0: na ang gobyerno lokal, kung di man nasyonal, at least, ikaw talaga ning sarong regulatory body na iyoan kung baga makomisyon, iyoan mamantinir, magre-regulate, as well as mapresyo. Ah? So, tamang presyo kan mga aggregates na pinagkukut-kut dyan sa paanan kan bulkan mayon. Because, kung an nagpapadalagan kaya, bako manggayod gabos, medyo may kuyang kaya eh. Kung baga pirmina yan, may halong, kung baga pagdududa. Eh, mo talaga mahal, may mo talaga mahal, manuira yan eh. Pirming may halong pagdududa. Pero kung igwagayod din sarong regulatory body, ah, or bagaman sarong privado, I mean, sarong local or national regulatory body na pigche-check nin mga pribadong individual, inimpig siya sabi kong quality circle, degid at mapapaniring. Kasi, pag ang sarong regulatory body, daiman kinag-check. Lalo na kung iyan locally created, ay prone iyan mga tugang sa korupsyon. Maram na ako manuiraya. Basado alas 8 na pala. Napangarap bukan gabus sa mga nakaantabay ngunyan digdi sa Radyo Orago 90.7 FM. Kini mapuduman sa mga nagdadalan kan sa tuyang FB Live. Salamaton po kan sa inyong daing sawang pag-antabay. Kini po liwatan sa inyong amigo sa radyo, si Papa Rod Rod Perez. Salamatunon, maray na pagkaaga.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners na ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: simula pa noong taong 1996, ang Tierra di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra di Balon Travel and Tours in Tierra di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun. On mid-mornings, we are turning back the hands of time with all your favorite retro

0: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning. Mga alaala ng nakalipas.
2: Wala nang makilala ka aming mahal.
0: Kay sarap balik-balikan.
3: Bakit ngayon ka lang?
0: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
4: Love me like you tell me.
0: Dito lang sa Urakon Retro Morning.

0: Mas sabikulado o ragun?
1: Tuhod, siko, baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba,
4: mas pinabongga
3: na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Oo!
3: Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na!
3: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At a grand prize,
3: isang maswerteng manalo ng 500,000 pesos.
4: Pero teka, hindi lang yan.
3: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali.
4: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
4: todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at syempre sa Mark Cafe official Facebook page.
3: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Regulado o Ragon!
1: Oh, pari, natagaro mag-ripon ka? Kansukat pari, sukat ng bahay ko. Alas dos na yung mag-umaga ko. Nagkakaranta pa sa karaoke? O kaya man palang garo ka pipiroton? Iyon na nalik, kaya dahil na ako nakapugol ka subanggi? O, sa kano ginibo mo? Di naman kumbaga, mahala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantaman ako. Hindi na tatanabadrip ka. O, pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
2: Time Check, brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
3: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba,
5: hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
6: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Delikado o Ragon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na

0: kaibigan ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: Alam niyo ba na ang Moringa o Malunggay ay isa lamang sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Moringa ay kilalang mayaman sa antioxidants. Pumuprotekta sa ating puso, maraming anti-inflammatory properties. Maaasahan din sa pagpapalakas ng cardiovascular health. Nagpapakalma sa mga taong nakakaranas ng anxiety at depression. Mahusay na pangtanggal ng sakit ulo at nakakapagpababa pa ng timbang. Ang Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix ay mabibili na sa lahat ng mga Nin's Wellness Center branches region-wide.
2: Ang Nin's Wellness Center ay matatagpuan sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Sorsogon, 1197 Calle Nueva, M. Santos Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Ang Nin's Wellness Center, Iriga Branch, ay matatagpuan sa Mons P. Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Sa Tabaco, sa Tomas Cabales Street, San Juan, Tabaco City. Sa Pilar, Porok 7, Mariposque, Pilar Sorsogon. At sa Piduran, Barangay 4, Piduran, Albay. At sa Pulangi, Albay, National Road, Centro Oriental, Pulangi, Albay. At sa Goa naman, sa San Juan, Evangelista Street, Goa, Camarines Sur. At ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Pwede rin pong mag-text or tumawag sa aking number 0908-113-7618.
1: Naaalala mo ba ba?
3: Inaalam ko na kamali.
1: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
3: Pangako sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

0: Ma'am, agum. Tatatandaan na muna ang mga gamit mo.
1: Habang ko na. Mahalit ako rin eh.
0: Punduhin ako ka mga pasali mo, ha?
1: Iyo, permina sa labong sala.
0: Dahil akong gidibong tama rin di sarong na rin.
1: Permina sa labong sala.
0: O, dyan ka man nasasala sa pipe mong an?
1: Oh, yan ka na naman. Sala na naman ako.
2: Basta Bicolano o Ragun?
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: So, anong yes. pangalan mo?
7: Si Dab po.
8: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something harap ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunin na. So, tula ka talaga, pablawted ako. Then, nagsali talaga sa part.
6: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: Reliving your memories.
15: I can see the pain living in your eyes.
14: And the songs that made you smile.
15: No,
14: and the feelings you won't let go.
16: We've only just begun.
14: Uragon Retro Morning.

0: bobo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
1: Ang batang lagundi, Plemex!
2: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours, Inc. Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Morning Dubai 90.7. Orago na niya sa 38 minutes makalipas ang alas 10 ng pagka-morning. Uy, hello pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners, lalong-lalo na dyan sa Rosales, Itri, dyan sa Pacifica, Agrivet, and hello din sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Of course, dyan sa Maroroy, hello dyan sa Bahamonde Family, Makiniane Family, Golondrina, and Astillero Family, most especially kay Manay Lidia Astillero. Uy, happy birthday sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays today. Tutok lang dahil makakasawa niyo pa ako till 11. So here's Ibong Ligaya by Juana Cosme. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Orago.

0: Alam, tumot ka na mas minagayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Ha? Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man naguguran.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: madam.
1: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Batanario.
0: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
2: Pag nakainom ka ng mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
1: Anday pa ako nakain, firme akong nalilibong, maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon po, umako.
2: Day ka nagiganaan magkaon?
1: Maski ang pagkaturo po, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang saganang. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
3: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ming's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Mga alaala ng nakalipas.
6: Wala nang makilala ka, aming mahal.
5: Kay sarap balik-balikan.
7: Bakit ngayon ka lang?
5: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
7: Love me like you tell me.
5: Dito lang sa Uragon Retro Morning.

99.7, orago na niya sa 5 minutes before sumapit ang alas 11 ng pagka-morning. There you have it, Kitchenal, same ground. Uy, maganda-maganda ang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners, sa mga nananghalian na sa mga oras ito. Happy, happy lunchtime mga ka-uragoy. Sa mga may tira pa jar, napakidala na lang dito sa aming stasyon. Sa likod ng pag-ibig, dito nyo matatagpuan ng pag-ibig. Yes, mga kauragon, tuloy-tuloy lang ang ating pagsasama mamayang hapon 1 till 3pm. So here's Cherry on Top. Stay tuned in only here on Bigo Line 9.7. Orago.

0: satisfy
1: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba, hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin, dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 7, makalisan 11.
0: Ang programang ini hatod sa inyo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kan sangguni ang panlalawigan kan Albay. Unida ang programang Kompletos Ricados, tutukaron mga isyung napapanahon, ididitalye mga preskong bareta, kakaulayon mga tawo sa likod kan istorya, asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bagu Norman, the new Norman. Uyan na ang sa indong perming kaiba, Kuya Jess Magallanes.

0: morning!
1: Uraw!
2: Basta Bicolano!
0: Good morning!
3: Uragon! Basta Bicolano! Uragon!
2: Basta Bicolano! Uragon!
4: Oy, lumat marna tu mga tugang kita pa mag-survive sa mga digri sa program ngan ba kong normal. Aldo kita ngunyan mga tugang nin Martes, 21 kan bulan na Hulyo 2023 o 23, 26. Yes. Regular session na sanggun yung panalawi kang kangalbay, sanggun yung panglungsod kang legas, pwede sanggun yung bayan kang daraga. Kasamanggi mga tugang pigya, delivery man ni Mayor Ray Bragis, kan syuna din tabako ang siyang ulat sa bayan. Pipa duman pala ako sa tabako, Jobs. Di man ako nakaduman, di ko man ay lusulpin ko na may mga apod pala sa kuya isalbata na pangyari sa makangkong.

Si Jess Magallanes po ini kasabay ko sa Lalo Technical. Joko Diaz naman sa Tower si Mona George Valdurama. Kung po kamo din komentar reaction switch down, pwede po kamong magapula asin mag-text sa mga text line 0961-355-6093. Asin mga tugang sa globe 0977-043-355. Itangan di pong sarabay-sabay kita ngunyan na pag-gaud to. Oy, may litinitan kamugtakan kan panahon.

0: Sa labat po sa Kabusetong Prantabay, good morning. Lalo po ang mga taga-Kobicol ng papabuting good morning si Congressman Pilo Garbina, si mga taga-Congressman John Chan. Asin ang Kabus sa personalized ka na Kobicol na nagantabay ng unyan ng pagkaulto. Good morning. And of course, ang sanggol ng panalawigan kang abay sa Panginoot mga tugang ni Vice Governor Diday ko. Asin sa Kabusetong Amigo, good morning na. Sinan ang ano? Ano ang mga kaput mo ng papeles?
1: Certificate.
0: Tapos, nakado na ka mo sa Kobicol?
1: Hindi man.
0: Sa DSWD?
1: Ano?
0: O, pirang pigtaw sa indo sa DSWD?
1: Size lang.
0: Size milo. Pero ang ano nindo? Pero ang babayad nindo sa kabaong?

0: friend left. Niya tuwa taalang kawon. Alang kawon ang pigkunin dong kabaong.
1: Pagulang pesa na yung pigulugan.
0: Ayun siya niyong kwan? Ayun na siya niyong sa... Pira?
1: Nine months? 9K.
0: Ano yung tausan? Di binawas na didi? Di, alang kawon kaya di mahalo no? Always felt... Ba't ay ading ano? Hindi ko ading ilalapating kwan. Kung nilala ko ya ading... pwede kitang maging garanto. Hindi ko ya ading ilala.
1: Hindi ko man kaya ya di aram.
0: Ha?
1: Ang nakaram sabi, siyo sa... Hindi ko po ya di dito ka sa kimisil baga sa akas ni Mili.
0: Oo. Oh. Hindi man kaya di ano, recognisadong ano ya ding funeraria niya. Oh. Ha?
1: Pulanggi.
0: Ah, pero din siya pigimbal sa mar?
1: Pulanggi.
0: Sa Pulanggi pa?
1: Ang
0: ano talaga ninda.
1: Times we didn't care.
0: Cause when we... Pero naka ano na ka mo? Nakabayad, nag-down na ka mo?
1: Tura pa. Nagatipong pa.
0: Oo. Makawal mo ano? Sa ano? Sa apsi mo? Nagatipong na ka mo sa DSWD sa Albay?
1: Ang kapon. Basta nakukulang. 6 dito. Tapos 5 sa apsi mo. 11 na.
0: Bali ano? Alang kawon kaya o. Tapos hindi pati adi, ano, di adi recogni.
1: Kung ako sanggota, hindi makusan magagawa.
0: Oo.
1: Nalaram ko salbasyon lang.
0: Oo, dapat kung salbasyon lang tapos bihir. Iyan di sa, ano, sa Pulanggi pa.
1: Prusa Florian.
0: Ah?
1: Prusa Florian.
0: Kaya nga ni, di adi bistadong marayo.
1: Amuan
0: eh.
1: Hindi
0: ko kung ano kaya adi, kung... Ano kung sa ano kaya di pwede kitang maging garantor dito pero hindi ko adi kaya ang ilalay. Sige na ano na lang pa Xerox ka na lang nung sa din sa certificate at tiba
1: na
0: magiwan ta pang oo
1: maski sabi ko maski maga ano matipon-tipon ko lang
0: oo na makul mo di
1: wala hindi ko hindi ko yung maram
0: ngan ako muna adi na adi naglangaro niya adi
1: kaya ako sin mo nakadun to history na ko ninday
0: hindi
1: ko man.
0: Oo. Tapos,
1: talaga
0: yun. Oo. Mas nga kung nga ako lang yan din natin kung ano yan din.
1: Talaga, nung nag-run shoot eh.
0: Oo.
1: Salvation kami.
0: Oo.
1: Kaya hindi ako maray ng pagal.
0: Kaya nga ni. Kaya
1: naka-discount pa ako sa salvation.
0: Oo nga ni.
1: Yan dapat nga.
0: Maski man ako dito, pwede lang gamit yun ang run ko na ano, may ano pa. Hindi ka, Rose of Floor. Primero, may opisina sinda sa kamali?
1: Dati ko niyan. Sa din? Transfer sa Ginugata. Pulanggi.
0: Pulanggi.
1: Kamalig
0: sila. So sa kamalig, wara na?
1: Wara na. Kaya abi ko, hindi ko man ang recognize na.
0: Ang primero ko ba rin pagkating ang gana?
1: Hindi ko, isis nag-relibo na.
0: Oo.
1: Bato yun ang certificate.
0: Mm-mm.
1: Nakakumit talaga yan, 3 days. Alasin ko ako ni Imid sa hospital pa ako.
0: Pig-confine naman siya?
1: Oo. Sobrang 1 week. Kaya ano, strict baga ako.
0: Naraman ko kaya, di ano kaya, tatudun kaya sa saka na... Pag nagkakita na kami, tatawang ko siya ng kwarta. Mugmao na. Sabi ko, yan ano, tiyan, di ko nakikita. Di ko aram na.
1: Kinukulan sa balay. Kikuko ko yan na doon. Anak, nung nag-mabina siya, kinuko ko. Dinara ko direkto sa hospital.
0: Oo.
1: Di na nagita sa oxygen sila.
0: Oo. Nag-ano pa man pala siya? Na hospital.
1: Oo, sabi pa, 1 week pa.
0: Ano talagang ilang niya?
1: Oo, yung ano. Yung diyan.
0: Ano yun? Acute respiratory failure. Tapos acute oxygen. Oo. So...
1: Ang pagka-bus, nag-aroon ako dito, bigasigasa ko yan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pagka-utro bus, lulutoan ko na siya. Grabe ang sakripisyo ko sa
0: gudin na ito. Ako, naugmaon kaya siya pag nagkakitaan na kami. Ugmaon na yan, sabi ko. Ano ang ayakanin ko?
1: Pero sa totoo lang, kaya supportan niya.
0: Oo.
1: Niya si... Maski baga nagkubra siya,
0: hindi
1: kami nakilabot.
0: Niya si hermano mo, dito na ito mag-star.
1: Pero... Bumanta, badabaon niya
0: ang balay niya. Hindi ba kasi na nagabulagan?
1: Oo, magagibumang itong balay-balay niya.
0: Oo.
1: Sana ito naman, pag-preserve ko, maga.
0: Oo.
1: Pag Domingo, pagado nun eh. Hindi niya talaga hindi bibulagan.
0: Mirak man, ano?
1: Abo niya talaga.
0: Pero nanggitad sa ito?
1: 79.
0: Di si ano, si...
1: Si Longay, 36. Oo.
0: 36?
1: Huh? Ako, 1990.
0: Amo, di ano ko na lang yan si mo, total pig, ano ko naman yan sa Facebook, maraman mo lang yan sa akin dyan. Takong sa ano kaya di, salbasyon, madaliun kita.
1: Kung gusto na talaga yan ay siya. Sabi ko, kung sa salvation niya, di, maka-discount pa.
0: Oo.
1: Talagta, ano, hindi, nalibungan ako.
0: Kaya nag-ilas ako na.
1: Ang pirap ko, grabe na.
0: Pagkabos ako, alis ang tingaran. Kung hindi ko taala kita, madali yun. Ay, ma'am pala ko taala siya ning kwan. Ay, ma'am ko taala pala siya lifeline.
1: Kaso manini, ma'am pigparaulugan.
0: Siya siyang nagulog dati.
1: Si pangod ko sa Manila.
0: Sige.
1: Si Irene.
0: Amo pala si Irene. Yan, DJ ulitin mo ba dyan? Clap, clap, taas kamay. Malamig. Sabay-sabay. Kaya pigparaulog ako ng mga gurang sa amo. Kung di, sabi ko, sa kilikaw daw, sa kilikaw.
1: Para mo kaya, pigdarami sa kilikaw. Ta primero, ang balay niya.
0: Mm-mm.
1: Ikadwa ang pagiwag-iwag.
0: Wala naman ka, wala ka naman ito yung pagmod.
1: Wala na.
0: Kasi
1: buko'y bagarana.
0: Okay, ang gani.
1: Ikatulo, ako man sa napagal.
0: Oo.
1: Magpun-ospital, buhay pa yan hanggang anak. So, ako nagatbantay saan.
0: Mm-mm.

0: sa ano?
1: Parang ngayon na.
0: Binawas na.
1: Nagtawa man kami saling
0: diska.
1: Grocery.
0: Oo.
1: May bawas na siya.
0: Mm-hmm. Pero sa mga ipagod mo, di na, boss?
1: Di yan, kaso man, kumpira sa naman ito.
0: Taaram tama sa nabagang sitwasyon.
1: Manila, mong bagaw.
0: Oo, oo.
1: Marikong puro man sa
0: nabagang. Namunga ni. At akong
1: dar... Mariringan nga ang boses mo kapon. Nagpasagot ako kapon sa apsi mo.
0: Mm-hmm.
1: Asuna ko kung takong... kapon sa apsi mo.
0: Oo.
1: Dinagdagan ko. Nagpa-schedule ako nga
0: sa... Pero ang ano? Pero ang sa simban?
1: 20.
0: Diyos ko. Grabe na pala na rin. Oo.
1: Sibuk ko nga ni sa awsad tong uti nga ni, nagtsaga man ako sa apartment.
0: Mm-hmm. Sus ko po no kung nag-a-chus ka, din ko kukuha di.
1: Nag-a-chus talaga ako, mm-hmm. Pero igun mo nga ni Mon, siguro, hindi man ang sa akin ito, tausan mana, Diyos ko, hindi ko kaya.
0: Oo.
1: Doon, nag-uran sa akong puro ako.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sabi ko, Isus ko.
0: At kung ano lang yadi talaga, kung sa kwan lang yadi, ura mismo ko taan nga na, pag-uli mo, tapos ka na, makamak mo, primero ka ding pagkadungog sa ating
1: nga.
0: Ang opisina hindi sa kamalig, sa din dati?
1: Hindi ko man aram.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga ni, pero 2.5 hours of behind me.
0: Oh.
1: Diretso yan ha.
0: Oh.
1: Kaya pag-aus na nasan ako.
0: Mm. Nabigla ang tarap.
1: Rose of love. Ang nagparaan sa Sakas ni, nagabayad dito sa Sakas ni Mili, kay Michelle, siya ang INT.
0: Mm-hmm.
1: Parang dito man tapos,
0: mm-hmm.
1: Ang nakano man sa gayet,
0: si Mio,
1: kaya
0: nagkukuha. Yeah. Oh, ta din dyan, ay pumalak ko pigas sa kaso niyo. Sabay ko na yan dito. Tiba makasabay niya yan. May ano naman kita. Magka-contact na lang siya, mama? Tadi pa man gani, di ba gani ako nagkaroon? Tadi ko pa man yung kuhan, hindi ko pa man...
1: Hindi ko man
0: na... Noon sa nagadwa-dwa man ako, sabi ko tiba dinubong na ta. Unong alaw siya nagaran?
1: 14.
0: Ah, 14. Martes.
1: Oo, kaso, 1 week. One week na, kaso. Ang nakaulay man sa amon sa death certificate.
0: Oo.
1: Tapos, pagkabot mo yung kinabwasa, naulay naman ako sa munisipyo.
0: Mm-mm.
1: Pero hindi ako naka...
0: Oo.
1: Tapos, nagadun nga ni sa Inday, ang mga tunay istoryan ako.
0: Mm-mm.
1: Bisneta.
0: Oo.
1: Kaya, hindi ko man expected bagaya din si Ring Sadi. Kaya nga, nakapon. Pasan na nag-opisina nga.
0: Oo. Ano mo na, i-chat na lang ika. Adunan ko sa... Adunon ko sa staff ni, ano, matabangan parang kamo. Ah, kalangkawang kayo. Besa na, kaya tayan. Amo, at least, nakabot ka sa station mo eh. Palimba sa kapon pag-chat mo, nakuro na akong meeting, di ko na nasimbag, di ko na nasimbag.
1: Pero okay.
0: Oo, naano ko na, oo. Naano ko na.
1: Sige,
0: tayo. Ayaw, amo, ingat ka. Oo. Tiba't mag-arado na lang sukan mo dito. Amo, ingat ka ah. Condolence, oo.
2: Ikaw ang reyna ng galaw ngayon.
0: Dapat di ka magpalampas. Basta ako na... Basta ako na umuunsa niya dahil pag nakita ba ko rin ako na gano'n, pinito siya, runin na yan sa akon. Tapos paipitan ko na siya, diretso na siya uli. Siya pasalamat na. Bata, pigaplano mo, ipasa na yan pa daraning... Basta pigaplano ko yan nung nga lang si Mana. Kaso lang na... Aram ka muna, tapos nabing naraman ko, 14.
1: Dito yan nakaburol sa...
0: Aram ko muna ang balay ninyo. Oo. Tadyan mo baga...
1: Takam yan, pero kami nag-iribaan sa...
0: Kamanay?
1: Oo.
0: Amo, ano na lang ako. Okay, balik na po kita mga tukang sa programa. Kaya ka magtabi dyan ng mga maabas sa Congress mo. Nag-receive ka mo kinakulao ng maleta. Dapat abi magtabang ka mo sa mga nagtitiwas at milyon-milyones sa gasos mga tukang ural daw sa impeachment trial. Config na taon na lamang nyo mga tukang sa mga nagtitiwas. Magmalamang po tabi pagmation. Ano paano nabigla ako? Arayon siya, pulanggi palan ini. Pero kung yun lang ini mga tukang digdisa ni Gaspi. Sabi nga ni mga tugang, gagamitin ko lang sa kuyang abilidad, gagamitin ko lang sa kuyang credibility. Tanganing makatabang lamang kita kan mga katugangan na nangangaipo.

Yan mga tukang minaloy ang buot ko, pag-araw kayo ng mga nagihelang. Araw kayo ng mga tukang na nagagadan. Pag nabuhay ka, problema. Pag nagadan ka, problema. Pag nagihelang ka, problema. Sa ina sana kita kayo ni Maduman. Tapos mga tukang, may mga leaders kitang mga maabas. Sa totoo lang po, pag-araw kayo ng mga sitwasyon, talagang maloyon pa ang buot ko. Ang salamin.

Painting objeto, ang objeto ko na lang, makatabang ako eh. Sabi ko ni Lord, gabayan mo pa ako, tapos tabangan mo pa ako sa mga dapat ko pang gibuhon. Sa dapat ko pang ranihan, tanganing makatabang lamang ako ng pangangipukan sa aking mga kabarangay. Taba ko man nga mga tugang sa pag-ambog, kan yao na ako duman sa tamay pigas, kaso man ako nakaaging simana. Kan mailing mga tugang, oh ano nga yung problema, sabi niya, talika tulos ang tarang, sabi ko, okay lang po. Kaya ako, di man ako mga tugang nasusupog sa mga kabarangay ko, because kan ako naglog mga tugang kan 2018, kang nagbalik ako mga tugang 2018, aninot po napigtawan ko kiimportansya kay ito, makatabang mga tugang kibuhay. Hanggang sa ngunyan alive na alive. Oy, kung siya man palang tabing nakapunot ka ng envelope na may log mga tugang kay mga pala documents, pakikontakt na lang tabi na wala't sa jeep na may biyahing Legazpi, Pulangi, and vice versa. Nagbaba mga tugang sa pasayro dyan po tabi sa barangay Kimantong. O sa barangay Kimantong, barangay Bungalon.

0: sa mga parantabay ko tabi, ano, malambing daw tabi ako sa inyo. Sa mga parantabay ko, ngayon kung dakot pa man akong parantabay, maagal na mga tabi ako sa inyo kitabang. Hindi mga tugang sa nagagad sa kuya, yung tabang mga tugang para sa gadan. Hindi man po kamong mag-chat sa kuya. Sa pangdagdag lamang mga tugang kitabang, duman sa mga katugang niya, itong nangay po kitabang. Kaya imagine na, millions of pesos ang pigkakabutan mga tugang kan mga UDMOs sa congressmen. Ang nagagasos kita kita, almost 25 million per day, duman mga tugang sa impeachment trial na di magkikamugtaki. Ang pinakabotom rin man sa nakang politika, samantalang kadakol kitang mga nagtitiyo sa mga katugangan, siguro kung minaalokar ka muning pondo na pwedeng gamiton sa pagtaoning tabang, siguro mga tugang nakulang kaugmahanta lamang ini. Kaysa arong kayo ni mga tugang, buhay ka, namamroblema ka. Maray nga ni ngunyan, talakulang ayon ang pigtatao. Kung alimbawa, mga tugang, sabi nga ni, kung may gadan, natatabangan. And then, ini gadan na, oh, namamroblema pa mga tugang, iyo. Ah? O sa mga parantabay ko, akang sarong al daw, may ano, mag-chat na lang tabi nindo ako. Pwede man po kamong mag-apuli sa kuyang messenger. Iyo po, mag-chat na lang kamo. Ang sa kuyang cellphone number 0950445608, pre. Asin mga tugang sa Globe 0977-043255. Itangani pong sarabay-sabay lamang kita kung dyan na pagkaaga. Imbis na mabakal ka mo kilod, tabangin na muna ako kayo ng kabarangay ko na nangangay po mga tugang kitabang. Ang lokal na gobyerno kan dagaspi sa Panginoon mga tugang ni Mayor Isham Ismael kasabay na potabi ang gabos sa miyembro kan sangguni ang panglungsod. Councilor Ato, good morning. Asin man sa kuya pang amiga Councilor Sanchez Imperial, Councilor Alan Rañola. Na preparadong preparado ng mga tugang lokal na gobyerno kan dagaspi para mga tugang sa selebrasyon kan Ibalong Festival na mapon mga tugang sa August 7.
1: Sometimes we took the hard road, but we always saw it through.
0: Pwede man po nino akong i-chat, pwede man nino akong i-text. Na makatipon lamang kita mga tugang kiniit na kantil at pangdagdag lamang tabi mga tugang. Aram ko man sana may mga panglod nga ni ka mo. Makatabang lamang kita sa katugangan niya itong nangangayipon ng tabang. Paano kaya mga tugang sunod-sunod paano eh?
1: Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. When we were together.
0: Kaya pighanda ako lang sa kuyang sweldo mo niya na 15. Ay, 30. Pirang months ang kontrata duman. Takon yung kaso mga tugang, di ang sweldo tapang bayad ta duman. Ang importante po, makatabang lamang kita duman sa mga katugangan niya. Pero mahihiro pa kita dyan.
1: Someone who understands me.
0: Ano po sa mga parantabay ko? Chat na lang ka mo sa kuya. Ano maagad ako ng tabang? Kasi mga tugang narumduman ko kang saro. Igwa man sa kuya nagagading tabang na sabi nga ni 10 taon na siya nagdi nag-ilingan kang tugang niya. Sabi niya mga tugang gusto man lamang niya mailing sa tugang niya bago ilubong taga gari naagom siya mga tugang ng taga Legazpi. And then pagka after 10 years nagadan mga tugang so agom niya sindang na sarang mag-inang nagiyaon digdi. Nagtuturo siya niya mga tugang kibasahan. Yan sabi nagdigdi sa kuya nagpapasalamat ako ta ako mga tugang naranihan. So sabi niya kung paano makakuha lamang kipa masahi pasiring duman mga tugang sa Manila. Sabi ko don't worry po maray nga nito may mga nagterex man sa kuya nakatipon kami mga tugang kikantilad. Kaso lang si amiga ko kaya so paratabang kong amiga yaw na siya mga tugang duman sa abroad yaw na siya ngunyan sa USA si Deco na mention na sa iyang pangaran. Deco na i-mention lang sa iyang pangaran. Yaw na siya mga tugang sa abroad. Dito po kang nadagong keto ni Amiga. Nalangangay po kipamasahe. Tinawan niya mga tugang keto kay. And then nakapamasahe na siya mga tugang. Nakapasahe na duman sa Metro Manila. Kabilib ako dalang takang. Yaw na siya mga tugang sa Manila. Pag-send ako kang picture niya. Nakataling niya mga tugang sukabaong kang tugang. Kay, tugang niya. Kaya yan ang makaugmang pagtabangan. Pero sa mga nagtatabang mga tugang na mga nagagalsay mo ng tabang na syunga. Uto nga niya, no, pag minsan baga, after my program, sabi ko, pag minsan gusto ko man i-relax ang sadiri ko, minakaon ako mga tugang, pag minsan sa nag-copyrang mall sa Legazpi pag-udo, tapos biglang may marani dyan sa imo, maagad ding taba. Primero pig-apot ko yan, taga sa Inca po, ngayon taga Pilar. Ano niya ako ang kaipuhan mo, ito nakaabot kaligdi sa Legazpi. Maagad nga ako sa kipambakal ki insulin. Sabi ko, ako po tabi diabetic man. Ano niya ako ang pigagamit mong insulin? Pigpaliwanagan ko, arog kanya. Kansaro, dahi siguro niya ako na midbidan. Amak-ama ko, magayuno ng mga tugang nakariband. Samantalang ako pag nagpapagunting, 100 pesos na may murumasahe kang diit. Kamu pariband riman pa ka. Pinagbayad ko niya kang pagpariband.
1: Always will. Always fell.
0: Kaya mga pag makamurumundo mga tugang, ano, manabubuhay ka pa, nagtitiyos ka, kung ikaw magadana, yaw na namang problema pa sa iyong kafamilya. Kaya ako bako man sa pag-ambog, ang ulog ko mga tugang sa ICC is more than 20 years.
1: If
0: Ang sa kuyang St. Peter, ready and ready na. Ano, mabakal ka naman nga Jesus Lutia sa Campo Santo. Takaling pag-abuting oras, ito talbong ka na sana. Bako?

Igwa pa kung parantaba diyan sa ano, sa Banyadero, sa ano, relocation. Na itong mga tugang pag may minahagad sa muya ning tabang, automatic po tabi, iagad kaya ito ang GCAS, minapadala itong mga tugang kitabang. Sa kung digdi lang kayo ni sa Legasping, ano niya, ning funeral parlor, tapos sa kota na yan, kaso lang po lang gide ako inibistado eh. I could move a mountain, someone to tell it to. Kahapon pa lang siya eh.

Grabe na, makamundo mga tog ang pag-aro kanina nangyayari. Kaya ako nga ni Pagminsan, oral daw nagdataya ako Kevin sa loto. Sabi ko, Lord, ako di ka mampupigi si Pangyaman. Ang pinaka-importante lang niya ako sa kuya, magkatabang ako sa kuyang kapwa, lalo ang puso nangangay po baga oral daw. May madyan sa imo magad kibulong. Yan lang ang purpose ko pag kita nakatama dyan. Siguro mamamdag na foundation sa mga buhay tapos ganyan. Yung tarabangan niya ito tapos mga tugang sa mga tabong may diferensya sa pag-iisip. Na pagminsan mga tugang napapabayan ka sa ito yung mga leaders. Kaya makamurumundo, nag-expand kita mga tugang ki 25 million per day. Yan, estimate lang yan mga tugang ha. More than 25 million pa per day. Kung pigtao mo yan, pigalokar mo na yan kada punerar yan nag-alokar ka ng arugan din kantinan. Pigagamit mo na duman sa mga nag-araga ng tabang. Siguro na kulang katabangan ini mga tugang. Kaya ang ngunyan na nangyari po duman sa impeachment, bakuman mga tugang ano? Bakuman mga tugang so talagang mapanimbagkan kasalan, kundi mga tugang political interest. Ang iba pa ano takot, maski anong mangyari. Kaya nag-angalas ako, betrayal of public trust. Now, betrayal of public trust. Sa pinakalitis sorbi mga tugang solamente pong public official na may pinakaalangkaw na trust rating ngayon ang vice presidente ng Pilipinas yun so aki mga tugang ni Tulfo Sarong Bangi uminubos sa 1.2 million pesos pang painom sana samantalang sa mga nagtitios aramindo bako kusendo sa pagamuga ako po nakaduma na sa opisina ni Tulfo for several times. Mailing mo naman ang sekretary niya mga tugang so nasa information. An ikaw kan mga tugang gari na po tabi ano pwedeng mawiwiin ang talinga kan sa gabat. Iyo bako yan mga tugang karaw? Ha? Bako yan mga tugang karaw makaduman ka sa staff niya? Diyos ko na sana. At agabos yan, yan ang magtugang na Tulfo kay Jesus Mario Joseph kita pa. Glaug-glaug na yan mga tugang ngay maduman ka. Madipisilan ka pa. Tapos sarong kayo niyo, may mga katugangan kita yung nagtitiyos. Yan po ang makaraot talaga sa buot. Taara mo, nakakailing kita kay mga tabong nagtitiyos. Tapos igwa kay mga tabong araw kayo. Kaya pag minsan, sabi nga, ang lambang saro sa satuya, igwa kitang role sa kinaaban. Dito man yan pwedeng imasol sa mal na Diyos. Because ang mal na Diyos, mga tugang, tinaawan ka ng araw kayo na bagay. Aram mo yan kung saan ka pwedeng mag-adjust. Kaya sabi ko, kahit ito nga mga tugang, ano, may talagang sabi ko, maka-urugma talaga na nailing ko till now, nailing ko mga tugang na alive siya because sabi nga ni, inospital, as in inospital. Sabi ko, don't worry, pag ako yaon dyan, ikan-inot kung tatawan yung importansya, talagang ginibo ko mga tugangan ka, sunog mo na ko because sabi nga ni, magagadana sana siya, nag 50-50 mga tugang subuhay niya ka nasa operation, sabi na kahit mga tugang, sabi sa kuya kang doktor, kung ano ko na ang pasyente, sabi ko, kabarangay ko po, in my capacity as barangay kagawad, tinabangan ko siya. Sabi niya, maulian na siya, mabubuhay nga ako, tayaon nga si kagawad GC. Kaya kung ka mamalawag sa pagserbi mga tugang, lalo na ngunyan, mabarangay eleksyon, kung yung kaso malawo sa nagalang barangay eleksyon, magtabang ka mo sa barangay, bako na magtabang ka mo sa barangay, iyo, at least makatabang kita. Nadangog rin ng mga tugang ka nakaging alokan, ma-interview ko digdi sa programa ko si Barangay Captain Steve Lucis kan Barangay Maipon. Sinda pa lang mga tugang, igwa kipag-allocate na puno para mga tugang sa social services. Nasabi nga ni Kunigo, siyang kabarangay na nagadan, automatic mga tugang, barangay, maski pa puro paano, igwa lamang mga tugang kipigdataong pundo para mga tugang sa mga nagkagaradan, nagadan na sa insanabayaan na familia. Harog ka ng tunay na servidor. Harog ka mga tugang ang public servant. Bakit na naglaw ka sa harog ka, mangontrata ka, mag-implementa ka kang project, magkaano ka. Kaya pag minsan pigapot ako, nyatang-nyatang mag-service mo motor, usa ka. Motor man niya ako ang service ko, tapigpagalan ko kung paano ko nakuha. Kaysa niya ako biniglaan man, I don't know. Even I have ka, maski may iba kitang source of income now. Mas may nang araw kan, problema ko lang pag nag-uuran. Pag nag-init, pwede kang mag-motor, maski nag-init. Pero mga tugang pag nag-uuran, madudumog na ganang bird mo kaya yan. So yun naman sa mission ko sa buhay, ang kaugmang ko lang, ang mga tugang ko, may mga marema na trabaho, may saro man akong tugang na ako man, at least por paano sagot ko man ang aking magpa-eskwela. Ularog kayo ni Makamuro muna, nag-aragad mga tugang ni Tabang, kaya ang 25 million na pigagastos mga tugang uralo sa impeachment trial, kung itaon na lang tabi yan mga tugang ni Tabang duman sa mga nagtitiyos, nakulang kaugmahan pa.

Kaya kung nagmari ni sila gaspi, dahil ang tagwa mga tukang kiprograma, local government unit of gaspi, automatic yata mga tukang, kung ikay guwaning, kasi sa igwa po ng memorandum of agreement ang lokal na gobyerno kan gaspi, din ang Luisa Senyora de Salvacion, bagi mga tukang kinagadan, automatic po minataw kay magkakanigong ayuda. Pero sa ibang lugar, yan tabi ang adaptaron ka nagkapir ang local government unit sa Albay. Yan po ang adaptaron ka nagkapir ang local government unit sa Albay na kung igwa kinagadan, igwa lamang ka makipundo na pwedeng gamiton para pagtaoning tabang, bako na kuning kaso may nagadan. Iling ah, bako mga tukang sa pag-ambog, digdi po sa Legaspe, apira po kang nagagadan ng tabang kay Mayor Isham. Siya po personal pang minapasiring duman sa gadan. At least mga tukang magpailing kan pag-comfort duman sa mga kapamilya. Ako po, pag may nagagad ng tabang, talagang pagminsan, bako ko mga tukang bisan, parang biblaf ko lang yan. At least maaraman mo kung gurano talaga katotoo ang pag-agad niya ng tabang. Kasi po, pagminsan, dahil mo masabutan na, no? Dahil mo mga tukang masabutan na, kunwari, arugan. Kasi po, sa pag-interview pa sana, madadangog mo yan, o kamo dyan sa Aleko. Ta, sabi nga ni mga tukang, nagkapir ang empleyado kan Aleko, nagkapir ang officialist ko niya kan Aleko, dahil mo na masabutan. Ilinga po ah, kasudma, dahil pati ako nagprograma. Because sabi may committee hearing 10 o'clock in the morning. Kaya sabi ko, and 1 hour kayo ng committee hearing, pwede pa akong makadalagan sa session after the committee hearing. Para sabi ko, maaraman ta kung ano talaga ang update, ano talaga ang tunay na kamugtakan kan Albay Electric Cooperative. Because mga tuga na kagwaning agma meeting, ano ang purpose kan agma meeting? Sabi nga ni maaraman ang tunay na kamugtakan. Yata, tunay na kakapagsumitir, kimagkakanigong report ang mga taga Aleko. Engineer Bukset, ano ang nangyari sa'yo, sir? Paguna ko, ika ang pinili na magtuka bilang general manager kan Albay Electric Cooperative because ang iba nagtutubod na maurag ka ng leader. Ngunyan, makaurag ka na. Iyo? Kan sa nung bulan, alos mga tukang na triple sulang kau kan binayadan kan mga konsumidores kan Aleko. Dahil lamang kamo kiniuy ni ay. Dahil lamang kamo kimagkakanigong paliwanag sa publiko. Nya tataarog kayo ni ang presyo kan Aleko. Arog kayo ni ang single sa kuryente. Sabi ko nga ni kasabagong aga, kan panahon niya ko kayto nang nagtutukaw pa niya ang APEC. Ora mismo mga tugang, maapod si dating Alcalde Pat Gutierrez, ang dati pong information officer kan APEC. Mapaliwanag mga tugang sa mga konsumidores. Naglanggaw kita, arog kay Nipig single sa WSM kung other pa, napig ko kaling supply ng kurente. Ngunyan da eh, ah? Mag-agad ka ng tabang, aluyunon mga tugang ang aksyon. Iyo? Ah? Ngayon, devastated sa transformer, may problema sa linya, ma-brand out niya kita, araw kayo ni para sa proper clearing operation. Ang apot, ano? Igwa lamang ki-development? Dahi! Ha? Ano ang problema? Iyo? Ang swistyon mga tugang kundi ako nasa sala, ang naging swistyon mga tugang ni Kagawad Makasinag, ibalik mga tugang sa District 1, 2, and 3. So that mga tugang, ang problema kan gabos, ay mga tugang pwedeng saparon kan gabos. So may problema sa first district kan ma-reserver. Ang taga second district, mamong problema. Pero mga tugang sa records, gari ang second district. Ano sa rin mga tugang kayto sa district office kang Aleko na marayon ang koleksyon. Kaya kamo dyan tabi ng mga board of directors, sila lamang kamo nakakadesisyon na kayo kwaning eleksyon mga tugang. Nagwa kita kay mga board of directors kang Aleko. Tapos ngunyan, ano sana, nakakatrabaho daw kamo para sa karayan kan mga konsumidores kang Aleko ng Lisa Albay. Dahil, umaka po ang pigpuportiran lang ninyo sa inyong mga sadiri. Sa gabo sa para tricycle na nagantabay ngayon ng pag-aga morning sa mga parapadyak. Oy, good morning tabi sa inyo gabo. Siman sa mga opisinas kan gobyerno nagantabay ngayon ng pag-aga siman sa pribado. Sa gabo sa gwardya ngunyan, morning. Ano kumusta lamang tabi ang buhay? DJ patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya. Sa 54 barangay Kandalaga, marina agad o tabi sa inyo gabo. Sabi po ni Mayor B, kasabay na po tabi ang mga miyembro kan sanggunian. Kagawad Bob, Kagawad Pilo, siman si Kagawad. Ayan Makasinag. And good morning man tabi sa sakuyang namumuta na sin Palabang Barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallano. Ang sakuyang pag-iribo sa council, Kagawad din, Kagawad RJ, Kagawad Rolanda. And syempre mga tugang sa mga sunod na Kagawad kan Kidako. Good morning tabi kay Kevin Soto. Asiman kimalitami muli. Tamiyo, asiman kinanday Mayoris, good morning. Amigang Emily Abacho, good morning. Kap Narsing Model kan Pandana. Kap Mano Mirandila kan Balinad, morning Manuy Koy. Ano lamang ni Sierra mo Manuy Koy? Sabi mga tugang ni 3811, saluda ako tabi sa emo, Jays, na maski puro paano may nalaranihan ka. Iyon man sa mga tugang bigpawalat ko, sa kuyang paninindugan, sa kuyang prinsipyo, takong tao kang ding kamugtaki, mailing ka pa sa mga tugang, pigkukuspaan ka na.
kulukon mo rin sa iyong kamawutan, arayo pa sa sabaton ka na. Yung, sa matibay na kapitan, kan barangay Ilambod, Kandara, good morning, tabi barangay Captain Randy Velasco. Hindi pa po, hindi muna ako magpapartalam kung ang plano ko. Ang importante rin, ang pinaka-importante sa ko, magtrabaho muna ako para sa karahian kan barangay ko. Para sa karahian kan sa ko yung mga konstituente. Mara mo nalang yun mga tugang. Hindi pa. Iyo po, sinda lang tabi ako nito. Atik sa lang tabi ako nito. Makatipo lamang kita. Nagagad po ako dumang sa mga parantabay ko, ah. Na mga parantabay ko ngunyan na pagagamagad lamang ako sa nung dikit na tabang para mga tugang sa kuyang kabarangay. Iyo po. Taarayo kaya ni Deko kaya ni Aram, eh. Takong sa ligas pa lang ini. Solve na ini. Iyo. Amigong Biko Campo, good morning. Asiman, good morning kay amigong Edward Mallorca. Natapido tapos kina na Gloria Mallorca, kamarangay San Vicente, Grande Candelaga. Good morning. Amigong Biko Campo, good morning. Asin, good morning. Matabi kisir po yung Imperial. Asin man kikagawad balin Imperial. Good morning. Yung mga jokes, ano na araw kayo ni mailing mo? Kaya mga pagmisan yun yung mga estudyante, mailing mo pagkurokaon sila sa mga malls, araw kayo ni, saan ka mo nagkukuroan ng kwarta? Ano ka mo with golden spoon? Yung mga ano? Nakamormundo mga tugang pag-araw kayo ng situation. Iyo? Tapos may 25 million mga tugang na pigihibring. Sabay. Ang kada gastos mga tugang sa impeachment is 25 million a day. More than, sabi nga ni, kulang pa itong 25. No. Sabi mga tugang ni, ano, sabi mga tugang ni Gatchalian. Baka daw mga tugang mag-abot pa kay 27 million per day. Ang makamakan mo, million of pesos per day. Kaya ining mga tawong ini, ining mga congressmen, mga prosecutors, dahil mo niya ng kamugtake, tarandain niyo ang pandok. Dahil mo niya ang kimakamugtake. Parin mga tugang nagpapa-impress. Ang kanakan dyan mga kandidato, you remember that time of former President Joseph Estrada? Igo naman kayo mga tugang kayo mga senators na mga congressmen na nagkarandidato mga tugang bilang senador kang Pilipinas using the impeachment complaint kayo ito against Joseph Estrada. Pero igo naman kayo mga tugang inurula kang tabo. Naramdaman ko, first time kayo itong mapierde mga tugang ni Miriam Defensor Santiago, ni Tessie Aquino Orita, ni Jaworski. Nagkapierde yan mga tugang because kan kontraho nila so pagbabukas kan second envelope na dayman mga tugang kilaog iyo kaya sana po ining mga leaders nyato ang kamautan mga tugang magtabang bako po sa inyo sa pag-ambuga dahil kung mga tugang nagbubuhat kito kawan na ining kunig di sa Legazpi kung gura no mga tugang magtabang ang saydong alkalde yan napigdatong ayuda sa mga senior citizen ngunyan nadagdagan ang mga tugang supigdatong ayuda so mga nagbarados automatic mga tugang may 5,000 pesos. Sabi nga ni, bako man mga tugang sa pig-encourage sa neka ngayon, magpabados ka na. Automatic mga tugang may 5,000. Igwapag ng pinitong bureau assistance. Now, so ibang local government unit, ano ang nangyari? Napapano? Nakaya man sa napalan magtabang, nyata talika muna kakagibo ng araw ka yan. Iyo? Yan masan ang apot kasi makamurumundo mga tugang. Igwa ka mong koleksyon sa quarry. Kan panahon mga tugang ni Vice Governor Glenda o ni Glenda, kan magtuka bilang gobernador kanalbay, napapakinabangan lamang mga tugang sa koleksyon kan kwari. Bye-bye para sa anak buhay, graba para sa pag-eskwela, basod para sa salud, boulder para sa mga older. Ngunyan, ano? Basod para sa bulsa, boulder para sa bursa, kwari para sa bulsa. Mala mga tugang kasuhapon, ang mga afektadong pamilya, nagsagibo po tabi kiiro protesta. Diyan mga tugang sa atubangan kan Kapitolyo Provincial para mga tugang ipang-irumdom. Nakabugtak duman, Noel Rosal, ibinuto mo ika. Tara may makamasa ka. Ito pala mga tugang kabalik na naman kan pigigibo. Yan mga tugang ang pinag-apod na dakilang bodol-bodol. Mali na ka man tabi, sabi, oy muna may Merlita Basita, good morning, ang pinakamatibay kong teacher ka na ko nasa grade 5 and grade 6 sa Kilikaw Elementary School. And nagpapabot man yung good morning sa bilog ng mga taga, ano, sa bilog mga tugang na taga Balinal, si Kagawad Mark na Dilomin, of course, ang Franda Line Glass. Saan po ang location ng Franda Line Glass? Rosman Ali, good morning kasi good morning tayo kibit. Met, good morning kasi sa mga matutibay mong barangay Tano na nagantabay na pungunya ng pagkauto. Kagawad Lomela dyan sa barangay Matno, good morning. Ah, si Maring Rose, oo.
Sa ipang rotation kan frontline glass. Taas kamay, ikot-ikot, sabay-sabay. Clap, clap, galaw lang yan. DJ ulitin mo pa dyan. Clap, clap, taas. Ina nga ni mga tugang. Oy, Kuya Toy Gabriel. Good morning, Kuya Toy Gabriel. Ang sarap sa pinakamatibay na staff ni Kagawad na ayaw makasilag. Siyempre po, kisar P.U. Imperial and sin Kagawad Balina. Good morning, tabi sa Indo Gabos. Sabi ko, pag sa hospital, okay, nagigibot ang mga tugang. Kaya sabi ko, pag apot ako kay to, ano nga ang plataforma mo? Ang plataforma ko niya, ako yun, man sa pangaran ko. Hanapon nyo ang JES, maraman nyo ang programa ko para sa mga kabarangay ko, Justice, Education, and Social Services. Kaya sabi ko yan, tupad-tupad na yan, akap-akap na yan. Ang inot kaan mga tugang na nakadala sa barangay mi, ako. Kaya po, may islat kaya ito si Kinatawan Ziga. Tinawan ako mga tugang kibayenteng isla, sampulo, limang PWD, lima mga tugang na si, ano ito, PWD. Tapos ano pa ito, pigtabangan ko, kasi solo parent ito. Nandara ko mga tugang, paling Eric Adonado, good morning. Napadara ko mga tugang duman sa syudad kang Tabaco, duman kami sa San Lorenzo nag-claim. Now yan po na educational assistance, kami man po, ang nakainot kayan. Nag-claim kami kayo mga tugang dyan po tabi sa barangay Santo Domingo, sa Banwangan Santo Domingo, Albay. Kaya man saan ang pinaka-importante sa kuya, makatabang kita mga tugang. Sa education iya una, nagkataon lang mga tugang na nabudul-budul man kami. Ako personalmente, nabudul-budul man. Kaya sabi ko, marasa pa na may mga tawong arugan. Kasi po, makatakot. Iyo? Gari kung ikaw makagibong niyan kikasalan, hindi pag sarong aldaw, ano? Pang saro, duwatulom, lang ilingan ka mo, the following days, lang ilingan ka mo, tapos isus, iniso taong linuko ko. Gari makakonsensya mga tugang, ano? Dahil mo maaraman kung anong gigibuhon mo. Ha? Iniso taong naluko ko. Ano daw ang alibay na gigibuhon mo, ano? Kaya kung mga tugang, niuragan ko lang sa kabo, sumangluloko ka ng kapwa mo. Again and again, sabi ko nga, makalusot ka sa primero, pang dua, pang tulo, paano ka na? Anong klaseng gimmick? Anong klaseng alibay ang gagamitin mo? Para makalusot ka gali. Kasi bako ka boss na oras mga tugang, makakalusot ka. Iyo? Kaya ka mo tabi dyan sa Albay Electric Cooperative. Magibo man tabi ka mo kimagakandig kong paagi. Magibo man ka mo kansalong trabaho. Magibo ka mo kipaagi kung paano ta matatawan kimagakandig kong solusyon. Ang mga problema ang pinagatubang niya to. Yaon ang problema, yaon mga tugang ang solusyon. Ang problema tiba mo ng piyatawan doon kimagakandig kong solusyon. Iyo? Ha? Yaon ang problema. Sabi nga ni Demon mga tugang kika kompetensya ang Aleko. Sabi nga ni mga tugang kan committee hearing ko taana ni Kinatawan Carol. Gusto niyang maaraman kung ano po ang nagtranspire during the AGMA meeting. Pangduwa, gusto niyang maaraman ining mga nagluluwas sa impormasyon na plano mga tugang i-privatize liwat ang Aleko. And din nagluluwas mga tugang ang pangaran na pwedeng maglaog ang Aboites. Asin mga tugang Meralco. Niya tatali ka nakakapagpaliwanag engineer Buksit. And how to inang nakuha niya mong impormasyon na may pigpapagibong building dyan sa loob kan Aleko. Now, hain na! Supigtao kan ako Bicol. Sabi nga ni kinakaipuhan na maggibo lang ka mo kasi nakasabay na po yan sa GAA. General appropriation. Dapat mo tabi, maggibo na ka mo kimagkakanigong pagkikipisibility study asin mga tugang documents na kinakaipuhan i-submit para makuha ng pigmamawutin doon. Kasi di mo niyan marani sa sendo. Kamu mismo maggibo kan kipagkakanigong pagi para makabout sendo. Iyo? May nagaman tabi, kikagawa John Barcenas. Oy, kondolens pala sa pamilya ni Ate Alin. Ang barangay treasurer kan tula-tula. Garigadan mga tugang si father niya. Ay, mother, sorry po, mother. Tapos, good morning, man. Kikap, Barcoma. Saruin ni mga tugang sa mga kapitan na talagang pigiling ng God ang transaksyon sa barangay. Kaya sabi ni Kapitan Barcoma, ako nga, yes, mogmaon ako because may kagawad akong chairman sa appropriation. Narog ni kagawad kaluibugo na talagang pig-screen mga tugang ang mga papeles sa pig-pipelman. Because yun yan mga tugang ma-reflect ang siya mong reputasyon kung anong klaseng tao ka, anong klaseng leader ka. Kasi po ma-reflect yan ka po sa pagkatao mo. Maski nga ni po mga tugang ano, opisina, the way he talk, the way he horse he talk, the way he walk, the way na nagano ka, ma-reflect yan sa pagkatao mo kung anong klaseng

0: Kaya kayo tukan may subject akong personality development. Inadalang ko ning maray. Now, maski po kunya na may trabaho na ako, maski po paano mga tukang, napapakinabawang kumano itong picture sa kuya kan mga professor ko. Kaya pag minsan, pagkikantyawan ko si Kagawad Makasinag niya ako, sir, kung ano man ang abilidad na igwa ako, naman ako niya ako inikimadam. Kimadam malo ang sakay mga professor when I was in college. Maray bagatabi, sir, kung arog ka. Yes po, yun talaga ang objeto ko. Kasi nagagi man ako mga tugang sa pagtios, nagagi ako mga tugang sa dae. I do everything. Kung paano ko mga tugang mapakari ang buhay ko, kung paano ko matawan kayo magkakani kong direksyon ang buhay ko, kasi paano ko matatawan kayo magkakani kong ano ang pamilya ko. Yun po. Kaya, oy, sa mga parantabay ko liwat, ano, minapilar po ako sa nagagal lang ba ako kilikit na tabang? Sa pag natipon yan mga tugang, dakol na po yan, panggilagi lamang because may balansi pa po silang 47,000. Yun. O, kamong mga taga-aliyah ko, donate na kamo! Kung di pa nga ni mga tugang nagpuon sa lokal na gobyerno kan Legazpi sa panginginot ni Mayor Isham, di pa mga tugang mairoso aliyah ko para arali yung nagkakaralay-kalay ng linya ninda. Pag-abot mga tugang ni Mayor Isham, nalinig mga tugang itong 7 months na pagtukaw mga tugang ni Mayor Pino bilang alkalde kan Legazpi, nagpuon na mga tugang na maglinig. Ngunyan, ano na, dire-diretso mga tugang sa ibang barangay ilingan na po nito. O sa ibang LDO di sa Bicol. Yan po! Oh, good morning man, sabi kay Diyos sa Piera. As in, sa gawas pa niya itong nag-amigo na kantamay ng unyong pagkakamaray na morning. Imagine na, alangkabon mga tugang sa pigbayadan kan mga konsumidores kan Aleko. Di alamang mga tugang ni Uino Eso Aleko niya at naglangkaw ang presyo kayo. Tapos klado pang i-privatize. Kaya sabi po ni Kinatawan Ziga, nag-atubang ko taala ka mo, at least mga tugang naaraman. What are the possible solution to solve the problem facing by Albay Electric Cooperative? Kaso lang takot ka mo. Iyo? Sabi Engineer Bukset, sabi nga ni kinuha ka, sabi pinakamorag kang nagmanager, ikaw na nagkapot kang kasoreko, tre. Iba man siguro ang kasoreko, tre. Iba man po tabi ang Aleko, yo. Eksakto na mga tukang 9 bago mag-12, mabalik po ako pakalisin, nagkapirang palagatak.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Hi, madam.
6: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Batanario.
5: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer trail.
7: Pag nakainom ka ka mga supplement mo, katunggong, di ka pa nakakainom.
6: Tanday pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
7: Di ka nabiganaan magkaon.
6: Maski ang pagkaturo ko, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
8: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo.
10: Babes, malapit ng anniversary natin.
11: Oo nga, no? Parang kailan lang.
10: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
11: Siyempre, Lolay's yun.
10: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
11: Siyempre, Lolay's yun.
10: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
11: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
12: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
13: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago. Urago.
14: Radyo Urago.
0: Ang oras po mga tugang sa Radyong Uragon, eksakto na pong 4 bago po mag-dosin in pagkoto.
15: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan Albay.
0: Balik na po kita mga tugang. Oy, good morning, mantami ki manaybilin makinyan. Manaybilin, good morning. Ano lamang manaybilin ang isira mo? And good morning, man ki Mamila Lara. Mamila, good morning.

0: Ano kaya po ako? Ako kaya po, St. Peter. Hello, yun na pa ako, St. Peter. Way back siguro mga 3 years ago na ako nakakompleto. 3 years o 2 years? Araw kaya? At least magapotab, ready ka na kang sadiri. Ano ba kung masa nagiging paligso ka? Ano? Hindi ko po aram, ano? Tama abaga itong pigat niya. Ayo po tabi, pigba, anon ko sindaw? Ako sa ano pa man nabagay? Ako po nagkukomentaryo. Bako mga tugang sa kapretsyo, kung di ano eh. Walang alangan sa bawat galaw mo bisakan. May session po sa dalaga. Garigwa po tabi ta Martes, unless otherwise na nasa travel so nagkakarang miyembro kang sanggunian. Kasi po kayo nakagingalaw, garidiyan nagkagawa ng quorum. I don't know this afternoon, baka mga tugang magpa-upload ba ng committee hearing si kinatawan na Arandia. Para duman mga tugang sa nangyari kaso ba na pagre-reklamo mga tugang kag nagkapira na pigko question mga tugang sa mga parasalit na kwari. Yo. May nabug mailing, may nailing ako duman sa banner mga tugang, nailing ako duman sa plaka na gamit-gamit kaso hapon. Sabi mo nga ibinuto mi nga ikat, sabi mo nga padaba mo kaming mga albayado. Ngunyang ano ang ginibo mo sa muya? Pag atubangan nga yes ka. Pag teleko na kanoka, yan ang difícil mga tugang nga labirik-birik ang pandok. Alang kawo ni ang karning urig mga tugang nagbababa 250 na sana parang joke sang kilo niya na no? Tapos mga tugang bye-bye 600 ang kada kubiko. Napa no? Ano ang nangyari sa probinsya kang Albay dahil mga tugang sa operation kan kware? Sabi nga ni kan panahon ni Governor Glenda kan siya mga tugang nagtuko bilang gobernador kan Albay ang bye-bye para sa napuhaya, ang graba para sa pag-eskwela, ang bolir para sa mga holder o mga older. Asin mga tugang ano pa? Bye-bye sa anak buhay, graba sa pag-eskwela, bolder sa mga older, basod para sa load. Ngunyan, ano sana? Wa, sana? Marina utuman tabi, sa masunod na kagawad, kan barangay, kan daraga, good morning tabi, kisa Tuto Lobiano. And last term na kapitan, kan barangay, barangay Maroroy, kan daraga. Kaya makamurumundo mga tugang na arog ka ini pag nagagada na nagagading tabang. Kaya sabi ko, ang 25 million per day na pigagamit mga tugang sa impeachment kung titawon sa niling tabang. At least mga tugang ang 25 million pigagasusural daw sa bilog na Pilipinas. Maski puro paano mga tugang makakatabang ka na lamang kan kipanglagdag sa pangbayad sa kabaong. Pangdagdag mga tugang sa ospital. Sa sabi nga ni jokes kang doktor ko, kung ikaw nga tabi jes mapali na kang gallstone mo, duman ka na lang sa tanchuling. Naramduman ko, ang ako bikol pa lang pag may mga medical mission, ang pirming kasabay, ang tanchuling, naramduman ko duman sa rapo-rapo, libre ang lugaw, libre ang gabos, libre ang pagkakan, libre ang bulong, libre ang doktor, because of tanchuling, kasi gwa pa lang tabi ki agwimen. Kaya kung yan, so nagkapil ang party list na nag-ikul-ikul digdi sa Albay, sa Bicol, ranihon man nindo mga tugang, you know? Magagad man kamunin tabang. Hay na sa One Rider. Hay na mga tugang sa probinsyano. Nagtatabang man. Ang ako Bicol ever since. Since anamok na ini, back 2007. Kang nakaging aldaw, igwa man sa kuya kinagagad ng tabang. Na arok kayo niya. Sabi, natawan man niya ako ng tabang. Pero ngayon may bangot na duwang payo. Makamakon mo yan. Matara may rekomendasyon nga para rin ka na magpila, no? I don't believe on that na may rekomendasyon. Maski may rekomendasyon mga tugang, magi ka man lamang sa tamang proseso. Ako, pag minsan maduman ka sa perang opisina, di ka na nga siya magpila. No! Di ako maano kan because I am a media man. Masi ako taga-media. Anon pagkakaiba ko duman sa mga tiyo sa preso na nagagaling tabang? Ngayon, napurpuli ako nito bako ko manugali na magpa-VIP. Ang solaminting pignataram sa muya, kasama yung station manager, mapanuri kami, hindi kami mapanira. Sabi nga niya mga tugang, maging don't hurt ka. Dapat maagihan mo kung paano nangyari. Ipo! Sa liwat, good morning man ki Marino Otuman, ki Ricky Libres Lomirio. Sa liwat po, sangarang kan mga nakasabay niya ito sa programa sa mga nag-text, nag-like sa Facebook, sa lamatunan ng tabining Marhaya. Si Manujo ko dyan sa lalo technical naman sa tawari si Manujo sa Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, minawal at kandataramon. Dahil bali sa yumahan, dahil sa napagtugaan. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, kuragod.
2: Basta Bicolano, kuragod.
0: Adios, Marino to Bicolan, ya happy lunch time.
3: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kan sangguniang panlalawigan kan Albay. Uragon 90.7.
4: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
5: Basta Bicolano o Ragon!
6: Tuhod! Siko! Baywa!
7: Aray!
6: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos region wide.
2: Kasangga at kalusugan. Coming up next.
3: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Engimar Camoyas.
4: Kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsableng mamamayan. Pakinggan
3: Engimar Camoyas.

morning sa ating mga tagapakinig. Good morning sa ating mga nagmamaniho ngayon. Mag-ingat po kayo palagi, mga parents kong minamahal. Good morning! Sarap umuwi ng walang galos, honey. Ang problema, yung kasalubong. Dapat alert tayo, ano? Baka mamaya may sumingit na motor, nagkagipitan, nasabitan ang sasakyan, aray, aray mo. Kakamot lang sa ulo kapag nakamotor, honey. Kaya sa atin lahat, ingat-ingat, ha? Sa mga suki, good morning! Alam nyo, mga parents ko, itong mga suki, kalimitang nakikita ko doon sa public market, honey. Abay, nagtitimpla ng masarap na markape. Thank you, ha, sa mga parents natin. Yan ay pampalakas ng kanilang katawan habang nagtitinda sila sa public market, sa mga privado, syempre. At kitang-kita natin, kinakape ang markape sa palengke ng Lucena City, ano, sa public market. Good morning po, malusog na umaga, salamat. At sa mga tindahan ng mga gulay, yan, nakikinig po sa atin. Yung mga nasa tindahan ng mga kaprutasan dyan, yung mga nasa bakery, yan, talaga naman, ha. Yung mga maagang gumising, mga gwardya, kape ay markape. Yan ang kagandahan sa markape. Dahil sa mga ingredients niya, gumagandang pakiramdam ng mga magkakape natin. Kumusta ang ating mga kasangga, Luzon, Visayas at Mindanao? Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal. Diyan naman sa bahagi ng kalakhang Visayas, ano? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. At syempre sa ating mga kasangga na ikinig sa bahagi ito ng kalakhang Luzon. Syempre, Calabarzon area, may Marupa, Kabikulan. At sa Metro Manila, sa kalakhang North Luzon, good morning. Mamlawak ng Pilipinas din, ano, mga parents kong minamahal, ha? Napakalawak niya. At talaga namang maumay din kapag nakaupo ka lamang, hani. Maumay. Mas maganda pa sa akin, nagmamaniho eh. Kaysa ako yung pasahero, sa totoo lamang. Mas nakakagalaw yung aking katawan. Pero kapag nakaupo, ay sumasakit ang aking baywang, sumasakit ang aking katawan. Habang ako'y nakaupo, ay talaga namang babad na babad eh. Sa layo naman eh, ano. Kaya sa ating lahat ng mga parents, mga nanay, tatay, good morning. Kumusta ang ating mga kahanggan sa Batangas? Malusog na umaga po. Mga kapatang, good morning. Malakas ang markape sa Batangas Province, sa Mindoro, dito sa bahaging ito ng Romblon, ang hindi natin pinabaya ang lugar. Kaya magpasalamat po tayo, mga kasangga. Dahil ang atin pong mga agent ay masisipag. Talagang hindi tinitigilan ang Romblon na suportahan para sa pangkalusugan. Kaya ang tulong na kayang ibigay ng mga taga Romblon Province ay tangkilikin yung produkto para po naman sila ay maibsan ng pagod, sapagkat babiyahin ng dagat yan eh. Eh medyo malayo-layo po yan. Hala po, maraming salamat. Sabagay, marami tayong suki dito. Thank you po, ha, sa mga taga-udyungan, mga taga-lugar pong ito ng Luok, Romblon, mga parents kong minamahal. Tayo po ay napapakinggan ang programang Kasanggat Kalusugan. Marami pong salamat sa mga taga-Romblon Province, ha. At gusto po namin kayo'y maging malusog, kaya kami talagang hindi tumitigil na mag-supply sa inyong lugar. May mga bumibili nga kay Pagkatipunan eh, nakadirekta po sila minsan kapag medyo maganda po yung panahon. Di bali, wala pong problema, bastang markapi po yan. Sinisigurado ko na kayo po ay malaki ang pakinabang sa mga ingredients po niyan. Marami pong salamat sa inyo, mga kasangga. Sa lahat po, sa mga taga-Bicol, kumusta ang mga taga-Bicol? Maayong aga sa inyong atanan. Maray na aga. Dagang salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik. Yung pong mga kasangga natin sa Masbate Province, namimiss ko yung Masbate Province eh. Tagal kong tumira din eh sa Masbate Province, dyan sa Quezon Street, ha? At dyan sa tambayan ko, Esmeña College, yan. Good morning sa mga taga Masbate Province. Ang daming pusit na tuyo din eh, ano? Kaya sabi nga ay
Siguro nung kami nandyan, nagsulod kami didi sa Masbate ay 2006 siguro yun, ano? At naging troubleshooter tayo sa mga produkto dito. Diyan sa merkado, dinadala yung ating mga products at may mga drugstore din po dito na mga malalaki at grocery. At talaga naman, sus, ang init nga lang dito sa Masbate kapag yung summer, ano po, talagang hanap ako ng puno. Pero ang ganda ng mga grocery dito, alam ko. At ako'y naandyan, mga parents kong mga minamahal dito sa Masbate, ay noong, nandito pa ako noong itayo yung Jollibee. Yan. Sunod-sunod na po yata dyan eh. So, napakaganda actually ng Masbate province, sa totoo lamang. Naiikutan naman ng karagatan, pero ang ganda ng bintahan sa lugar pong ito. At dinadala po namin dito yung mga produkto. At yan po ay igwa dito sa atin sa merkado, sa mga drugstore, pharmacy, grocery po. Talaga namang nung magsulod ako didi sa ating lugar ay wala akong kakilala. Walang kakilala. Talagang hindi ko maintindihan. Talagang tiyaga-tiyaga lang. At ang hirap tanggapin nila yung product, at sapagkat laging binabanggit nila na kapag ang mga product ay bago lamang is mamingaw, ha? Para sa kanila yan, mamingaw. Ibig sabihin po ay malungkot, mabagal, hindi nabibinta sa makatuwid. Pero nung tayo'y nag-promote ay nung mabilis makilala naman, ayun, napakaganda naman ng ng offtake natin, mga parents kong minamahal. So yun po, Masbate province, I miss you. Nami-miss ko nga naman talaga ang Masbate province eh. Talagang ako'y bumibili ng pusit na tuyo. Naikot ko yan eh, yung lugar ng Hanggang Placer, Mandaon, Balod, ano pa, itong Aruroy. Naikot ko lahat yan, mga parents kong minamahal, ha. At ang dami kong experience sa lugar na yan, mga kasangga. Talagang video may takot ng kaunti. Sapagkat masama ang daan sa Paaruroy. Baka naman simintado na ngayon yan. Talagang sobrang hirap, pero napagdaanan po natin yung lugar. Maganda ang ang Baleno. Maganda yung lugar ng Baleno. Gusto ko pala pumunta ng Masbate province. Kailan kaya? Makapasyal nga kaya dyan. So good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa lahat na nakikinig. Sa buong lugar din naman ng Leyte province at itong Samar province. Nariyan po ang ating mga produkto sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Mga taga Infanta, Polillo area, good morning. Malusog na umaga po. Talaga naman, mahataw ang ating produkto. At dito naman sa bahagi ng Burias

mag-message dito po sa ating sa 0933-214-5288. 0933-214-5288. Yan po ay San, mga parents kong minamahal. Para naman sa ating Smart, nariyan po naman ang 0918-27-77888. Yun po, mga parents kong minamahal. Salamat po sa inyo, ha. At gusto po namin kayo maging malusog lahat. Gamitin natin yung mga produkto, ha. Tapos, yun po. At tayo'y magbigay ng paalaala sa programa Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo para magpaliwanag ng mga benepisyo nito. Yung mga produkto po natin na lagi natin napapakinggan. Ang produktong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang produktong Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. At itong Mark Cafe with Brown Rice Extract, pati ang Mark Juice at mga food supplement. Maraming salamat po sa inyo lahat. At malusog na umaga po. At ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inji Mark Amonyas. Hayaan po ninyo.

0: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At a grand prize,
6: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: Pero teka, hindi lang yan.
8: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
9: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
10: Itodo na ang inyong pagsali.
11: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
12: todo ang saya,
13: todo ang papremyo.
14: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
15: tutok lang sa inyong paboritong radio station
16: sa programang Kasangga at Kalusugan.
17: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
18: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
19: Laksan ang radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
12: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

Marcomonias. Marcomonias. Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po ang inyong kape ngayon? Yan po ba Mark Cafe? Ay kung Mark Cafe po yan, ay congratulations. Sapagkat alam na alam po namin kung papaano kayo magiging malusog, sapagkat kami mismo ang may utak dyan sa produktong yan. Alam namin ang magagandang ingredients. Alam namin kung ano makatutulong sa inyong kalusugan. Nariyan po yan sa produktong Mark Cafe. Alam nyo yung Mark Cafe, mga parents kong minamahal, ano? Itong kape ni Kasanggang Ian Veneracion. Ito po, mga kasangga, ay nabuo sa pamagitan ng mga pinagkakatiwalaang ingredients. Opo, mga nanay kong minamahal. Sapagkat ito ay isang inuming kape na ang mga sangkap ay herbal extract, mga parents kong minamahal, na pwede pong makatulong para palakasin ang immune system ng isang tao, palakasin ang immune system ng katawan para makaiwas sa iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya't napakaganda po nung ating kapihin sa umaga. Kung kayo po may kapi dyan sa inyo dyan, abay, napaka-igi at kayo ay pwedeng mapalakas ang resistensya, ang immune system. Makaligtas tayo sa mga sakit na nandyan sa paligid.

0: malaking bagay po yun. Kaya itinatama lang namin kayo sa pagkonsumo ng inumin sa umaga, dapat talagang markapi yan. Yan po ay subok na subok na, mga parents kong minamahal, ha? Lalo po sa mga taga Bicol, nako, kapag ang pag-uusapan ay tungkol sa markapi, ay nako, maniwala kayo. Eh sa dami po ng nauubos na kape dyan sa ating lugar, ay puro truck ang dinadala po natin dyan. Ay talagang kulang at kulang po pa rin, ano? Talagang mahilig sa kaping may herbs. At saka, matatalino naman siyempre ang ating mga taga Bicol, ano? Alam nila ang kaping tunay na may herbs. Alam nila yan. Alam nila kung paano nakatutulong sa kalusugan yan. Kaya maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sapagkat noong 2011 hanggang sa ngayon, kaya yung ating mga magkakapi dyan, abay wag ko kayong mag-alalat. Ako'y bumabati sa inyo at nagko-congratulate po sapagkat alam po namin hindi kayo nagkamali sa inyong binibiling kape. At kami ang nakakaalam niyan, kaya masaya kaming nakapagpapalusogan eh. Yung Agaricus blasimoril mushroom, ano, kung sa pag-uusapan natin ay sa benepisyo, sobrang dami po, ha? Sobrang daming research. Talagang yung ating programa kahit ilang taon, hindi po mauubos yun. Hindi mauubos ang research. Sapagkat napakagaling po ni Agaricus eh. Bukod sa immune system, ano po, itong Agaricus blasimoril mushroom ay nakatutulong para po magpaliit ng bukol o makaiwas sa bukol. Yung tumor, mga parents kong minamahal, ha? Agaricus po yan at anti-cancer po yan, mga parents kong minamahal, ha?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Engimar Camonias! Engimar Camonias! Camonias! Camonias!
0: Tapos kagandahan po nitong si Agaricus, ito po yung isa sa nakapagpapasigla rin ng ating katawan. Nakatutulong din sa mga taong diabetic, ha? Na ilalagay sa tamang antas ang ating blood sugar level. Tapos kagandahan po, yung isang sangkap nito, yung Panax ginseng, kung tawagin po ay ginseng root extract, ito po ay isa ring uring halamang gamot na tumutubo sa bansang Korea at sa northeastern China at sa malayong lugar sa eastern Siberia. Yung ugat po ng ginseng, ito po bagay yung ugat na inihahalo sa alak. Ito po ay ginagamit bilang isang medicinal plant sa iba't ibang uri ng karamdaman. At nakatutulong ito para mapaganda ang daloy ng dugo sa ating katawan. Yun sinasabi po nating nakapagpapaganda ng blood circulations. Yan po yan, mga parents kong minamahal. Kaya kapag tayo ay nakatake ng ganitong klaseng ginseng na nasa kape, medyo pag sa umaga't nakainom kayo ng kaping ito, mararamdaman nyo yung init ng inyong katawan. So, magigising kayo talaga, ha? So, ang kagandahan po sa pagpapainit ng ating Panax ginseng ay tayo po ay sumisigla ang katawan. Yung mga baradong ugat ay pwede pong matulungan sa pamagitan ng pag-ikot ng init ng ating Panax ginseng, yung kanyang pinaka-extract. Nakapagpapainit po, mga parents kong minamahal, ha? Kaya't isa po yan sa ating sangkap ng ating produktong 5-in-1+1, ito pong Markafe na paboritong paborito ng ating kasanggang si Ian Binerasyon. Wala tayong magagawa, talagang paborito niya ito. At siya kapag nag-rides, dala po niya ang Markafe. Dala po niya, mga parents kong minamahal, saan mang sulok ng bansang Pilipinas siya mag-rides, dala po niya ang ating produktong Markafe, baon-baon nga ikangahan eh. Kaya napatunayan yung ating Markafe ang sarap ng natural. Tapos yung huli natin, mga parents ko, yung pong spirulina. Yung spirulina po, sadya namang napakagaling yan. Alam nyo, napapansin ba ninyo, mga nanay kong nakikinig, mga tatay, di ba yung kombinasyon, kakaiba ano, nakapagpapalakas ng immune system, itong ating agaricus mushroom, anti-tumor, anti-cancer, tapos pagdating dito, sa may panax ginseng, pinaiinit tayo para maganda ang daloy ng ating dugo. Dito naman sa spirulina, bowel movement, mga parents kong minamahal. Sapagkat ang spirulina po, yung whole body extract, ito po ay tinaguri ang superfood dahil ito ay pinagkukunan ng napakaraming nutrients na kailangan ng ating katawan. Isa itong uri ng halamang lumot, spiral shape, na nagtataglay ng 65% protein at amino acids. Ito po ay naglalaman ng omega-3 na nakatutulong upang makaiwas sa posibleng pagtaas ng bad cholesterol levels at nakatutulong din na mailabas ang mga toxins sa ating dugo dahil sa mataas na chlorophyll content nito. Yun po, mga parents kong minamahal. Maliwanag po ha. Kaya kung ako po sa inyo, kung kayo'y nagmamarkap, huwag nating iwanan. Huwag tayong mag-sweet sa iba. Huwag na po, mga parents kong minamahal. Sapagkat sa dami po ng comparison ng mga produkto sa merkado, ito po yung produktong nakitaan po ng napakagandang mga ingredients at napakagandang klase sa totoo lang. Kaya't ito'y hanggang ngayon ay numero uno sa merkado sa kaping My Herbs. Total, kayo na may nagkakape araw-araw, bakit naman hindi pa tayo mag-focus sa kaping My Herbs katulad ng ating Markafe, honey? Kaya congratulations sa mga nakikinig, congratulations sa mga nagkakape ng Markafe. Masaya po kaming kinakape nyo yan sapagkat alam naming natutupad namin ang aming misyon na makapagpalusog ng aming mga tagapakinig, ng aming mga kumukonsumo niyan. Kitang-kita naman sa delivery, napakadaming katatrak ang umaalis para madalhan ang mga bayan-bayan sapagkat kulang at kulang pa rin ang ating produkto dyan sa merkado. Kumbagay, nakakaubusan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya itong ating produkto, lagi nating tatandaan, mga parents kong minamahal, ito po ay sobrang inaalagaan po para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Sa ingredients pa lamang, bago po ilabas ang produkto sa merkado, dadaan po muna sa ating mga kamay. Titikman po yan at lalasahan at itetest din po yan. Yung powder form yan, itetest po yan kung nasa tama ang timpla. Para mas perfect, pag inum po natin, ay talagang hahanap-hanapin po natin yan. Kahit maraming salamat po sa ating mga parents na nagtitiwala. Mamaya paglabas nyo, video, dami-damihan ang pagbili ng Markafe. Mag-stock po kayo sa inyong tahanan para hindi po kayo kung ano ang pinagkakakapi dyan. Ito na po ang kapihin natin, maniwala kayo. At lagi natin tatandaan, mga kasangga, ito'y kauna-unahang company na nagpaputok ng ganitong klaseng produktong My Herbs sa totoo lamang. Talagang ito yung isa sa mabilis na nakilala at sumikat dahil sa kanyang kabutihan o dahil sa kanyang kabisaan. Kaya't madaling nakilala. Kapag maganda kasi yung product, madali pong makikilala yan sapagkat yan po ay pag-uusapan. Kaya napag-usapan ang Markafe. Maraming sumunod, maraming gumawa, pero mahihirapan tayo mapantayan yan sapagkat unang-una, hindi naman po kayo ang gumawa at kami. Totoo po yun, mga parents ko. Hindi po sila o sila ang gumawa ng Markafe kundi kami. Kaya alam namin kung gaano kahusay ng ating produkto. Yung tiwala natin sa produkto number 1 yan sapagkat alam natin ang mga trade secret niyan kung papaano nakapagpapalusugat, nakapagpapagaling sa karamdaman ng isang tao. Kaya congratulations sa ating lahat mga parents ko ha. At yan po ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Kung kayo po ay nasa bandang sulok at mayroon kayong TGP, The Generics Pharmacy, kompleto po dyan sapagkat nariyan po yung ating produktong 5-in-1 plus 1 coffee mix Mark Cafe, yung ating Mark Choco, yung ating Mark Cafe with brown rice extract, kasama na rin po yung ating isang produktong Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink at Mark Cafe with brown rice extract. Ulitin ko po yun ano. So yun po mga kasangga, maraming salamat po at malusog na umaga po sa ating lahat. Yan po mga kasangga, at wala na pong oras ha. Talagang napakabilis naman ang oras mga peris kong minamahal ano. At bukas po ulit tayo, exit muna ako ha. At kayo'y bumili ng mga produkto natin pagkatapos ng ating programa mga parents ko. Magaganda po 'yan ha. At isama na rin natin po yung ating gandang natural ano. Yung tatlong klaseng sabon natin, yung isa'y green papaya, yung isa'y orange papaya, tapos germ fighting action yung kulay green, na ang sangka po ay guava at neem plant extract para sa mga pangangati ng ating balat. Maganda po ito kapag may alipunga o kaya may ano sa paa, inyo pong ibabad ng ilang minuto tapos banlawan po natin, tapos punasan, tuyuin, ay siguradong makakatulong po ito sa inyo. Hindi po natin binitiwan ang ganitong klaseng sabon sapagkat alam po namin napaka-effective. At saka ito po yung export quality mga parents ko. Sana i-export natin to. Kaso ang napagkasundoan ng company, dito na muna sa Pilipinas kasi kailangan mauna tayo. Kasi yung mga ingredients po nila galing din ibang bansa. Kaya napakaganda po ng kalidad ng ating produkto. Promise mga parents ko, maganda po yung sabon natin. Ano? At masisiyahan po kayo. Siya po yung mabula. At saka ang kagandahan po sa ating sabon ay herbal soap mga parents kong minamahal.
1: Gandang natural skin germ fighting action and skin white

0: So, maraming pong salamat at happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito. At sa mga nagdaraos naman anniversary ng kasal, happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na kayo gumaling agad. Atin pong ilapit sa poong lumikha ang ating karamdaman nang tayo po agad ay gumaling. Napaka-importante po yan, mga parents ko. Sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat po. Nakasama natin sa FB Live si Kasanggang Hernan Uribe. Para sa Kasangga News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. At siyempre naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City, para yan magaling ang mag-research eh. So maraming pong salamat. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injamar Camuñas. Ito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin. Ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Yung napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Enjimar Camuñas, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: Basta Bicolano o Ragun.

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Bukol ko sa matres at saka sa leeg. Lumiit na po. Dati po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos...
3: Days ka na umiinom ng mga supplement ko?
2: Mahigit 1 week na po.
3: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
2: Medyo lumiit na po.
3: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
2: Malaki ng konti sa diolel.
4: Ang Ming's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo!

0: alam. Tumut ka na mas minagayon kaming mga babae habang nagugurang?
1: Ha? Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, di ka man nagugurang.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala.
5: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
7: Dahil heto na
6: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
7: Tama ang narinig ninyo.
6: Extended na!
7: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At a grand prize,
7: isang maswerteng manonan ng 500,000 pesos.
6: Pero teka, hindi lang yan.
7: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
7: Itodo na ang inyong pagsali.
6: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
7: todo ang saya,
6: todo ang papremyo.
7: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station
7: sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bibiana, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ito, ito yung maestra po kung aki ko.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala nang bugon? Oo, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ming's Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ming's Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo.

99.7, orago na niya sa 13 minutes makalipas sa ang alauna ng hapon, and kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Yowza, welcome, welcome sa programa Oragon sa Hapon. Yowza, for your greetings and messages, isend nyo na yan. Huwag na kayong magpapatumpik-tumpik pa sa aming number na 0961-355-6393. Yowza, samahan nyo ako guys. Simula alauna hanggang alas 3. So here's Goodbye Girl by Bread. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7 Oragon.

0: Nga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again. Two old friends. Right here on Urago sa Hapon. Wearing

0: mahal kita.
1: More mellow hits. Uragun sahabun.

Radio Hawaii 90.7, Orago na Niels. It's exactly 1:35 in the afternoon. Oy, thank you sa lahat ng mga tumututok sa amin simula sign on till now. I love you guys from the bottom of my heart. Uy, ganon. May puso? Wala kang puso. Wala ka talagang puso, babe. Umayos ka. Umayos ka. Huwag mo kami dinadamay sa lahat ng mga kambo. Charot. Kagandahan mo. Dapat idamay mo kami sa kagandahan mo, babe. Yes, gusto namin bigyan mo kami ng kahit konting kagandahan lang. Ikaw na lang ang nasa mabuting kalagayan. Yung mga certified listeners natin na nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays, syempre magaganda sila ngayong araw na to. So, sana ishare nyo naman yung blessing nyo. Oy, happy birthday! Belated happy birthday sa classmate ng anak ko. Yan, si Ali Menes. Uy, nagpa-chicken and spaghetti kahapon. Charot! Sana all! Thank you. Napakadami pang take home. Ayan, thank you sa mga pa-candies. And of course, hindi mapigilan ng anak kong kumain. Kaya ayun! Sumasakit ang ngipin. Hindi mo naman kasalanan, Ali. Charot! Nanisip pa, charot lang. Ganyan talaga. So, thank you kay Ali na talagang apakadaming pa-take home sa anak namin. Apakaswerte naman ng mga anak namin. May pa-Jollibee na. May pa-donut pa, Dunkin' Donut, may pa-Dewey Donut pa, and may pa-juice pa, may pa-coke pa. Grabe naman yan! At pakaswerte naman ng mga kinder mabait. Mga mababait talaga, kaya pinagpapala. Uy, shout out sa madam namin, na si Ma'am Salve Lozada. Yan. Siyempre, shout out din dyan sa daycare center kay Ma'am Ophel and kay Ma'am Celeste. Siyempre, kay Ma'am Alda Montiliano ng grade 1 matipid. Uy, magandang afternoon. Yan, so tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Siyempre, sana napapaligaya kayo ni Ligaya. Pero wag nyo lang uutangan kasi hindi ako nakaka-LL. So here's After All by Peter Cetera and Cher. Stay tuned in only on Big Double Line 9.7. Orang.

0: Talon, nagtutugod ka na kayang baguhunin kwarta ang ugali ni sarong tao? Ay, day, ikan ani magagong? May kwarta o day? Raot ang ugali mo?
1: Masabikulado o ragon?
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
6: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
7: Mas pinahaba!
6: Mas pinabongga!
7: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo!
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
6: At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
7: para maging winner.
6: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
7: tutok lang
6: sa inyong paboritong radio stations,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
7: J-Mar,
6: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.

0: possible po bilang ko.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Sige, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
3: Radio Uragun.

90.7. Oragan na niya ang 14 na minuto makalipas sa ang alas 2 ng hapon. And kasama niyo pa rin walang iba kundi ang babaeng nakaka-L pero hindi nakaka-LL. Yes, magandang afternoon pa rin mga ka-Oragan. Thank you and I love you. I love you guys from the bottom of our hearts. Siyempre talaga namang tumututo kayo simula sign on hanggang ngayon. Uy, shoutout dyan sa Rosales Itri. Magandang afternoon. Uy, dyan sa Pacifica Agrivet. I hope you're doing well today. And of course, dyan sa Puktol Pilar Sorsogon. Hello sa Makiniane family and Velasco family. Most especially to Jess Velasco. Uy, magandang hapon. Ano bang masarap na merienda ngayong araw ng Martes? Sabi nila, kapag gipit ka na, huwag ka nang magmerienda. Tubig-tubig na lang. Tubig na lang kasi yung libre. Sabi nga nila, wala nang libre. Anyways, para pa rin sa inyo mga pagburubati ha, sige lang tutok lang. I-send lang yan sa aming number na 0961-355-6393. Yes, dyan lamang kayo. Here's Love Will Keep Us Alive. Stay tuned in only here on PWI 90.7. Oragon.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
2: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again. Two old friends. Right here on Urago sa Hapon. Where

99.7 Oragon and Nails. It's exactly 2:34 in the afternoon at kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Ay, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Talaga namang nakatutok sa aming mga tugtugan. Thank you and we love you guys from the bottom of our hearts. Uy, shout out sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang anniversary ngayong araw ng Martes. Sana all nagsiselebrate ng anniversary, monthsary, weeksary, daysary, or kahit ano pa man yan. Shout out po sa inyo lahat. Yes, para pa din sa mga nais bumati ha, sige lang, send lang and tutok lang. Here's No Promises by Shane Ward. Yan, mamaya balitahan ko kayo kung ano yung mensahe ni Jelay sa kinakasama na daw ngayon ni John Santos. Charot. Keep it right here only, you're on WWI 90.7.

0: Ano mare? Ang ganda mo talaga.
1: Pedro, lasing ka na.
0: Oo talaga mare, kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
1: Pedro, tumigil ka ha. Kanina ka palasing.
0: Alam mo mare, feel ko nga eh, mahal na kita.
1: Pedro, tumigil ka. Asawa mo ako.
2: Mas sabikulado o ragon?
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nagdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NIMS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang NIMS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang NIMS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NIMS Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang may

sa Hawaii 90.7, Orago na Nielsa, wanna be a billionaire so freaking bad. Sino ba naman ang ayaw, guys? Gusto ko rin yan. Bruno Mars, sabayan mo naman kami. Share mo naman sa amin yung millionaire. Billion mo. Billions. I wanna be a billionaire so freaking bad. Yan ang mantra naming mga mahirap. Yes, mga ka-Oragon, paano ba yan? Oras na naman para ako ipansamantalang magvavush. Maraming maraming thank you and I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you guys from the bottom of my heart. Yes, sa mga tumutok sa aking programa Oragon sa hapon, 1 till 3pm. Maraming maraming salamat. Abangan niyo ang programa ni Rod Rabbit, ang programa Oragon Express. So here, salamin, salamin. Stay tuned in all year on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tama ang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At ang grand prize,
0: isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
1: todo ang saya, todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

Only the best and the latest on 90.7 Radio Uragur.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala.
4: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

0: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rago and Legazpi.
1: Good morning!
0: Hello again, magandang! Sinabi ko na yan noon pa eh. Gandang lalaki talaga.
2: Yahoo!
0: But then, sama-sama, ganda tayo talamat, alas 5 ng hapon. Inyo sa KC Interesado ka magparamdam, tawagan mo ko, text mo ko ha. 0961-355-6393. That's again, 0961-355-6393. Kaway-kaway po doon sa mga arawang nakaantabay sa atin, mga loyalista ng Radyo Oragon 90.7 FM.

exclusively. Right here on Uragan Express.

The music of Kakay Bautista. Tingnan mo naman ako. Para ka namang nakakaano eh. Tingnan mo naman nga ako. 13 to go before 4 o'clock in the afternoon. Ay, magandang hapon po sa ating mga repacoms, mga Jimmy Drivers on the road, mga para-tricycle. Ano, kaya pa ba ang presyuhan ng krudo ngayon tsaka gasolina? Matindi kapatid, ako'y nagpa-gasolina ng konti sa aking motorsiklo. Yung dating nasa 71 pesos, Papa Jokes, ngayon ay nasa 76 to 77 pesos na. Yung mga nagkukrudo naman, kapatid, wag ho kayong mabibigla dahil pumapalo na uli sa 80 hanggang 81 pesos ang presyuhan ng bawat litro ng krudo ngayon. Talagang mapapa. Ay, ewan ko nga ba kung saan tayo pupulit pag itong almost every week tumataas na naman. Hanggat hindi raw ho natitigil ang alitan ni na US President Donald Trump at saka na makalaban nila doon sa Iran, hanggat hindi ho naaayos ang problema dyan sa Strait of Hormuz, wala tayong maasang pagbababa na naman ng rather pagbaba sa presyuhan ng krudo at saka gasolina, lalo na yung kerosene na yan, na almost 100 na naman ang presyo sa mga sumandaling ito. As in! Ay, naku kapatid, parang gusto ko nang lumipat sa Mars.

0: Love, tumot ka na mas minaga yung kaming mga babae habang naguguran?
1: Ha? Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man naguguran.
2: Basta bigulado o ragol!
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragun Legaspi, Jagger Dig Dag. It's 18, make it 19 minutes after 4 in the afternoon. It is my second hour round with you. How are you doing? By the way, thank you for listening.
1: Thank you.
0: Kapatid, kaya pala grabing alinsangan na mamatay ang sa mga oras na ini. Alam niyo ba na dito para sa Legaspi sa mga oras na ito, pumapalo ho ng around 36 degrees Celsius ay yung temperatura at saka yung humidity. Eto na, yung alinsangan ay nasa 75 degrees humidity. Ay, kaya pala grabing alingaho talaga. Feel na feel ko kahit ngayon dito sa loob ng studio namin eh. Halos hindi na yata gumagana aircon namin sa sobrang init. Pero sabi nga niya kapatid, tuloy pa rin ang ating tugtugan, tuloy ang ating rak-rak until 5 o'clock this afternoon. Kaya nga po muli sa mga taga-Albay District Public Market, kaway-kaway kinapaparinan, kinamanong Joel, kay ate ni Risa, kay nanay Edna, at sa iba.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport. Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

Big Double I 90.7 Radio Rago Legazpi, the sound of Janine Berdine, Eleste Moreta, and another girl named Cha Cha. Exactly 32 minutes down four. That's barely 28 ticks away before we hit alas 5 ng hapon. Magandang hapon muli sa ating mga rapa homes, mga nakatabi ngayong mga rapa homes, mga Jimmy drivers on the road. Especially mga nakahimpil dyan ngayon sa LKY Terminal. Wala na palang LKY, Legazpi City Grand Terminal na lang. Nakatutog pa rin ngayon sa atin ang mga PUV Express van drivers going to Sorsogon, Naga, and Tabaco. Gandang hapon po, especially kay Manong Ruel at saka kay Papa June. Of course, mga papuntang Sorsogon sa aking pamangkin. Ay, hindi pala pamangkin, pinsan pala, sorry na. Si Manong Angelo Moral, nakaantabay din sa atin. Mga papuntang Sorsogon, Pilar, Kasiguran, as well as Huban, Sentrong Sorsogon City. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pakikipagsabayan sa amin ngayong hapon na ito. Yan ngayon sa Rositas E3. Rosales E3, kay Nanay Rosita and kay Manong Nelson. Masarap talaga yung binigay mo sa akin. Ano, napakasarap ang tamis. Super duper langka. Sana maulit, as in. Orago Express, kasama pa rin si Papa Ro.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Sir, ano pangalan mo?
6: Dr. Royo po.
5: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
6: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
5: Dati, kinakapos ka na?
6: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
7: Ang NINS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang NINS Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang NINS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: The most wanted love songs of the 80s.
9: I can't fight this feeling any longer.
0: 90s.
9: I had it all, but I let it slip away.
0: And today,
9: God gave me
0: Uron, Uragon, Express.

kapatid, saktong apat na minuto na lang, sorry na. Yeah, it's barely 4 minutes before alas 5 ho ng hapon. Ibig sabihin ako'y lalayas na muna pansamantala. Pero promise again, as early as 7 o'clock tomorrow morning, kasama niyo muli ako para makipagbalitaan sa palatuntunang Uragon Barreta alas 7. In the meantime, sige po, lapit na, lapit na, lapit na! Tikit na po inyong mga labi at pisngi sa inyong mga radio sets. Dahil ito ng pinaka-aabang-abang-abang-abang-abangan. Pinakamimiti! At ang sabi nga ni Lola! Walang iba, ang Kiss! Ang Kiss! Sabay! Sabay! Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful Tuesday night ahead of you.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
2: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
3: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
2: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
4: Hello, Mommy. Anong pangalan mo?
5: Shirley Abillada.
4: Taga saan ka po?
5: Taga Manalisi po ko. Napunta po ako dito kasi po, noong napunta po ako sa sanitarium, pero po talagang yung kamot ko, parang sabi ko, wala pipik sa akin. Tapos, pinakikinga kita doon sa radyo kung maliit. Sabi ko, try ko kaya to. Sabi ko, sana ko. Samahan mo ko ako doon sa Naga at pupunta ka tayo sa clinic ni Ninin. Sabi kong gano'n. Sige, Mama. Tapos nga ito, pumunta po ako dito sa iyo.
4: Ba't anong nararamdaman mo?
5: Ano po yung, madali akong mapagod talaga.
4: Hinihingal ka na agad?
5: Hinihingal po ako.
4: Ilang minutes ka lang nagsigid?
5: Nag-ano lang po ako, hindi pa ako nagwawali sa bahay. Yung nagkikilos lang po para magluto.
4: Naglalakad-lakad ka lang.
5: Naglalakad-lakad lang. Tapos,
4: hinihingal ka na.
5: Oo, tapos palagi ako may katabing electric pa kasi yung... Gusto yung kaming may hangin.
4: Kasi parang kinakapos pa.
5: Opo.
4: O ano daw ang sabi ng doktor sa'yo nang sakit?
5: Sabi daw sa akin, complication doon sa baga ko kasi napa-stay ako. Sabi, may sipo daw yung kanan ko. Sabi nila, komplikasyon daw yun. Pero sabi ko, iba naman ang pakiramdam ko eh.
4: Komplikasyon na yan sa baga puso. O, ngayon?
5: Ngayon. Nung pumunta pa ako dito sa iyo, di pa-check up ako. Tapos yung...
4: Minum ka ng mga supplement.
5: Opo, binigyan mo po ako. Tapos po, di pagdating ko sa bahay,
4: ininom
5: ko yun. Tapos yung pinapakiramdaman ko yung sarili ko kung talagang effective. Tapos sabi ko, ang galing ka kung nagkamot ni Ma'am, Doc Nins. Sabi kong ganon.
4: So, ilang di pa na ang nalalakad mo?
5: Parang ganitong sinte, tapos yung kabilang kalsada dyan. Oo.
4: Nakakaya mo na?
5: Nakakaya ko.
4: Dati,
5: na
4: hindi na?
5: Dati, hindi ko po na. Napahinga akong 3 bisis.
4: Uy, grabe. Ano? Diyan lang sa kabilang kalye.
5: Oo, tapos ko, upo mo na ako. Sabi ko,
4: hingal na hingal ka na.
5: O para, hindi ko po malaman kung saan ko kukunin yung
4: hangin.
5: Nga?
4: Buti nakapunta ka na dito.
5: Pumunta ako dito. Pero talagang pinakinggan ko sa radyo yung mga pinag-explain mo. Tapos yung mga supplement mo. Sabi ko, try ko daw talaga yan. Sabi ko,
4: effective
5: ba? Ayaw ko pa mamatay. Gusto ko mabuhay.
4: Effective.
6: Nakasimba na.
4: Nakasimba ka na? Oh, bakit so, dati hindi ka na nakakalakad papuntang Simba?
5: Hindi. Sabi ko sa anak ko. Sabi ko doon sa anak ko lalaki ng motor. Sabi ko, sir, hindi ako lalakad. Iakon muna ko dyan. Sabi ko. Para pag naglakad ako, konti lang. Oh. Pero ngayon, nababa na ko na sa kalsada. Pahuna ko na uwi sa bahay. Dire-diretso.
4: Wow. Bumalik na yung dati mong sigla.
5: Opo.
4: Magaling ka na, no? Opo. Sige, basta sundin mo lang yung mga bawal. Huwag kainin, ha?
3: Handa ka na ba para sa ating mental exercise? Makinig ka ng mabuti sa bugtong ko para sa araw na ito. 2 kuweba, laging mahalumigmig. pinapapasok ang hangin para ang buhay ay pumagaspas, pero kung napuno ng itim na usok, ang hininga ay tiyak na magkakapos. Ano ang sagot? Siyempre ang ating lungs. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang basta paghinga. Pag-uusapan natin ang lung cancer. Hindi ito biro, inaanak. Kailangan nating gamitin ang ating sound mind, sound body, at question everything mentality dahil maraming maling akala sa sakit na ito. Dati noong 1800s, ang lung cancer ay tinuturing na extremely rare disease. Halos walang doctor ang nakakakita nito sa kanilang buong career. Pero tingnan ko ngayon, ito na ang leading cause ng cancer-related deaths sa buong mundo. Bakit? Dahil sa industrial flood na nakapaligid sa atin. Hindi lang ito tungkol sa paninigarilyo. Ito ay tungkol sa carcinogenesis o ang proseso kung saan ang normal cells ay nagiging malignant. Sa biochemistry level, nagsisimula ito sa DNA damage. Ang ating mga cells ay may tinatawag na proto-oncogenes na naguutos sa cell na lumago at tumor suppressor genes na napapatigal sa paglabo. Kapag ang mga genes na ito ay na-damage ng toxins sa free radicals, nawawala ang control. Ang resulta, uncontrolled cell proliferation. Dito napapasok ang oxidative stress at systemic inflammation. Kapag ang katawan mo ay puno ng anti-nutrients at seed oils, ang cellular integrity mo ay humihina. Mas madaling mamutate ang DNA kapag ang metabolism ay sira. Dapat mong tandaan, inaanak, na ang lung cancer ay hindi lang isang sakit. Ito ay isang systemic failure. Ang lungs natin ay ang main interface sa environment. Lahat ng nilalanghap mo, mula sa pollution hanggang sa volatile organic compounds sa bahay, ay direktang tumatama sa iyong alveoli.

0: kang kampante dahil lang hindi ka umuubo. Ang lung cancer ay tinatawag na silent killer dahil ang lungs mismo ay walang pain receptors. Mararamdaman mo lang ang sakit kapag kumalat na ito sa pleura o sa lining ng iyong dibdib. Gagamitin natin ang self-reliance para i-audit ang iyong sarili. Narito ang early symptoms, ang mga pasaling na katawan. 1. Persistent cough. Hindi ito yung ubo na nawawala sa loob ng isang linggo. Ito yung ubo na tumatagal ng 3 linggo kataas. Ang tawag dito ay chronic non-productive cough. Minsan, nagbabago ang tunog ng ubo mo. Kung dati ay malalim, ngayon ay parang may bara. 2. Shortness of breath or dyspnea. Napapansin mo ba na mabilis ka nang mapagod kahit umakyat ka lang sa hagdan? Ang tumor ay pwedeng humakarang sa iyong airways. O kaya naman, nagkakaroon ka na ng pleural effusion o tubig sa bata. 3. Hoarseness or dysphonia. Kung ang boses mo ay nagiging pause ng walang dahilan, baka naipat na ng tumor ang recurrent laryngeal nerve. Huwag mong isisabang kanta sa video, okay. I-check ang metabolism at physical changes. 4. Chest pain. Mararamdaman mo ito kapag humihinga ka ng malalim, tumatawa o umuubo. Ang tawag dito ay localized thoracic pain. Ibig sabihin, ang lesion ay posibleng malapit na sa chest wall. 5. Unexplained weight loss. Itong pinaka-red flag. Kapag ang katawan mo ay biglang bumagsak ang timbang nang hindi ka naman nagda-diet, may hypermetabolic state na nangyayari. Ang mga cancer cells ay nagnanakaw ng nutrient mula sa iyong muscles. Ang tawag dyan ay cachexia. Narito naman ang late symptoms, ang paniningil ng sakit. Kapag ang cancer nagiging metastatic, ibig sabihin kumalat na ito sa ibang organs. Dito na nagiging critical ang sitwasyon. Bone pain. Karaniwang kumakalat ng lung cancer sa ribs o spine. Ang sakit ay mas matindi sa gabi o kapag gumagalaw ka. Ito ay dahil sa osteolytic lesions. Neurological changes. Kung ang cancer ay umabot sa utak, magkakaroon ka ng seizures, headaches, o kaya ay pagkahilo. Naapektuhan na ang blood-brain barrier. Jaundice. Paninilaw ng balat at mata. Ibig sabihin, ang metastasis ay nasa liver na. Lungs. Pagbukol sa dieg o sa taas ng collarbone, ang lymphatic system mo ay sinusubukang i-filter ang malignant cells pero hindi na kinakaya. Ano ba ang root causes? Bakit nga ba nagkakaroon nito? Kailangan natin i-audit ang flood o ang mga forces na sumisira sa ating kalusugan. Sabi nga natin, question everything. Hindi lang sigarilyo ang kalaban dito. 1. Carcinogen exposure. Siyempre, ang tobacco smoke ang number 1. Mayroon itong mahigit 7,000 chemicals at 70 sa mga ito ay confirmed na carcinogens. Pero paano ang mga non-smokers? Nandiyan ang radon gas. Ito isang colorless, odorless gas na galing sa lupa at pumapasok sa mga bahay. Sa geology ng paligid natin, baka hindi mo alam na nalalanghap mo na ito. Isama mo pa ang asbestos, arsenic at diesel exhaust. Ito mga industrial toxins na hindi mo nakikita pero sumisira sa iyong bronchial epithelium. 2. Chronic inflammation at diet. Dito tayo mag-focus sa avoid nutrients. Ang pagkain ng maraming seed oils, canola, corn, vegetable oil, at processed sugars ay nagdudulot ng chronic systemic inflammation. Kapag ang mga cells mo ay laging on fire, dahil sa inflammation, mas mataas ang chance ng genomic instability. Ang mga lectins at iba pang plant-based toxins ay pwedeng mag-trigger ng autoimmune responses na nagpapahina sa iyong immune surveillance. Kung ang immune system mo ay busy sa pag-apula ng apoy sa bituka mo dahil sa maling kinakain, hindi na ito mapapansin ang pagtubo ng cancer cells sa lungs mo. 3. Genetics at epigenetics. May tinatawag tayong genetic predisposition. Pero tandaan mo, inaanak, genes load the gun, but lifestyle pull the triggers. Ang epigenetics ay tungkol sa kung paano na-express ang genes mo base sa environment mo. Kung ang pamilya mo ay may history ng lung issues, kailangan mong doblehin ang iyong self-reliance. Kailangan ng sound mind body para masiguro na ang iyong DNA repair mechanisms ay laging nasa peak performance. 4. Air quality at environment. Huwag natin kalimutan ang particulate matter, PM2.5. Ito yung mga sobrang maliliit na dumi sa hangin na kayang pumasok hanggang sa pinakailalim ng iyong lungs at dumiretso sa iyong bloodstream. Ang industrial pollution at usok mula sa pagsusunog ay bahagi ng flood na dapat natin iwasan o labanan sa pamamagitan ng pagpapalagas ng ating sariling system. Inaanak, ang pag-unawa sa lung cancer ay parang pag-audit sa isang factory. Kung ang input, hangin at pagkain ay madumi, at ang maintenance, rest at nutrients ay kulang, tiyak na magkakaroon ng breakdown ang machinery. Ang lung cancer ay ang ultimate breakdown ng respiratory machinery. Gagamit tayo ng data-driven rigor. Ang survival rate ng lung cancer ay nakadepende sa early detection. Pero mas mahinam ang prevention. Kailangan natin i-optimize ang ating biological system. Iwasan ang mga pagkain na nagpapatas ng insulin-like growth factor. Iwasan ang mga pagkain na nagpapatas ng insulin-like growth factor 1 ng sobra-sobra dahil ang hyperinsulinemia ay pwedeng mag-fuel sa paglago ng cancer cells. Ang cancer ay mahilig sa asukal. Ito ang kanilang primary fuel source sa pamamagitan ng anaerobic glycolysis. Kailangan mong maging matatag. Sabi nga sa ating commandment, without the capacity for violence, you are helpless. Ang violence na ito ay hindi lang physical, kundi ang agresibong pag-aalaga sa sarili at ang paglaban sa mga maling impormasyon at masasamang habits. Stand tall, see the flag. Huwag kang basta sumunod sa sinasabi ng commercial. Suriin ang bawat label. Alamin ang biochemical effect ng bawat iniinom mo. Dito sa Niswala Center, naniniwala tayo na ang 1 is none, 2 is 1. Hindi sapat na umiwas ka lang sa usok. Dapat ay pinapalakas mo rin ang iyong internal defense gamit ang tamang nutrients na makukuha sa mga produkto natin tulad ng Min's Cafe o Min's Juice. Pero bago tayo pumunta sa solusyon, kailangan mo munang tandaan ang lahat ng symptoms at causes na tinalakay natin. Ang lung cancer ay sumusulpot ng overweight. Ito ay resulta ng mahabang panahon ng cellular abuse at environmental toxins. Sa susunod nating bahagi, tatalakay natin kung paano ang ating product database ay pwedeng makatulong sa pag-maintain ng iyong respiratory health at kung paano natin lalabanan ang inflammation sa loob ng iyong katawan. Sigurado mong nasa kondisyon ng iyong isip, inaanak. Dahil sa laban na ito, ang kalaban mo ang iyong pinakamatibay na sandata. Huwag kang padala sa superstition o sa mga sabi-sabi lang. Laging hanapin ang proven data. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hatid sa inyo ng Niswala Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Niswala Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Niswala Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Niswala Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Niswala Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalos Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa gustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng marami.

0: isang pico.
1: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
0: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung ano, Fit and Beauty ni Mom Nins.
1: Lumiit ba talaga siya? Okay. Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
0: Opo, monthly-monthly na siya.
1: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
2: Ang Nins Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
1: So, anong yes, pangalan mo?
4: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturo ko, magayunin na. So, tula ko talaga, pablouted ako. Then, nagsali talaga sa pag.
2: Ang Nins Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
5: Hi, Madam.
6: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario.
5: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer trail.
1: Pag nakainom ka mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
5: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibo. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, yung ako.
1: Day ka nagiganaan magkaon?
5: Maski ang pagkaturo ko. Marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang saganang. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga kurulok ko.
2: Ang Nins Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
1: Hello, Mom. Ano pangalan mo?
7: Septina.
1: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
7: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
1: Noon, ilan na ang BP mo?
7: Ayun, nag-160 ako.
1: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
7: Ngayon, na-detox mo ako is 120 na lang.
1: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
7: Wala na.
2: Ang Nins Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
1: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
8: Marites Maravillas po. Mata ko, yung Makati.
1: Makati na maaratiit.
8: Maduman talaga ako kay Mamin. Sa mga ay spa ako. Daliyon na nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung baga sabi, tangkilikin ang sariling atin.
2: Ang Nins Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
9: Ako po si Mrs. Benilda Esmeza.

0: ano, yun po yung tigang Camarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap ko na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat po kay doktora.
1: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo! Hello nanay, anong pangalan mo?
2: Filipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
1: Mataas lahat.
2: Oh, yung ano pa, cholesterol.
1: Maganda ba ang detox?
2: Opo.
1: Dati yung creatinine mo ilan?
2: Dati 153 yata.
1: Oh, ngayon ilan na lang?
2: 141.
1: Dati ilan ang sugar mo?
2: 13 yata.
1: Ngayon ilan na lang?
2: 11.
1: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
3: So considerable po bilang ko.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
3: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng Dr. John?
3: Sige, kaya puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
3: Ngayon.
1: Okay na?
3: Okay.
1: Wala na?
3: Wala na.
1: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
3: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
3: Iyo.
1: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
4: Ako si Ronnie Gagasol sa Bansipi. May check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-design ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood game ako. Magaling na resultas ang blood game ko. Puro negative. Nang po.
1: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo! Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
5: Nagkaroon po siyang PCOS.
1: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
5: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
1: Lumiit ba talaga siya?
5: Opo.
1: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
5: Opo, monthly na siya.
1: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty. Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo! Hello? Anong yes. Pangalan mo?
6: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayuno na. So tula ko talaga, pabloated ako. Then, nagsalit talaga, sapa.
1: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
7: Hi, madam.
8: Hello po, madam.
7: Ako po si Gemeline Botanario.
8: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
7: Pag nakainom ka mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
8: Anday pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
7: Day ka nagiginaan magkaon.
8: Maski ang pagkaturo ko, may marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang saganang. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga kurulok ko.
1: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: Hello, Mama. Ano pangalan mo?
10: Septina.
9: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
10: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
9: Noon, ilan na ang BP mo?
10: Ayun, nag 160 ako.
9: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
10: Ngayon, na-detox mo ako is 120 na lang.
9: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
10: Wala na.
1: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
11: Marites Maravillas po. Mata ko, hindi ko makati na.
9: Makati na, maaratiit.
11: Maduman talaga ako kay mamin sa mga ice pa ako. Daliyon na nanahali, sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung baga sabi, tangkilikin ang sariling atin.
1: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Ako po si Mrs. Pinel de Esmeza, tagayon mo yung tigang Camarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po firme ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat ko po kay Doktora.
1: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Bukas po pala mga kaibigan. Bukas, mamimigay ako ng food packs, 50 mga pita.
7: Hello, nanay. Anong pangalan mo?
9: Ang bibigyan ko ng libre food packs. Saan ako mamimigay? Kaya mag-request
12: mataas ko lahat. At
9: pupuntahan ko kayo. Okay, ito po yung schedule natin. Wednesday, outreach, mamimigay kami ng bigas. Food packs po yan sa Simon of Cyrene, Daraga Albay. Sa Sagip Kapamilya PWD Association. Ayan po ha, tumawag sila sa amin para sabi nila baka pwede rin sila mabigyan ng food packs. Ayan, ang ibibigay natin bukas is bigas and yung ating sliced bread. Diba sabi ko sa inyo, pag ako may naiisip na pampamigay, talagang ginagawa ko yan para, diba, masatisfy yung ano ko, yung gusto ko, pag nagagawa ko yung gusto ko, ako'y talagang masayang-masaya. Kaya wag po kayong mag-alala, habang marami po tayong biyaya, ibibigay ko yun sa inyo. Ay, Ma'am Beth, diba sabi ko sa'yo, ikaw ay pinangakuan ko ng isang legit pearl. Meron pa yan na authenticity card na ito ay legit. Kunin mo na yung pearl mo, ha? Ayan, oh, kulay violet. Yung suot mo kahapon, violet na pearl, diba? Ayan, sino ba dyan ang may birthday? Ang birthday mo ngayong July, mag-chat ka lang sa akin. At may libre ka pang pearl. Pero, syempre, iraraffle natin. Tapos, pag nagkita tayo, ipapakita mo sa akin yung ID mo. Ha? So, sana all my pearl. Syempre, Jonalyn, pag may birthday ka, ite-text mo lang yung birthday mo kung kailan, ngayong July. Tapos, pag wala kang, walang ibang nag-claim, o di ikaw ang may pearl, di ba? Tapos, pag suot-suot mo yung pearl mo, lagi mo akong nare-remember. O yan, si Ma'am Nins. Pag naubos na po tong pearl na to, kasi 100 pieces to, pag naubos na, pagpapagawa naman ako malaki. Ha? Katulad ng pearl ko. Ito yung aking pearl. Sir Joko, halika ka Sir Joko. Bilangin mo nga akong 100 pieces yan. Kasi galing pa yan ng ano, ng Australia. Di ko na binilang. O, ito, malaking pearl. Ito ang sa akin. Ang size nito ay size 12. Ito, size 7. Ito, Sir Lo, bilangin mo kung sampuin mo kung siya po ay talagang 100 pieces. Isama mo na yan. Okay. O, yan ha. Nakita niyo po. Ang gusto nila, Nins Cafe. Ito, ang ganda, oh. Para akong si, ano nito, si Heart Evangelista. Ah. So, pagtsagaan nyo na si Ma'am Nins, kikay po talaga si Ma'am Nins. May mga kikay din dyan. Ayan. God bless po, Ma'am Nins. Yes. Pag birthday nyo, i-chat nyo lang ako. Ma'am Nins, ang birthday ko po ay July 30. Tapos, pag dalawa ang nag-chat, iraraffle ko po yan. Yung isa ang mananalo. O di may regalo na ako sa inyo. Kinabukasan mag-ano ka naman. Sumali ka naman. Baka ikaw naman ang mangga na. Okay, Quel Dial, gusto ko po ng iregalo sa mama ko po. Birthday niya po ngayong mamins. Ooh. Okay, bigyan mo lang ako ng ano. Bigyan mo lang ako, Quel, ng ID na birthday ngayon. At kasali ka na sa ama. Bibigyan ko ng legit na pearl. Okay. Thank you po, Ma'am Nins, sa mga binibigay niyo sa partner kong food supplement at yung Nins Cafe. Happy, happy po talaga siya. Salamat po, Ma'am Nins, sabi ni partner. Thank you din. Ah, sige ha. Ilan? 65 lang? Oh, really? Sabi nila 100 yan. Kahit pa nabawasan, kulang pa rin. Diba? 70. Huwag mo isali ito. Ayan, mga kaibigan, ha? July 20, Maria Evelyn Antibula. Maria Evelyn, mag-raffle po ako kung ano ang birthday nyo. Tapos, sino ang manalo? May libreng pearl. Pero, syempre, papakita sa akin yung ID. May ballpen ka dyan. Yung walang laman, huwag mo nang bilangin.
13: 91, ma'am. So, sa kuya.
9: Okay, 91. Tama. Lima doon. Pahingi ako ng ano. Ayan, mga kaibigan, ha? Okay. So, yung mga may birthday po ngayon, halimbawa, ikaw ang nag-chat sa akin, birthday ng nanay mo. Yan, pwede yan. Birthday ng asawa mo. Pwede yan. Kasi gusto ko maging happy kayo sa birthday nyo. Ayan, I love Nins Cafe, sabi ni Tina Aranya. Mamaya na tayo sa kape, ha? Dito muna tayo sa Pearl. Okay, sa Pearl muna tayo. Sino ba dyan ang may birthday ngayon? Ngayong July 30. Good afternoon po, ma'am. Di ko pa na po yung alkaline water. Okay, hatid ko sa iyo, Sunny. Taga saan ka? Jonaline, proud of you, ma'am Nins. Thank you. Sorsogon, pwede po tabi? Sa Sorsogon? Oh, meron naman akong wellness dyan eh. So, pag nagpunta yung ano ko dyan, yung practitioner ko, ipapadala ko ang napanalunan niya. Si Ella Hernandez. Hello, Ella! Ella, kailan ang birthday mo? Namimigay ko ng original na pearl, legit na pearl pag birthday. Ayan ha. Ito yung authenticity card na legit po ang pearl na niraregalo ko sa inyo. Hindi po yung plastic. Ano po yan? South Sea Pearl and Edison Pearl. Okay, so sige, sino ba ang may birthday? O, yung mga nagchat-chat, gusto niya ng kape? Sige, bibigyan ko kayo ng kape. Sino dyan ang gusto? Good evening, Ma'am Nins. Alkaline, alkaline ang gusto ko. Okay, alkaline water. Ano pa? Kape. Si Tina Aranya, gusto niya daw ng kape. Tina, hindi ka ata nanalo kahapon, ano, Tina? Okay. Walang nag-text na may birthday ngayon. Parang isa lang ang mananalo, yung nag-text lang. Aha, nagpunta na po ako sa Iriga Wellness, pero di ko na ko yung alkaline water. Bakit, Sunny? Hayaan mo. Sa Webes, bukas Miyerkules ay nasa Naga City po ako after ko pong mamigay ng 15 food packs sa mga taga Simon of Siren ng mga PWD. So nag-reach out po sila sa amin, tumawag po sila sa amin na kung pwede ay mabigyan din po sila. Kaya yung wish nyo na mabigyan po kayo, bukas ay dadalan ko kayo ng food packs and magbibigay pa ako ng vitamin C para sa mga senior citizen. Ayan na, so ito po yung aming schedule. July 22, pupunta ako ng alas 8 or alas 9 para makaalis ako ng alas 10. At dederecho na rin po ako sa Naga City bukas. Kaya mga taga Naga City ha, pupunta po ako dyan. Sana po magkita-kita po tayo at sana dun sa may mga sakit. Sana gumaling po kayo. Sana makita ko kayo, mahipo ko po kayo para gumaling kayo. marami po talagang gumagaling sa Nins Wellness Center at yan ay pinagpapasalamat natin kay Lord. At marami po siyang binibigay na blessings sa atin at binibigay natin, binabalik natin yung mga blessings na yan. Alam nyo, kahit ano-ano lang iniisip ko para mapasaya po kayo. Ma'am Nins, ano sabi ni Sunny? Abyon. Ma'am Nins, Rosal. Okay, Sunny. Sa Webes, magdadala po ako ng alkaline water. Baka kasi naubusan na kasi ang benta-benta ng alkaline water. At alam nyo ang good news. Lahat ng hospital sa Bicol Region or dito sa probinsya ng Albay, lalagyan natin ng Kangen machine. Yan ang pinapangaji ko kay Lord na sana magkaroon ng Kangen machine alkaline water ang mga hospital dito sa buong Albay para madaling gumaling ang mga patient. Kasi halimbawa, may alkaline machine na doon. Meron pong pang-disinfect yung 2.5 pH strong water Kangen machine from Kangen machine strong water acidic water. Yun po ang panglinis ng mga gamit diyan sa hospital. Meron naman pong pang-baby water. So kung meron bagong baby na pinapanganak pa lang, ang ipapadede nila ay tubig na galing sa Kangen water. Tapos, yung mga matatanda na may cancer, o yung mga adult na may cancer, makakalibri po sila ng inom ng Kangen water na pang-cancer. Ayan, di ba ang ganda? Ano? Sana lahat naniniwala. Sana lahat ay hindi po paltarason. Yung hindi naniniwala, pwede naman po kayong huwag uminom. Pero ito lang ang masasabi ko. Ang pangaji ko, ang pangaturugan ko kay Ama, ang pangaji ko kay Lord. Sana lahat ng mga hospital merong Kangen machine. Dahil alam nyo mga kaibigan, totoo talaga, dati nung sigob, wala pa yan na Kangen machine. Pero may nagkakaturog sa Estebes, talangkawo ng BP. Nagtataas po ang BP ka yan. Kang nagkabit na po ako sa iyang alkaline Kangen machine,
7: never na nag-high blood yan. Ah, kahit maraming kinakain. Tapos, sabi ko nga po sa inyo, eto ha, sila po yung example ko. Hindi naman masamang sabihin kasi totoo naman. Kagaya ko, ako po ay cancer survivor. Marami po akong mga bukol. Stage 4 yung cancer ko sa breast. Meron po akong cervical cancer stage 1. Pag minakulog ang tula ko, gari na po ako magagadaan sa kulog. Kay puhan kong day maghiro ning sarong oras, nakaganyan lang ako, isang ano lang ako sa side ng sasakyang ko. Ngunyan, dapat di ako maghiro, tanganing day ko ma-feel sa grabing kulog. Pag ako naman inaabot kang kulog sa mall, minatukaw ako maski nakatukaw lang ako sa gilid. Kalipon kong magpundo, tagday ko kakayanon ang kulog. Kang ako po, sinabihan kang doktor na magpa-opera, 1 million ang operation kang breast ko, aram nindo, may kwarta po ako, 250,000. Ang binakal ko, Kangen Water Alkaline Ionizer. Alam niyo po, nung tinitimpla ko na po yung mga supplement ko, Nins Juice, at yung aking supplement na Guyabano Juice sa Alkaline Water, 3 months, yung kasing dakula po ng bukol ng nyog, kasing dakula ng nyog na bukol ni Ma'am Nins, luminumoy, ha? Hanggang matunaw na lang siya. Dahil ako nagpa-opera. Alam niyo, sabi kang doktor, ining breast ko, pag nag-pinkish, tapos kinagaw ko tamagatol, ma-burst, malugad na po yan. Iyon na po yan, maski ako operahan, dahil naman ako makakaligtas. Ha? Nagpapa-doctor po ako, nagpapa-hospital ako, kung ako may cancer sa Makati Med. Manila Med? Oo. Pinapadala ako doon ni Gob para tulungan niya ako magpagamot. Kaya alam niya ni Gob. Kaya nung ako po ay natunawan ng bukol dahil sa mga supplement ko, ang unang bumili sa akin ng Kangen Alkaline Machine Ionizer ay si Gob. Si Governor Noel Rosal. Ito yung kwento ko ha. Sina Ma'am G Rosal po, yung asawa ni Gob, si ex-mayor, meron po silang hereditary nila ang cancer. Ang papa niya, namatay po sa prostate cancer, stage 4. Ang kapatid niya, na matua, tuluman lang sindang babae, namatay din po sa cervical cancer. Ang isa niyang kapatid, namatay din po sa breast cancer. Si Ma'am G, noon, lagi nagpupunta ng Manila para magpa-check up din kasi parang meron din pong predisposition sa cancer. Pero ngayon, tingnan nyo, healthy si Ma'am G. Kasi nung 2012, nung bumili po ako ng Alkaline Kangen Water Ionizer, ionized water po yan, bumili rin si Gob. So, simula noon, ilang taon na ngayon, 12 years na, hindi na po nag-prosper yung kanyang predisposition sa cancer niya sa ovary. Ayan. So, magaling na po siya. Ah, dahil ang cancer po, pag kumakain ka pa ng mga bawal, like kumakain ka ng mga greasy foods, fatty foods, mayaman sa mga butter, yung ganyan, mayaman sa lana, mayaman sa chemicals, lalo po yan dumarami hanggang yung ibang cancer cells ay talagang nanganak na ng nanganak. Alam niyo mga kaibigan, marami pa akong pasyenteng may cancer. Pero pag stage 2 pa lang, madali pa po yan gamutin. Pag stage 4 na, hindi ko na po binibigyan ng paasahin mo pa kasi hindi ko alam. Si Lord lang ang nakakaalam. Pero marami po talaga akong stage 2 cancer na nagpatotoo na kahit po yan noon po ay nag-radiation na siya. Ano, ang dami niya na pong ginawang mga hindi lang radiation, nag-chemo na siya. Pero ganun pa rin po. Ang dami na po akong pasyenteng may mga bukol. Gumaling po sa akin. Pakinggan niyo to, may stage 2 cancer to, lahat na ginawa niya, lahat ng mga test, lahat nag-undergo na siya ng chemotherapy. Pero po nagpupupo pa rin po siya ng dugo. Pero nung magpagamot siya kay Ma'am Nins, 1 year siyang uminom ng Guyabano Juice at Nins Juice at yung ibang supplement ko, hindi na po siya. Wala na po siyang cancer ngayon. Ang ganda-ganda niya.
12: Madam, ika ang
9: coordinator midigdi sa Barangay EM. Salamat na maray sa imuta. At di sa mga aki na taon taning ano maski para kita sa barangay hall mainitong digdi pero dako lao na pasalamat ni sa imo ano pala nang tigtara mo sa po na pasyente mi ka?
12: Yes ma'am, naging pasyente mo po ako. Ako po may ilang na stage 2A cervical cancer.
9: O, pag nagpa-check up pa sa ko anong taon?
12: Ang year 2004.
9: Ano ang improvement na pag nakainom ka kung mga supplement mo katong day ka pa nakakainom?
12: Hindi pa ako nakainom. Kailangan akong nalilibo. Maluluya ang buhay.
9: Nagluluya ka?
12: Tapos ang pagkaon ko,
9: magayon. Day ka nagiganaan magkaon.
12: Maski ang pagkaturo ko.
9: Anong stage ka?
12: Stage 2A.
9: Stage 2A. Ano ang gustong gusto bone sa imo kong doktor? Operahan?
12: Sa dati ma'am, naano na ako. Nag-undergo na akong chemotherapy, radiation, tsaka
9: pati.
12: Kaya lang, yung mga giraraiso na namamantuan ko, tapos nagapupa ko may dugo.
9: Maski nag-undergo ka na pang radiation, nagapupa pang may dugo? O kang nag-inom ka sa kuya, perang bulan lang?
12: Siguro 1 year naman ako malam na nag-take
9: supplement ko. Saka mo na, saka talagang nagpundo ka na kasi nahiling mo maray ka na.
12: Ay, sige, pag ako
9: hanggang ngunyan?
12: Hanggang ngunyan, sige po panginom. Lalo na yung guyabani juice.
9: Oo, hanggang ngunyan, nagbakal ka pa kang supplement mo. Pero anong namatian mo? Nawara na gabos sa mga...
12: Marayo na ang katulong ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Wala na akong siyapin ko. Talagang sagana ang pagkaon ko.
9: Saka magayon ng aura mo.
12: Yes, ma'am. Dakon na sa kuya, ma'am, na nagtatarama talagang maray na sa kuya ang aura.
9: Oo, dahil ka, pa nagpahiling ko may isi kaya cancer ka pa?
12: Dahil pa ako nagbalik sa doktor.
9: Oh, balik ka. Aganin kung ikaw pa at least matawang ta pa niyang ano, marahay ka pa niyang tuluyan.
14: Ayan, mga ka-wellness, maswerte yun ako, tatinawan ako ni Lord ng mga blessing na araw ka ni, na makabulong ako sa kapwa ko nagkahilang. Eto pa, meron po ako mga tugang na mga pasyente na may brain tumor. Tumor is bukol. Diba? May mga brain tumor po sinda na 1 million din ang kaipuhanan na operasyon. 10 days na siya sa hospital kasi po ang pigkakaon niya sa abroad, OFW po ini. Ang pigkakaon niya duman, pansit canton, ang tubig ninda, puro soft drinks. Tapos puro sinda prito, puro malana. Dahil manda po sinda nagkakaon ki gulay, tawara man duman na nyog, warang gulay sa Saudi. So puro sinda mga dilata. Alam nindo ko parang edad niya, 55 years old. Saka po siya nagkahilang. Kang naguli siya digdi last year, naguli na siyang December, ang trabaho niya duman sa parlor. O, ngunyan, kang pag-abot niya, nagkurulog po supayo niya, naduling siya, nagparasuka. Kada suka, pagday po siya, pag buminuklat niya ang mata niya, sige niya ang suka. Ngunyan, nakahigda na sana siya, ta nalulula siya. 10 days na po siya sa hospital, kay Pon siyang operahan, kay Pon 1 million. Pigparahanap ninda ang wellness ko, dahil ninda na ako kuha. Kang nasa hospital siya, hinanap ni Agum niya, nahiling niya sa wellness ko sa Iriga. Nagluwas ninda sa hospital, nagdumansa ko, nagpabulong. Pag-abot ko, nahiling ko siya, nakahigda. Sabi ko, nata ka nagkakaturog, madam. Sabi niya, dahil man po ako, madam, nagkaturog. Dahil ko lang kayang imuklat ang mata ko, ta magpaparasuka ako. Sabi ko, sige, magbuot ka nga nata, therapy ta ka. Pinatakan ko sa payo niya kang supplement ko. Pigparamasage ko sa mga pulso niya, kang Permax. Pinainom ko siyang booster. Tapos, taod-taod. Pinainom ko po siya ki tubig na may supplement na mainit. Taod-taod. Tapos ang bitis niya po nakaapak sa therapy. Taod-taod. Nagmuklat na ang mata niya. Dahil na po siya nagsusuka. Hanggang ngunyan, maray na po siya. Dahil po niya nakaipon magpa-opera. Anghelang niya, nahiling po. Nagpa-check sinda dyan sa hospital. Gabos na klaseng machine. Nilaog supayo niya. Igwa po siya ning brain tumor. Kaipuhan 1 million. Dango ka po ninda.
15: Ako po sa Rosa ni Padaya. Ng Iriga City.
14: Ay, sorry.
15: Patasalamat po ako sa Nes Wellness ko kay Dr. Nes dahil kung hindi po dahil sa kanya ay hindi ko po alam kung matagal na po ang patay na yun. Dahil po yung naramdaman ko po ay bigla lang po ako nahilo at suka po ako ng suka. Kaya po yung mata ko, hindi na po ako nakakita. Ano na yung pagpaningin ko. Tapos binila po ako ng asawa ko sa hospital. Pagdating po namin na sa hospital, yung findings po sa akin, ay kailangan ko po kutiraan sa utak. Dahil yung utak ko, ang daming mga bukol. Eh, wala naman po kami ganung halaga para mag-opera po ako. Kaya po, ay ininabasa po ako ng asawa ko. 10 days lang po kami sa hospital. Tapos po, nung nila po niya ako sa next clinic po, doon po naramdaman ko po talagang pakagabot, pakainom po sa akin ng supplements po. Within 30 minutes po talagang miracle talaga nangyari sa akin. Hindi na po ako, hindi na po ako nahihilo, hindi na po ako sumusuka. Yung paningin ko, maayos na. Kaya, doon po, kung hindi po dahil kadok, talagang matal na po ako patay. Kaya maraming salamat po doon. Ngayon po, bumalik po ako dito para po magpasalamat po kay Doc Nance.
14: Yan, thank you Lord. Ano, maraming nagmamahal sa akin, maraming nagpapasalamat. Marami, sana ipag-pray nyo na tumagal pa ang buhay ko, katulad nyo, para mas marami pa akong matulungan at mas marami pa akong mabigyan ng blessing. Ayan ha, bukas po andyan po kami sa Simon of Cyrene. 50 po ang nag-request ng mga PWD, ang sana bigyan ko rin po sila ng atensyon. At kami po ay pupunta ng alas 9 ng umaga para bigyan po sila ng food packs. O, diba? Tapos, eto na po yung aking mga schedule. July 23, Thursday po yan, Maslog, Legazpi City. 200 po na senior citizen, women's, mga nanay, at mga bata ang pwedeng magpa-check up. Makakakuha po sila ng 1 week na food supplement. Meron po silang mga card. Meron po silang mga coupon. Dapat may coupon po kayo. Hindi po pwedeng walang coupon kasi dudumugin tayo ng tao. Sino ba ang pwedeng, saan kayo pwedeng magpalista? Sa inyo, sa mga BHW, sa Maslog, at sa mga barangay officials at sa leader po namin. Sasabihin ko ang pangalan. Bukas, kukunin ko ang pangalan. Meron pong ipapamigay na supplement, food packs. Meron po kaming linis mata, linis tenga. May therapy po kami, libre po yan. May eyewear pa kami at meron pa kaming pampatak sa mata. Ang gagawin nyo lang, kasi ang libre talaga ay ang food packs, ang check-up, at mga supplement. Pero kung gusto nyo pong ma-avail yung limang services, kailangan po talaga i-avail nyo yung pampatak kasi hindi po kami maglilinis ng mata kung wala namang pampatak kasi pwede po kayo ma-irritate yung mata nyo. Kaya meron po talagang pampatak dyan. Itong pampatak namin galing pa tong US. Kaya sobrang napaka-effective. O ito, Thursday Maslog, 24 Friday, sa Sabang po yan. Mga taga-Sabang, matagal na po silang nagre-request. And yung mga taga-Taisan, nag-request po sila sa akin, pagbibigyan ko na sila. Pero makikiusap lang po ako. Siguro mga 5 araw kaming pupunta dyan. Araw-araw, 200 lang ang bibigyan ko, ha? Hindi ko po kaya magbigay ng 1,000 na tao. Araw-araw po. Tsaka yung mga nagmamahal sa Pamilya Rosal, syempre, mahal namin kayo. Kaya pumunta po kayo para makalibre din po kayo ng inyong food packs. And Sabang sa 24, sa 25, Sabado po yan, Relocation Bangkerohan. 200 din pong mga kababayan natin, mga senior, lahat ng PWD, women's, bata, makaka-receive po yung mga nanay. Pero sa isang pamilya, isa lang po ang makaka-receive, ha, ng food, anong tawag dito, yung ating pinapamigay na bigas at tinapay, di ba? Sa Monday naman, July 27, San Francisco, July 28, Bunga, Legazpi City, July 31, Imalnod, Legazpi City, August 1, Istanza, Legazpi City, 200 pong pamilya ang bibigyan natin ng libreng supplement, libreng therapy, libreng check-up, at libreng food packs. Okay, meron po yan ng mga card. Hingi na po kayo. August 3, August 1, Saturday. Kailan ba yun? Friday. Aha, sa Friday po, August 7, nawala yung August 7. Meron na po kaming naka-schedule na mga school. Masiswerte po ang pupuntahan kong mga school. Every Friday po yan ng Linggo ng August. Every Friday, saan ba yun? Bunga ata yun. Bunga Elementary School. 507 na mga bata ang ating ipo-food feeding program for free at saka libreng NEANS juice para wala nang malnourished na bata sa Albay. Diba? Alam niyo yung NEANS juice ko, ang ganda kasi pag may asma ka, yung bata, 1 week lang, painumin mo, hindi na po yan ma-anuhan ng asma. Ay, hindi na po sila inaatake ng asma. Tsaka pag dinadiretso mo, ang pagpainom ng NEANS juice sa mga bata, lalaki po silang kasing laki ng anak ko, 5-footer, 15 years old. Ang talitalino pa, yun na yung anak ko, nasa Australia na, doon na mag-aaral, nakapasa po siya. So, pwede po ang anak nyo maging honor. Yung anak kong dalawa, laging may honor. Kasi nga po, ang vitamins lang nila, NEANS juice, sa 1 litrong tubig, nilalagyan ko ng 1 sachet na NEANS juice, magapon na po yun nila iniinom. Pag mahina pa naman uminom yung anak mo, 500 ml na tubig, na alkaline, okay na yan. Tsaka everyday, nagdi-detox sila. Pag alkaline yung kanilang iniinom, okay? Kaya po mga kaibigan, huwag na po kayong mag-dalawang isip. Ako, pinapamigay ko lang yung mga supplement ko. Galing po yan sa pamilya namin, sa pamilya Rosal, especially po sa ating mahal na gobernador at ang kanyang asawa, ex-mayor Geraldine Rosal. And mga kaibigan, hindi po yan galing sa kabanang bayan, ha? Ako po, negosyante po ako. Araw-araw may pumapasok na pera. Pati pera ko sa negosyo ko, sinasama ko dyan. Dahil alam ko, ang mapagbigay ay maraming biyayang darating pa. Pero kung ikaw ay magnanakaw, ang karma ay nasa hulihan. Ayoko po makarma. Maawa na kayo. Hindi, ayoko po talaga makarma ang mga anak ko. Kaya kailangan gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Pasensya na, hindi na ako nakapag-promo. Pwede ba mag-extend 5 minutes? Okay, so sige. Magpo-promo ako ha. Ang dami kasi, 200 na ang nag-share. Dapat talaga maaga ako. Diyos ko Lord, sorry. Okay, ang top sharers, ang bibigyan ko ng alkaline pwede sa bata. Okay, pwede yan sa bata. Alkaline water. Aha, mas madali po silang. Sana manalo ako ng NEANS Rice. Tapan. Asa na yung mga sharer buds nyo? Okay, si Luna Abad. May sharer buds. Tess Abad. Okay. Nagingi ako ng extend kasi late naman po ako. Si Jennifer Fernandez. Kasali ka ha. Bahala na kayo. Basta irarapol ko na lang kung anong mapili nyo. Mapili ko sa inyo. Hayaan nyo na. Pagtsagaan nyo na lang. Kasi araw-araw naman to hanggang December. Mamimigay po ako. Si Olaya, ang gusto daw ay, kaya more blessings po and God bless you always. Okay, Margie Manes, masarap po sa pakiramdam ang makatulong sa kapwa. Okay, so Chris Napoles, salamat po sa mga sharer ko. Pahit po, paulit-ulit kayong nagsishare, yan ay blessing na sa akin. Si Jonalyn Ate, ayan ha, swertehan na lang to. Kasi dati na kayong nananalo. Malay nyo, manalo ulit kayo ngayon. Si Jenaline Beherano. Tina Aranya. Si Sunny. Sunny 14. Uh-huh. Tapos, si Mary Ann. Mary Ann, ano? Ang daming nag-share. Salamat po sa inyong pag-share. God bless you po. God bless you all. Si Mary Ann Doblado. Ito si Mary Ann. Nanalo na rin to, pero dahil ikaw ay nag-effort na mag-share at makinig sa akin, kasali ka! Okay, yung mga naunang nag-share, kasi ang dami na oh, tumaas na ng tumaas. Si Jonalyn ay sulat ko na, si Bansuela. Ay, Bansuela, meron kang kukuni na bigas, ano? Bukas na lang, kasi bawal magkuha pag Lunes. Pwede pag Martes. Ako na lang magdadala, okay? Yung nanalo ng bigas, bukas dadaling ko sa tula-tula. Mag-chat na kayo sa akin ngayon kasi dadalhin ko yung bigas nyo, ha? Yung nanalo ng earrings, dadalhin ko po sa inyo. Maaga akong lalabas alas 7 kasi sa Simon of Sirens, alas 8 kami dapat andon. Ang sarap po ng kape mo, Ma'am Nins. Yes, thank you, Ma'am Belialuz. Bili ka ulit, 10 plus 2. Nakatulong ka na, magiging healthy ka pa. O diba, narinig nyo kahapon? 1 month lang, nag-Nins kape, twice a day, yung kanyang creatinine na 158. naging normal. Oh, wow. And love means cafe. Ako talaga, hindi ako nakakainom ng kape. Pag alauna, dapat Nins Cafe. Kasi pag nag-inom ako ng hindi Nins Cafe, natutulog ako alas 2 ng umaga. Pero pag Nins Cafe, alas 10 pa lang, pikit na ang mata ko. Ha? Kaya more blessings po and God bless you. Thank you, Jonalyn. Thank you rin. Jonalyn Beherano, maraming salana. Salamat. May MJ Tria, I love bigas. Okay, MJ, bago itong share natin. Si MJ Tria. Okay, MJ Tria. Okay, kasali ka na. Si Chris Napoles, I love bigas, rice, alkaline. Okay, si Chris, nasulat na kita. Margie, naisulat na kita. Geraldine, naisulat na kita. Banzuela, naisulat na kita. Tina Aranya, Sunny 14, salamat sa inyong lahat. O sige, mag-raffle na po ako. Wala na bang iba dyan na baguhan? Okay, puro po ito mga datihan natin. Okay, salamat sa inyong lahat sa pag-share nyo. Ayan ha, MJ Tria, salamat, Sunny. Okay, Ronald Moko Napoles. Si Ronald Napoles. Iba naman to si M, si isang Napoles, si Chris Napoles. Iba naman. Okay, Ronald. Meron pa? Okay. Bukas, nasa Naga City ako. Punta po kayo. Malay nyo, makita nyo lang ako. Gagaling na kayo. Marky Abiera. Ako po, ma'am. Okay, Marky. Marky. Okay. Late na kayo. Nag-share. Okay lang. Bukas, maaga kayo mag-share, ha? Okay, Mark Anthony ate. Edeline Cabrera. Oh, Edeline. Dalin ko bukas yung ano mo, yung hikaw mo. Nanalo ka ng hikaw. Sino pa ba ang may birthday ngayon? Papanalunin ko ng hikaw. O, yung may birthday ngayon. Dali, text na. Wala pa akong nakikita na may birthday. Ah, ayan, oh. 5 minutes na lang. Sino dyan ang may birthday? Sana madukot. Ano? Mangga na rin ako. Madukot ko rin kayo. Dukot pala, ha? Ako po, birthday mo? O sige, ano, Guyena, anong birthday mo? Dali, bibigyan kita ng hikaw na legit. Meron pang, meron pa siyang gift. Meron siyang certificate. Okay, o sige. Halika na, sir. At tayo ay bola-bola na. Sino ba yan? Si Edna. Sorry, Edna. Late ka na nag-share, ha? Hawakan mo akong maghahanap. Ako maghahanap. Okay, ang nanalo ng bigas, Manny Dublado. Lagyan natin bigas. Manny, nanalo ka ng bigas. Sabihin mo kung taga saan ka i-share. At dadali ko sa'yo. Ang nanalo ng bigas, si Sunny 14 pa rin. Wow, Sunny. Ikaw ay nagiging maswerte. Bigas. Oh, dadalhin ko sa'yo sa Webes. Ang bigas mo, nahulog. At ang, ano mo, Ronald Napoles, kape. Wow, kape. Alkaline water. Yung pinapamigay ko po na ano, na palista ako, Ma'am Nins. Bukas na lang, Emily, ha? Late ka na, wala na. Si Marky Abiera, ito ay alkaline. Pagpasensya nyo na ang sulat ko, ha? Kung hindi nyo naintindihan. Okay. O sige. Picture na natin ang nanalo. Bye-bye. Bukas po ulit. Di man po kape. Gusto ko po. Kape ang gusto mo? Kaya lang, di ka mananalo. Sa susunod po, kung anong gusto nyo, isusulat nyo, ha? Para kung magbunot ako at nakita ko kung anong gusto nyo, ibibigay ko sa inyo, ha? Okay, bye-bye. Sabi ni Berano, sana manalo ako ng alkaline water. Okay, sige, bukas mag-share ka ulit. Bye-bye. Huwag kalimutan, mga taga-Naga, andyan po ako bukas. Mamigay muna ako sa Simon of Cyrene, tapos diretso na ako ng Naga. Tapos, Sunny, sa Webes, kunin mo yung napadnalunan mo, ha? Bye-bye. Thank you.
16: Magandang ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas, ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
17: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nims 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nims 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nims Wellness Center region-wide.
18: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
19: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Ano dito? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba ganoy? Lata? Iyo, ay hun ako kaya sa dayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may picos?
4: Nagkaroon ako siyang picos.
3: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
4: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
3: Lumiit ba talaga siya?
4: Opo.
3: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
4: Opo, monthly na siya.
3: Oh, naging normal na dahil sa Ning's Fit and Beauty.
5: Ang Ning's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Ning's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!

0: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kuni po subayad. Salamat.
1: Ay sus, naawalat kan pasahero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
0: OMG! Salamat po, sir. Tay, binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
1: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
0: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maaasahan, makadyos, may paninim.

bedroom. Kung may lima akong aki sa enot kong agum. Pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agum. Igwa akong kaduratan, ma'am.

0: Anong yes. pangalan mo?
1: Si Dab po.
2: Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Noon, ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ko talaga, pablouted ako. Then, nagsalit talaga. Sapa.
3: Ang main sumula center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Si Mading Lidja, si Mading Gigi.
5: Honey, ano yung pagpapanalista mo dyan?
4: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Harani na baga. Masupog na day kitang imbitado. Dangan, nag-order na ako ni duwang bunuo na lechon asin 50 manok kay Pading Cesar.
5: Ha? May kurta ka?
4: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulon ko sa bangko.
5: Sus Mariusip ka. Di ita pa hani na babayadan so inutang ta ka na kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Bayok man garo maraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sanan kaya ta, okay na yan. Ang importante, di kita mabaon sa utang. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadiyos, may paninindugan.

0: siyam. Tumot ka na mas minagayon kaming mga babae habang nagugurang?
1: Ha?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man nagugurang.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
4: Marites Maravillas po. Ang mata ko, makati
3: na. Makati na, maaratiit.
4: Maduman talaga ako kay mamin sa mata ay spa ako. Daliyon na nanahali, sugatol, magayuno na malinaw na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung baga sabi, tangkilikit ang sariling atin.
5: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Okay.

0: Uwi yun. Okay, padi. Padya na ako.
1: Padi, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
2: Salamat talaga, padi. Di ka nagduwa-duwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may

0: Bagong. Nagtutubog ka na kayang bagong in kwarta ang ugali ni Sarong Tawo? Ay, day? Ika na ni Bagagong? May kwarta o day? Raot ang ugali mo?
1: Basta Bicolano o Ragon!

0: ko po si Mrs. Pinel de Esmeza at agawin mo yung tigang kamarina, sir. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na isang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: 48, 49, 50,000.
1: Agum, garo baga kadakul kang binibilang na kwarta.
2: Shh, di ka para ribok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko lang pambakal kotse.
1: Ha? Kasalan yan, Agum. Baka makasuan ka.
2: Kaya nga ni di ka para ribok. Kita man sana nakaaram ka ini. O, sa imo naman ini, bahala ka na kayan.
1: Ay, habo ko. Dipisil yan, Agum. Makaligtas ka man sa lay, pero bako sa mata kang Diyos.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabot sa Bihon, may takot sa Diyos. Matibay, mabuot, magalang, maaasahan, may paninindugan.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Pwede pong mag-apot?
1: Alisa.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 41 minutos na makalisa ng alas 4 ng pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade, it's Liver Lover, boys!
3: Kunin na ang programang Mapukaw sa Indo. Maistorya kan mga pangeno sa pareta kanal daw. Mapalasik ang mga pagirundo. Suwerte sa numero. Asin pa kung suelo. EDR. Maray na aga. Uragon. Huya na ang sa indong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes.

0: Basta Bicolano, Uragon!
1: Basta Bicolano, Uragon!
0: Basta Bicolano, Uragon!
2: DJ Pa!
3: Sabi ko, yata rin ang kumpareno, demo sa kusum, demo sa kusum house.
4: Ikaw ang reyna ng saya.
3: Sisipot ako giling-giling, baka niya ako napatungan ko kayo ng papili ko, talagpapareroan mo.

So mabaya ka mo ba sa sakarahaya pero pag sa kalukuhan doon lang ganito tala ka mong mapapala dyan. Oy, salamat ulit tabi naman sa mga nagtabang. Bogmon ako na lang ta. Ngunya na pagkabanggi, maduman kami. At least mga to, may daradala, mga kongresya naman sa nagagaling tabang sa kuya. Salamat po ning Maray. Dekonet naman pangarin do, bahala ng mal na Diyos sa inyo. Aram kuman ka man mga tabong may mga mauyong buot. Ay, si Jess Magallanes, may hindi kasabay ko sa lado teknikal si Manoy Choco Diaz naman sa tower si Manoy George Valderrama. Ang paragabot kan balingoy. Kasabay ni Erning Molar.

0: Narum naman ko sa mga barkada ko, mga government employees. Sabi nila, aram mo ngayon, Jess. Dek, ngayon magkataram, ha? Sabi ngayon, pagkatapos mga mag-opisyon, aram-aram is ang pig-arbangan mga kung saan nga may ballroom, tumaduruman kami. Mga maurag niya ako ni Selinjo. Pagaling mga yung opisina, madala na niya kami kibado. Pag aram yung may ballroom nga, maduruman niya kami. Pigusundo na sa kami kan kutsi, duman niya kami sa Maraylihan, maurag niya ako, madam, ano? At least na nag-exercise yung daling Maray. Yan ang kay Pon. Ako man, sabi ko man, pag nagabu na ako sa broadcast, ang gigibong ko sa mapalay akong paranobena. Araw kan mga paranobena bago niyan sa Tiwi, sa Oruan, dyan sa Santo Cristo, sa Ipanigua, Mataram. Ama niya, muna yung kasalangit sa ambaulan ng aral mo, mapanobena kasal. Kagulangan mo niya. Tiya, tapusan na muna niya ako, tabayaran ta katortaon. Bako, nadali ka mo. Mamibig kita mga tukang sa mahal na Diyos ang aning gawin kita sa gabos niya itong gigibungo niyan pagkaldaw. Kagurang nang salamat po na tinawan mo naman kami niyan panibagong buhay ngunyan na pagkaldaw. Igiyawan po kami sa mga dapat may gibuho na sinmagibo po kami kasi sa muyang obligasyon na dahil kami nakakaperwisyon niyan kapwa. Kagurang nang ilikay mo po kami sa anuman na peligro. Sa pag-ibumi kasi sa muyang obligasyon ngunyan na pagkaldaw kasi minagal man po kami kasi sa mong kapatawaran. Sa mga kasalanan na ako, mitirmi sa himarog kang tataramon sa isip, sa gibo, asin sa kababayan. Yan po ay inagad mi uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa inyo mong gabos, oy!
1: Basta Mikulano, kuragon!
2: Basta Mikulano, kuragon!
1: Basta Mikulano, kuragon!
0: Salamat po maraming naga na sa mga prantaba niya tuloy sa bilog na Bicol Region sa mga lugar sa Palagos pang pinagabot kan sa muyang makusugasin malinaw na singlar reporting po dito na po kami ngunyan.
3: Lead us to a place.
0: Sana tabi na sa Malaika mong kamugtakan sa mga oras ngayon. Gini lang tahana, naghahanda na po para sa ilang pangunto, pamahawan. Kaya sa ilang mga kaakian na malawag sa swelasin mga kapamilyang malawag sa trabaho. Sana tabi, panabaunin doon sa ilang mga kapamilya nilang tapagabot kan oras. Iyon madapa, tamadamay sa ilang. Bako araw ka nagkapirang politiko, mga tugang nalingan yung nagtarabang sa ilaka na kaging eleksyon, pagkabuting oras pag nagkakuruan na mas maurag pa. Arogo rin doon mga tugang pigibulig din sa siyad kan Legazpi ni Mayor Asia Mismael. Ang gabos mga tugang ng mga department head. Talagang nagtatrabaho ko ni Guaman kay mga programang pang sabi nga ni Pangmasa. Yaon mismo mga tugang si Mayor Asia Mismael. Minapasiring mga tugang sa mga barangay kan Legazpi. Araw kan mga pamilyang na mawawaran ng harong dyan mga tugang sa barangay Oroset kan Legazpi. Alam lang problema kan syudad, magduman ka sa gobernador, mapatabang ka. Uto na nagibo na kayo magkakanigong pagi, sintesit ang inutang pamilya na manatawan mga tugang ng harong dadaraon duman sa resettlement sa barangay Bangkiruhan. Samantalang sa Banwan kan talaga, so nagkatarawan mga tugang kiloteng isarang, pigpabakal mga tugang kan mga occupants, kan mga beneficiaries sa ikamaga na yung supog. Tapos mga tugang munisip, igwa pa kay mga dating municipal official, masaot pa kay ibang tao na may pagkaaram na ito pang tao ang pigisautan nito. Diyos ko na sa nakong sa buot man sa nanambiro nitong mabuot. Kaya tigisaluduan ko yung mga tao ini.

Ang sabi niya panalawigan kang albahay sa panginoon mga tukang device, Governor D. Deco, kasabay na potabian kinatawan kang tulog disito kang probinsya, lalo mga tukang si kinatawan Carol C. Gaso, kang primer disito kang probinsya, ang kamautan mapakali ang probinsya kang albahay, kaya mga tukang pagabot kang oras kang 2028, baka mga tukang makalaban kang mga lagman pagabot mga tukang sa pagiging congressman, iyo mga tukang ang mga paan pamilya siga.

Kung sa gayon man sa mga tugang, di ba mapadaog si Board Member Carol Siga. Kung sa pagkagwapo, di ba mapadaog si Attorney Ricky Siga. Asi man si Big Siga Jr. Kayo yung mga tabong mga tultol. Bako mga tungarog ka nagkapirang mga syunga. Bako mga tungarog ka nagkapirang personang may amnesia. Kan difícil mga tugang sa tawan may amnesia takon pati na sa napangaran ni Damaling Awan. Nailing ko ba yung picture kan? I think so nagkapirang department kan lokal na gobyerno kan daraga. Nakikwa mga tugang kitravel. Para yata ilingon so pagtapok ang basura duman sa I forgot kung anong lugar ito. So yun naman mga tugang. Nailing ko duman sa wrong department head. Ay niya ako maray man pala. Niya talo niya ako talag sa bypay. Di ba kanya ako pagabot kan Ros. Makaisip naman kay Magdalene siya. Tonight ikaw ang reyna ng kaya. Dumantabi sa kapwa ko mga barangay official room, dumantabi nindo ang barangay Pigtatabangan, di mga tugang Pigtatabangan, tabangan nindo, bako na pagtabangan nindo. Dahil ka mo matakot kan pag-indorso, anong mga makuha nindo kan pag-indorso nga? Ilingan nindo mga tugang, kung mapa-indorso ka mo, pag-abuti yung urasyong amasan na abutan nindo, ang dapat mag-indorso sa indo sa mga kabarangay mismo nindo.

Magburubay na kamo mantang nagkakape. Ano na tabi kamong mga taga-Aleko? Nagimata na lamang kamo? Nagkarali na lamang sa mga supog nito? Nagpapagibo pa lang kamo dyan kay edipisyo sa Laukan Aleko mga tugang? Mara sa pano? Imbis pa nung nasa Morena ang kamugtakan so kung supply kan kuryente ni Gisalbay dahil mga tugang sa pamumulitik ang ginamit mga tugang sa Aleko, mala, ano ang nangyari kung yan? Wah!

Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Oy, good morning, Tabi Kimi Rizzi. Sayaw naman yan sa United States of America. Ano na, madam, kumusta ang buhay mo dyan? Kanyang kapakutan na digdi sa Pilipinas, sa pag-exercise kapag kaaga. Pero sabi niya, kinakay po naman yung mga kasabayan sa iyang mga familia. After mga tugang na sobrang sakripisyo, pagpag-peskwela kan sa iyang mga aki. Sabi nga, kay po lang magsarabay naman sinaduman.

Ahoy sa mga paraong maparasira na nagkantabi na po ngayon ng pagkaga. Good morning sa mga negosyating bukas na kasi ang establishment ng negosyo. Good morning, ingat lang tabi. Kamu sa mga paraunang, ingat lang po. Kamu sa mga parabudol-budol. Dalmay kasabihan kita mga tugang sobrang sakit. Kanya-kanyang racket.

0: Kan saro nagadala ni kamo ni pading alarmaryo kan nakaaging Lunes mga tugang nga dapat na i-check man duman sa mga taga-midyang balingbing. I-check man duman mga tugang sa mga taga-midyang ibawa ng habol. Salamat abi Mayor Isham sa pagrumnom sa mga tunay na taga-midya asin mga tugang sa mga bugos sa taga-midya. Samantalang sa Mingming Duan ni Manoy Alan, kami nagsakripisyo ning morekon paano kami maaroy sa buyang profesyon. Alagad mga tugang linaugan sa na kami kan mga bayros. Maturo tambay kamo diyan sa SM ang burbantay nindo sa mga politiko sa mga government officials na nagagi maagad kamo kipang kape. Samantalang ako pag nakailing ako kay mga politiko nga aron kayan kung mga government official jokes binatago ako tabaka sa bion kung ano pag kamo lugod binaprintira. Dahil kamo magpa-pretend, dahil kamo magpa-social ilay manindo kaya iyo. Oy, good morning tabi. Ini para sa mga special kong amigo na sabi nga niya mga tugang madali makakuha kay amigo difícil makakitutol na amigo. May mga amigo mga tugang ng Malaysia na pagkaipon sa iyo pagtapos sa lingaw ka na. Sabi nga ni Governor Bichara yan pinagapun mga tugang ng mga dakilang syunga. Oy, good morning kay Mambit Bichara. Mambit, good morning. Abogadong dangak. Amak-ama ko ng mga tugang nag-testified, nag-testigo ng mas impeachment trial si Attorney Matibag ang Regional Director kang NBI. Matalang pa mga tugang salto pa. Diyos ko na sana taga NBI na budul-budul kan mga taga media din sa Legazpi sa opening mga tugang kan o sa pagbubukas kan bagong opisina kang ano sa bagong opisina mga tugang kan NBI nag-release sa mga sarong taga media bugos sila o niya taki 15 mil ito pala ng taga media 5 man sana pwe sometimes it gave a helping hand. Sa kabus sa Clash of Rivals, oy madam, salamat tunong tabi. Madam, talagang salamat tunong ng mga tunay kang amiga, tunay kang namagpagtabang. Talagang sobrang kaugmanan ka, ugmahan ko na araw kayo to digi sa programa. Kung natawan mga tuwang kimagakadi kong tabang sa mga nag-araga ding tabang. Hindi ko na-mention na lang pangarang kayo, tiba't madagitan ako. Pero tunay ining amiga. Sabi nga niya, mga tugang matibay niyang shock absorber. Tangin niya yung panagkakabot pa kang sarong departamento. Talagang tultul sa mga tao. Kanag-iba na Diyos ko na sila mga tugang. Gabus na kapal pa kanya o na. Ang gibo pa lang ngunyang kan-accounting, mag-record man sana. Aba? Sir? Kaya itong mga kang nasa ka-estudyante pa kita, may kolumnar mga kita kaya itong pigisuratan o debit, credit, COVID, debit, credit, COVID, debit, credit, COVID. If I had only one friend left, I'd want it to be bata ang professor ko kayto mga tugang sa Liwa sa Bicol College sa accounting subject kayto si Sir Gumban ang dating manager kang Legazpi Savings si Madam Mila Longgasa si Madam Eleanor Makasinag mga maurago itong professor. Oy Kevin salamat nun tabi Kevin ng Maray salamat Noy. Ngunyan pa sana ilang ko siya mapagiging dedikado ang public servant. Only one friend left, I want it to be. Tapos mga tugang daraw, itong sana kang nagkapira pag nagkapirak na ano. Oy, sa mga 54 barangay kandaraga. Good morning daw tabi sa inyo gabos. Sabi po ni Mayor Bay kasi maran gabos ng mga barangay officials ang pinakamatibay na kapitan. Kan barangay Ilawod kandaraga. Good morning tabi barangay Captain Randy Velasco. Si barangay Captain Randy Velasco na check mga tugang sa budget ninda. Taguaman ko ta ng paragi, binuga ka na maglaog. Kaya chicha puti na sana, bala nang yaka mo kung ano ngayon maabot sa'yo. Ayun na sana ngayon, tayo ka na kung mag-compute po eh. Bako yan trabaho ka sa rong government employee. Ang sa kuyang panaba, sinamumuto na barangay sa Panginoon po ni Barangay Captain Nelson Magallano ang bilugong pag-aribo sa council. Kagawad Ting, Kagawad RJ, good morning, Kagawad Rolanda. Araw ka ko kan mga tugong magpadaba sa pag-aribo ko. Maski maultimong minuto kan sa mga pag-iriban ang talagang kakampinindo ako. Pero pagsara, number one man akong palatuyaw sa endoyo po. Reyka Marquez, good morning! And ang matibay na kapitan kan Barangay Burgos, good morning tabi Barangay Captain Henry Malyapre. O Henry ba? Marino Nelson Magaluna, good morning kasi man si Kapmano Miranile kan Balida na Kapitan Narsing Mundial ang kapitan na may palinidugan, kapitan na may alam, kapitan na may prinsipyo para mga tulang sa karayan kan sa iyong mga kabarangay. Nakuno na nagrarani sa Kuya Jok sa gusto magpatabang ngunyan ang maabot na barangay eleksyon. Sabi ko, mag ako magtabang siya, inutong ko muna ang saliri ko. Deka mo mag-asakan mga ure-endorso na yan. Deka mo mag-asakan mga ure-endorso ka mo. Mapa-endorso niya ka mo kay Congressman. De man mabuto sa barangay nindo. Ano ang kikatakutan nindo? Kagawad sa Kuya John Barcelos, good morning. Evangeline Sidon Yabanes, sa Tagasing ka po. Paitubing Malyapri, good morning. Kasi good morning man tabi kay Yet Permejo dyan mga tugang sa ano. Dyan mga tugang sa barangay gawawa na sin man maan kape. Ang kagawad kan barangay Matno, good morning. Kagawad Lameda, ang masunod na kapitan kan Barangay Matlog. Ano kagawad? Kayang-kaya na? Sa oras mga tugang na 2 minutos makalisa na lasing ko niyo. Bago mag alasing ko nagdagat ang informasyon. Nasa rin niya si Manoy Andy. Manoy Andy, maray na aga pasok.
1: Urago Live Reborn.
2: Yes, Manoy, yes. Good morning sa mga parantabay sa Santo Domingo Albay, nagkondukta ni anti-illegal drug by bus operation
0: ang
2: kapulisan, Roger. Duwang magtugang na mekaniko na aristo. Na-recover kan mga otoridad ang limang sasay na laog pigdolidahan na siyabu na may timbang na 0.4 gramo na may kantidad na 2,600 pesos.
0: Ano yung Marie Andy? Binakalinda o pigisupply sa inda o sinda mismo?
2: May supplier man gayon sinda, tapos sinda ba nagpapabakal?
0: Makamakam. Mekaniko ka na? Madali unang kwarta sa pagiging mekaniko, tapos malawag ka, pasarog ka na transaksyon?
2: No, pero that. Na-recover man ang 500 pesos na mark money. Sa Piluran Albay, iyon man, nakumpiskar man akan mga otoridad ang maabot sa Oro Alang Kawine. 300,000 pesos na kantidad ni Siabu. Muda badil sa ginibong bypass operation na aristo ang suspect na binisto sa alias na Al 63 anyos na konsaya ang 14 plastic sachet na ang laog pidurudahan na Siabu na may timbang na 55.5 gramo, may kantidad na 377,000 pesos. Mula kalibre 38 badil ang nakuha kasabay na ang mga bala. Sa Kamaligalbay, sarong bumba na may posibilidad na magsabog pa ang nakot-kotabi manages sa Sityo Subong, Barangay Ilawon, Kamaligalbay.
0: Ano po yun sa sentro?
2: Roger, may nagbabakho dyan sa may pig-apod na Japanese tunnel.
0: Ayun, tama, aram ko tama yung project dyan eh.
2: Roger, so nakot-kotin eh. Kanabakho. Habang nagkakalot mga kabimano, Jess.
0: Ano yun? Luma ng bomba or bago ba?
2: Luma na.
0: Okay.
2: Sabi ka na mga taga EOD na ining bumbang ini may timbang na 1,000
0: magaba?
2: Roger, saro ining aircraft bomb na ginamit kan World War II.
0: Ano yun?
2: Na, Roger, binagsak kan napanggirang aeroplano. So, mas tinayay ni Mataklaon pa pag
0: kinaraon na ning daga?
2: Kinaraon na kan takla. Mala anong na tawa nag-birthmate?
0: Dakula, ano?
2: Roger, all that. Delikado pa yung dining mag-sabog tabi body guys, kaya kinuha yun kan mga taga EOD. Siya tabi mani guys, dugang na informasyon.
0: Kumusta lang ano, kumusta lang ragublo mo niyang kan bayo, namamadyan po niya sa nakapir ang barangay kan First District, Santo Domingo Malilipot?
2: Sa presente, tranquilo na tabi mani guys, medyo deep na lang, galing nagpapahingalo baga, pero sabi mga kan Facebook, may posibilidad.
0: Sabi kan Facebook na susulat subungan nga kan bulkan, hindi sa magal pila possibility na pwedeng makaigwa ng major eruption. Kasi ang ano man na bagay ng pinsulat, mamaboy yung makabuhi, talagang minawasak yan.
2: Roger, na tabi, Mano Jess, kaya yan ang pigaditan man kan yaw dyan sa may pamitisan kan bulkan mayon. So mga nasa lapuas ng 6 kilometers permanent danger zone. Ang Raya on Big Day sa palibot ng Bulkan Manyong Tabi, Marigues. Marisa, Malilipot, Muna Tabako, Kamalig na pagpunta ng Bulkan Manyong, yao na sinda sa evacuation center.
0: takang sarong alam mo niya na-intindo ko sa ito yung pag-riba ang dating pag-ibata naman sa RC ngunyan barangay captain bakal may phone sinda pala ligtas na ligtas dyan sa may phone as of this time dahil man pala niyan kay mga affected na lugar.
2: Pero dyan ka inarali na dyan so nasa 6 kilometers man baga tabi
0: bang dyan. Dahil man kasi nasa 6 kilometers per mga zone ang problema lang nila kaya ito pagbabaha but this time sabi nga nila kay Guaning nagsabi nga nila ni Kapitan Steve Luces
2: Steve Luces
0: padabasin na ni Lula Maria kaya itong zone nga supposed pipigagian kan baha ganito na nalitikan nasagot ito nagharap kay bagong dalan.
2: Pero meron dahil kakaninot baga so
0: malay ni Padigingin.
2: Oo, arong ni Lula Maria. Ngunyan pa lang, nagliklik na.
0: O sabi nga, nailigtas na sila. Kaya sabi nga ni, baga, narumduman na kan bagyong sisang, di naman ko baga kayo si Pading Ilmito man sa my phone. Talagang sabi ko, sinilasalan arumduman sa kaawagan. Talagang ginagiging na. Pero this time, gari sabi ni Kapitan Steve, gari nakaligtas sila naman sa, ano, nakaligtas sila naman sa piling agyan kan baga. Kaya nagpapasalamat sa dalan, tayawang daso to kapag ligtas nila, yaon si Lula Maria kan my phone.
2: Ganoon dahil. So, yan ang paniniwala maninda kabi
0: Mawigis. So, mga tagalidong kayo naman? So, mga tagalidong, bako naman masyadong apektado?
2: So, kung nag-gubnob
0: kang sarap,
2: bubukwag ang aso, kung abagat ang paros, talagang apektado. So, pagkaturog nindang banggay, agagubnob ang napamati nila, buda, sabayan pa kaning sa mga nagkaklaseng baga.
0: Oo.
2: Kaya desin din nagkarangaro tulog ni Maray. Pero mo niyan, okay nagpapahingalo si Vulcan Mayon.
0: Oo, sabi kang Facebook sa sulat subunga nga eh. Sabi ko niya nakakalwasing Maray. Because kag nakaging alo ba, gani grabe sa pagtuga niya, no? May mga rumbling sound. Ang pig-alag ka ni Manoy Andi kaya, kaya ito baga kang nasa high school pa or college, kang magtuga ba kaya? So, may nagdaragumdob ng gana. Mantang nagdaragumdob, binatas man so abo, na magaling pangilip ng kaliman sa nagano. Ngunyan, di ko yun, kaya ko yun nailin.
2: Kaya pa nagluluwas tabi, Mami Gays, so nagdaragitmit baga.
0: Oo, nagdudulay lang ang sinla, nagluluwas lang.
2: Sangari, kanog file tracker baga tabi, Mami Gays.
0: Tapos, mailing mo na ganso pagtaas kang abo.
2: Roger, ngunyan, nagtatanog sana, pero dahil nagluluwas o alangkaw na kalayo sa bumanga.
0: Correct, oo.
2: Sabi nga ni, may loo sa gilid.
0: Imposible man ang take, nasarap man siya ng bumanga kayan.
2: Diba na eh.
0: Apira kung pigbuktakan kikati, apira kung pigoperahan.
2: Si Sarian ngayon, kasabi baga badus, badus oo, dan Vulcan Mayon.
0: Vulcan, baka na baka
2: si Sarian. Si Sarian.
0: Oo.
2: Kaya naluko sa gini. Roger. So, yung pagdanta ba yan? Pero, ang lokal na gobyerno, pasiguro man tabi ba na, Jess, duman sa posibleng ibakwaran, nakahanda naman.
0: O, takang nakaging aldo, baga na kay Guaki Lahar Flow, na ilin niya sa Barangay Salvation Candaraga, tapos iba pag lugar na talagang nakahanda ng Lahar Flow. Bako?
2: Roger, hold up. Kaya man, pagtakotan ligay, kung ang kaso magparaoran, posibleng bumulos man ang lahar maligyan sa Vulcan Mayon tabi Marigues.
0: Oho, sige.
2: Okay, yan dugang na informasyon haligyan sa kuyang location Andy Madrigalejo basta Bicolano Uragon.
0: Salamat Manoy Andy sa mga nagdagpang informasyon haligyan mga tugang salawas. Sabi kayo nag nagpapalatulog din yung cellphone ko niya kabani on planig di sa kuya. Good morning, sir. Nakantabay na po kami. Tama ka na ang pigtataram mo na ang barangay pigtatabangan. Day pigtatabangan. Correct. Magtabang ka mo bako na magtabang ka mo, naglaw ka mo sa pagiging barangay official. Tama nga, bas ka mo sa pundukan barangay. Oy, wala i-offil na punas ko. Tabi mo na i-offil. So, tama sa STL kasubanggi. Ano nga ni tabi mo na i-offil lang tama kasubanggi sa STL? Good morning, tabi sir. Jace, pwede po ikaw makauro na dyan na 6:30. Sa info kita mauron, ako pag misan ingaton ako makipag-uro sa aron ko yan eh. Pag misan magamataram na makapikapi kita, madal ako mga tugang kikwala. Tamalay mo din makipangbayad. Nabu na nabudul-budul kita, yo. Kaya kamo tabi ng mga barangay officials, kung mabiding ka mo kang project, ka magbiding ka mo sa lowest bidder, bako sa highest bidder, tapag nagwa ka mo kay highest bidder, ang hanap ninyo kay highest man ang komisyon. Arogunin yung mga tugangan project na pig-implementan niya sa barangay Pandan Kandaraga, talagang mailingin yung mga tugangan kagayunan kang project. Sabi nga na ilaw pa sana kung ikayaw na duman sa barangay pandan, mailing mo na mga tukang kagayunan kang ano, ang kagayunan mga tukang kan ilaw na nagsisimbolo talagang tultol ang leader. Nagkagawa niyong project mga tukang sa palibot kang COVID court, napakundalan, napakaray sa mga project, talagang mauragon mga tukang pagkagiwan ni barangay Captain Narsing Muriel. Kaya Captain Narsing, ipagpalagos man sa iyong maray na proyekto asin yung inkaso man pagabot kan oras, makabalik ka ng kapitan kan barangay pandan, magkandidato kang ABC President kan Banwa Alindaraga, tanganing mapakinabangan lamang kan mga adaraga niyo sa iyong abilidad.

0: At mabalik na kapitan kan Barangay San Roque kan Dragon. Morning tabi Barangay Captain Gina Calyada kan Tukuran General Merchandise. Asin good morning man tabi kami kung Perfecto Peralta and of course Captain Henry Malyapri kan Barangay Burgos. Paitubing morning na paitubing. So dati nga ning ano may dating ano diyan na barkada ko man ko ta na tapos mga tugang nag-ibon ng kalokohan day nag turn over kita matapos tiga po dala ko tapig pigradyo ko siya ano pigradyo ko la siya ano niya ako kabobong mga radyo sa imo ano man niya akong mapala ko sa imo ang solamente niya akong ginibo mo yun dapat mong resolveran ara mo ng records man sa nakambarang kaya mo iluwas tumba ko kasi nga oy so mga nagabang palantabi kang SDL Kaso Bangyan nagtawa mga tugang 36 27. Oy, Aleko, bungkara sa kamo, Aleko. Tapusan ang kapalpakan. Hindi na muna yung pagsapiribado ng Aleko. Itauta na muna ngunyan sa mga talagay, sa mga taga-Albay. Aram na paano nindong yaw ng mga tugang kayto so apik. Magparado na ako nindo. Dahil sa politika, dahil sa abog mga tugang kansay ng gobernador na ginamit mga tugang na isyo so Aleko. Pagkatapos yung uras ko niyang plano naman isang pribado. Irap man ano. Kaya kamo tabi yun ng mga taga-Aleko. Mag-isip-isip man lamang tabi. Kamo mga opisyalis dyan. Naglangkaw sa presyo kan Aleko so babaya dyan sa kurente di lamang kamo nagtaram di lamang kamo nagpaliwanag igwaman ko taan na kamo kita kapagtaram taga media man ko taan ang kinuan nindo alagad mga tugang pagpapalosing impormasyon sa ralo iyo yun yato masabutan tabo kamo magtaram grabe milagrong pigigibo nindo dyan ha nangyari na mga tugang sa problema sa Aleko na yung uragan na nagkaletche-letche na problema mga tugang sa kuwari nagkaletche-letche na kaya sana tabi kamong nagkapilang politiko tangunyan pa sa naman may mga nakuha na kami ng impormasyon igwanda mga tugang kay mga negosyasyon may palatubod-tubod kamo kan mga negosyasyon na yan dapat mga tugang mataawan kay mga kaligunchan saan mga pikula anong makapagpili ang mga albayano na makapagpili mga tugang kan dapat nabutuhan araw mo yan pinawa ng mga tugang gibagong formalmente ng ipigpaluwas ni Presidente Bongbong Marcos an appointment ni dating Congressman Jovis Arcelio bilang Presidential Liaison Officer. Digyo mga tugang o kaalo ayon panurag nindo dyan kaginot nag-uram mong kamot na nakalukot kamo kay Presidente Bongbong Marcos uyan na formalmente ng pinagdesignal si Secretary Jovis Arcelio. Kaya ito bibanat-banatan nindo si Arcelio kan mga isyong salto o ngunyan niya una si Congressman Arcelio sa palasyo malakal yung ano na naman ang isyo nindong gagamito din na kamong naginibo. Sige po dagdagan na panimpormasyon ang saro mga tugang sa magiging pamayo kan Sentro Pagabot kan Oras Maloy Alan Lopez sa ito Lulan Maray na aga pasok
1: Urago Live Reward. Good morning managers.
0: Good morning
1: sa mga parantabay.
0: Baka Pagabot kan Oras ka ng magiging pamayo kan Sentro o si Iena
1: magulpakitan ka sa ulo na maloto
0: ano eh pag nakadukot ka nakatungtong ka sa likod kan Karabaw kayang-kaya mo yan
1: sana
0: sabi ba ka na abogadong syunga duma sa impeachment sarong kindat sana okay na
1: Garo mo sana ngayon sarong ikid sana ngayon rimati na
0: oo.
1: Okay sa mga dagdagtang impormasyon na natuldo ka na na paghalit as in na pagkatakot ka na mga nagkapirang residente sa barangay Kagmakong ini matapos na kasubanggi inarestar ka na Legas City 20 sabay ka na grupo ka na SWAT as in sa pagkipagtabangan mani po ng barangay Gladwin Candia na sarong lalaki soltero mas o menos mga 40 anos ang ilad ka ni Toyotang Dynamension na ron ang pangaran ka ni dahil sa kahagadan man ka na pamilya
0: kagawin kang pamilya kang suspect.
1: Yes, sabi manager. Ini kaya manager, sa istorya kaya kay ni manager. Ining nasabing persona, dati na ining may kaso na preso na ini na sa kasong panggagadan kan sa iyang bayon. Unyan ka na garo nakakuha ini ni na probation o pardon o biletaram kung anong kuantay nito nakaluwas. Ang nangyayari pag minsan magkaroon ng titrip nagbubukod ini manages may dardara pati ni pirming duwang matarom na nakatibat pirmi sa sayang lawas
0: nyata tada pwede nga ranan paano maraman kan mga residentes paano maiwasan ining tawong ini na abo pangaranan kan kapamilya kan guminibo ng kalukonesip lamang kan mga kapamilya sumang naging biktima kay ni
1: listado naman ini managers diyan sa nasabing lugar.
0: Paano sa
1: kundi ipigrespeto na lang. So, kahagadan ka na...
0: Paano sa na ibang barangay niya doon siya bistado?
1: Nadakot naman ini managers na okay. Sa kamutay ni kan mga kapulisan kasubanggi. Na ipigrespeto ang reklamo ka na mga nagkapirang residentes diyan. Kaso hapon, igwala naman ini kinabiktima.
0: Okay.
1: Binukod so mag-ina.
0: Isus.
1: kanso dita nang maabutan na dismayo sa kalang pinunduhan tagarwang Israel ya manoje sa tamaraman kuno panggugulat o karaw o talagang true trip trip niya lang ang makatakot man sa nadidita bata may history na yun panggagadan buda pirmening may darang matarom kung kaya sa pagi ni Kapitan Gladwin Candia dahil nagreklamo naman talaga ang mga nagkapirang residente sa nasabing barangay. Nakapuda naman na nakipag-koordinar si Kapitan Candia sa Legazpi City PNP tangani na nga ma-arrestar na nasabing persona.
0: Ano ang trabaho kayan?
1: Ne, ura man man Jess, puro tambay man sa nai dyan. Maski nga ni, so mga kapamilya kayo ni, pigre-reklamo naman ni, maski sinda, nagiging biktima naman kan pagiging violente kayo ni.
0: Ang makamakom.
1: Bata so, ina, medyo maluluya naman, kurang naman.
0: Oho.
1: Mm-hmm. So mga, sulusulo na sana siya dumaan sa harong kansayang ina, na nag-i-star, dahil naman nakakarami si mga tugang. Sa, yung nga na yan ang nangyayari, na minsan, pag iabot man siguro kan Baltican payo, talagang nagiging violente.
0: Di mo siya
1: ano sa iyo? Ining daragara niya pero may armas.
0: Di mo siya ano sa isip?
1: Dahil taman matermin na rin tabi, Mano, just naman kung mamba kita psychologist. Kundi, ini nga ni, ang action lang na ginaibo ni Kapitan Candia.
0: Yan talaga ang trippings niya, mangbukod.
1: Mambukod, manggulat, mambukod. Kang natatakutan man sila. Kabata, ay sabi ka na nga ni, may dati ng kaso ng panggagadaan.
0: O ikaw man sila, nagkasamatan ka mo, bigla kang kikigun, bako uragang ka man?
1: Siyempre.
0: O, bako
1: na hindi siya kumalagos ka. Kasi hapon, babayi si naging biktima, mag-ina. Grabing takot, dismayado so...
0: Ina?
1: Ina, kakadulag.
0: Kuyurak man, ano?
1: Kaya, kasi banggi, pinag-request na, nakipag-coordinate si Kapitan Candia sa mga kapulisan kan ni Gaspi, na at buto na ini, daraw na ini sa prisoan, na hindi na ini makapag-perwisyo din sa barangay Kagbakong.
0: Ang problema talaga, anong kasong isang pa, alam ni skandal?
1: May dating kaso ni Mano Jess, kasi siyempre, pag naka-provision baga, pag nag-ibo ka na naman kikalukuhan,
0: balik ka sa kulungan.
1: Balik ka sa kulungan.
0: Oho.
1: Tapos ang sarap, pagkaro pati si Kapitan, pingkumanga na kayo eh.
0: Ah, ibang ururo na yan. Talagang ano na, violente na siya.
1: Violente na. Kaya nga ni Suinot, mga talagod na si Kapitan ang nag-responde. Ngunyan na talagang siguro nag-dayaman, natakot naman si Kapitan. Siyempre, dayaman baga yung si kalaban-laban dyan kung may darang matarom. Mga batuto man sa nandarakan ng mga tanod. Kaya nakipag-coordinate na siya sa Legazpi City PNP. Tangan nang iyon ang formal na mag-bit-bit ka na sabing persona.
0: So, nadakop na pala ni Kasohapon.
1: Nadakop na Kasohapon. Kaya medyo nawara na so takot kan mga pag-ride na residentes dyan sa nasabing barangay. Okay. Sa iba ta pang mga informasyon tabi managers, nagpaluwas na yung patanid na Legazpi City 20 malungod sa ining bomb jokes as in faking bomb threats na nangyayari. Nasunod ka na kanakaging Lunes, nagkagwabaganin na bomb threats dyan sa Dubai. DW sa Divine Word College.
0: High School. High School Department.
1: Si Gonzalez po City 20, sa Iraram Canley, pwede nga makulong.
0: Yes.
1: Na sagod sa 5 taon. Kasi na pagmulta ni na sagod sa 40,000. Ana si sa mga mapatunayan na sa sagibo ng sabing pagbalgar. And kaya kung kaya tuga pa girumduman ka na Ligas ni PNP na publiko na maging responsable. Kasi na day ng God magtaunin mga peking o magpaluwas yung mga peking karaw-karaw na bomb threats.
0: Inyo ba ganun? Imagine na may aki ka naman sa Divine. Alam mo naaraman mo araw kayo itong simpre madalagan. Kapaano ko sa kapag susog mo sa aki mo, inatake ka kasi among namamatian? Bako na yung uragan to da sa karaw-karaw na yan?
1: Radio to data, nauuso ba kami sa rinig kaya sa mga sa cellphone? Mas magabat balahan nga ni managers ang pinalitas kayo, lalo na kung pinaagi sa cellphone saka ining information and communication.
0: Ang problema ganito na-register na sa mga SIM card. Today yan na-reparo.
1: Yan man nga ni Ana, dakulang kahaputan sa Mano Jess. Mm-hmm. Kung nga tadaiyan na nasusug tulos, ano Ana, portunde, kana pagristo kan mga SIM cards number, na dahil man tulos na na-trace, o na-trace, kung sisay ang mga responsable kan mga siring na mga bomb threats.
0: Oho, araw kayo sa kuya, may nagpaparatext. Sa isip, pigako ko man, talagang kikipag-text later on, ngayon pa kwarta, so uning support, kung ano-ano pa kung napigit. Dapat ko tana, araw kan, pig-registered na yan. Paano may mga nabibiktima pa kanu yan, bagang si scam? Paano pa yung nakakalusot sa ano? Paano pa yung nakakalusot mo niya sa NTC?
1: Iyon man nga na yan. Indaman kang kung ano man ang nangyari kaya na naging programang iyan ka na National Telecommunication Communication.
0: Oho.
1: Na ining pagpaparehistro kan mga SIM card na ining mga nangyayari sa mga text scam.
0: Oo.
1: Ining mga manlalain na nagluluwas na nag-aapod sa imo ngaya may nanggana ka ngaya sa siring na pa-contest na nag-officer ng dakulang kandidat na premyo.
0: Oo.
1: Pero dakulo nagbiyahe mas isa kuya may dakulo nagaharapod na data data biristuan ng mga number dahil mambagayan mo niya na hali.
0: Nya ko pag-aurang ko, may dito ng lamanta ko sa arong ka na bagay na maapod sa'yo mo, dahil mo man bistado, maapod sa'yo mo, dahil man bistado. Ano po ko, destain mo na ako ang number ko. Huyo. Hindi yan.
1: Ako pati, pag-aaraw kaya na dahil mo naka-register o dahil nakakumbok ang number sa kuya, dahil ko man yan bilisin ba?
0: Oo. Makagulo-gulo na. Ano nangyayari talaga na mamonitor?
1: Roger to that.
0: Ako kaya, pero lana pa mo ring taran ko, nadagitan ko, so taga-home credit.
1: Hmm.
0: Kasi kang apot, di nag-apot na, nag-apot po sa, nag-hello po sa ako, nagpapaliwanag, nasabi ko, bata niya ako, taga-radio na ako, madaldalo na ako, saro ka pa, paano ko man niya ako masabutan ng pigitara mo na ito pala niya ako, mapautang ka man sana?
1: Roger, pala, may maringa ito, may nag-official sa imo na magpautang.
0: Ang pagbayad, paano?
1: Iyon man sana.
0: Oo, mautang na ako kay 50,000, mapautang mo na ako kay 50,000, payable for 2 years.
1: Now, ito,
0: 3,000 per month na. Pigkumpit ko, Diyos ko lang, 50 mil, umabot ang 70 mil.
1: Dakulao ng tubo?
0: Yes.
1: Buda, malay lamang, kung ma-eleksyon na, takaipuan mo na.
0: Ay, di ako magkaipuan ng arugan. Kung muna sa kuya kan ka barangay ko, di mo na kung maginibo, di ako magkinakaipuan na magpa-endorse na nagkapir ang politiko. Yan baga si Congressman Pino. Yan baga si Congressman Pino. Yan, tatamado man ka po sa iba.
1: Ayun baga. Yan mga tunay na matabang sa'yo mo.
0: Ayun baga. Diyos ko na sana. Kaysa, hindi. Iligasan na ito so mawawaran ng harong niya sa Orosite. Aram ng problema kan barangay, ang Orosite, sakop kan ligas, pinagduman sa Capitol.
1: May aksyon na dumaan, Marages. May aksyon na duman si Mayor Rita Esmar, kumbaga pinag-missionar niya.
0: Nadagugubakan Lunes na duman sa presko na itong 67 yung familia, mali pa na duman sa bangkiruhan. Itong babae man, imbis na problema kan siyudan, magduman ka sa Capitol. Maano ka man duman, mapapansin ka?
1: Yan ang sabi na minsan pag marani, mahagad din dabang. Aram mo, kung sisayan mas madali, kung sisayan na immediately makapagtawin solusyon sa sarong problema.
0: Na di man lamang siya nakunan, magpauro pa interview pa na araw-araw kayo, nagdiglinga kami sa mag-agad din tabang. Oto na sumatabang, dapat naman ka muna agad din tabang.
1: Roger to that. May nag-alat na sa indang mga lugar o lote, hindi sa barangay Bankeruan, sa resettlement site.
0: Baka na
1: ano na pagkini may recent dismissal to sa Office of the Human Settlement.
0: Baka sabi ko nagatugan naman ito kan politiko. Talaro mo naman ganyan ito. Magbado ngayon ka mo ning puti. Magrali ka mo. Magwang ya kimaray na Diyos ko na sana. Orosite, aram na Orosite. Yaw si JP Lee. Taga Orosite. Maski puro paano kung may problema nagagal sinda ning tabang. Matatawal sinda kimagkakanigong tabang. Ang problema, tanagtugnok sinda ka na rumnin. Hindi naman kimagkakanigong koordinasyon. Pagpapaaliw na matarang biktima sinda ning human rights.
1: Roger to data. Primado pala itong yes, lote. Yes,
0: primado.
1: Mm-hmm. Pasalamat nga na sinda ka. Ito baga, so nagpa-interview. 20 anos na subot sinda naka-star dyan. Pasalamat nga na sinda. Ito naka-star na sinda ng 20 anos na libre.
0: Ata na nga ni Diyos ko na sana. Use your coconut shell.
1: Yes. Tapos si Kapitan Oriel, nag-aksyon noon baga. Ito nag-drain naman tulos kay Mayor Isham. Ito na ito ba nga sinda?
0: Oo, oh, grabing mga kabuhan, inda.
1: Okay, so yan muna tabi muna, Jess. Ang mga nagdagdag informasyon, nakikinig sa kuyang lokasyon. Ako tabi si Alan Lopez sa Saitunog, basta Bicolano, Uragon. Uragon Live.
0: Reward. Salamat lang sa mga dagdag pag-informasyon. Kaya sabi ngayon, mga tulang, if you cannot be good, be careful. Use your coconut shell. Uy, maray na agatabi sa pinakamatibay na kapitan. Kan Barangay Kagbakong, good morning. Kan Barangay Captain Gladwin Candia. And of course, si Edwin Darian, good morning. Mami Lalara, good morning. Nagawad ba rin na si Mani Serpio Imperial dyan sa Barangay Humapon Kanligas. Di Manay Bilayan, good morning na. Efren Mijabillo dyan sa Barangay San Roque Candraga, good morning. Kaya mga tugang pigisabi ko na sometimes sa yung mga oral daw, if you cannot be good, be careful. An ano man pong pigigibunin do, pagadala nyo din yung maray. Good morning, Kudodong. Good morning, Dong. Imagine mga tugang nga, problema sa daga, an oral site sakop kan ni Gaspi, maduman ka sa Capitol, mapa-interview ka na magad ka ng tabag. Kung ngunyan, sila nag-reserve kang problema nito. Ako si Mayor Isham, my God. Ano dong, natabon ka baga dong? Good morning, matabi kay Kakabal Grace Maralino Madroño, kan Barangay de La Paz, Candaraga. Tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim. Nadagog ko pa ng mga tugang nagpa-interview na batawan na aking magkakanyag kong aksyon. Iguan na pa mga tugang ki court order na mag-ali na kamo evacuate niyo yan. Kaya saan natabi, kamong mga yaon dyan sa barangay, bago po kamo mag-istar kandaga, bago kamo magtugdo kandaga, magpaisiman lamang kamo sa mga barangay official, taganing maaraman kung inipagsadiri kan barangay, sisyang tagsadiri kay ni. Tabaka po pag-abuting oras, gagamito na sudaga kantag sadiri, mareklamo na naman kamo, napipali kamo, marali na naman kamo, marali kamo against the government. Kaya ang ngunyan mga tugag, maski magbaba si Kristo, maski liwat yun magpanalagan kan panggugobyerno sa Pilipinas, di mga tugag mabago tayo, kita mismo mga sunga, kita mismo mga salto. Iyo? Kaya hindi nga po nindo ah, namumundo ako mga tugang na araw kanina nagagastos kita ki millions of pesos a day para naman mga tugang sa impeachment trial, samantalang kadakul-dakul kita mga tiyo sa katugangan, nag-aragad mga tugang ling tabang sa gadaan, kung ano-ano pang pangangaipo. Kailingan nindo ah, mailing nindo mga tugang ang opisina kang DSWD, diyan mga tugang sa second floor, kang third floor, kang Gaisano, agang-aga, nakapila mga tugang sa mga gurang, maagad ning tabang, pangbakal ning bulong, maagad mga tugang ning tabang, pangbakal ning mga tugang ki, o pangbayad sa ospital, pangbayad ning kabaong, samantalang 25 million a day ang pigsasayang mga tugang kan gobyerno duman sa impeachment trial na yung kamugtake. Iyo baga, kung ang pigisip ta mga tugang karahayan, ining mga tawong ini, nagsakripisyo, nag-aragad mga tugang ning tabang, tapos ining mga salbatanang yung nagpapakinabang, iyo baga po ano? Sayang po mga tugang kanpirak ni Juan de la Cruz. Kami po, ako personalmente sa trabaho mi bilang sarong taga-media, bilang sarong barangay official, nakaka-encounter kami mga tugang ki problemang arong kayan. Kaya na dapat taawan ki magkakanigong solusyon. Dapat mga tugang taawan ki magkakanigong aksyon. Tayan po ang problemang pinag-atubang kan mga katugangan niya to. Imagine na 25 million per day. Now, nag-desisyon mga tugang si Cruz Escudero na buksan ang bank record ni Duterte through AMLAC. Now, siguro, leksyon niya ini mga tugang dapat gabusama niya, i-adaptar, i-apply naman ini sa gabus mga tugang na empleyados kan gobyerno. Kung igwa ka mo kaya mga bag

0: kaming mag-submit. Pero mga tugang Diamond Kiserbe, Diamond na papakinabagan ng mga surusal ilihan. Tapos kung yan, mapurpal ka mo ng kaso. Betrayal ng public trust. Then yun yung mga tugang aram na, betrayal ng public trust. May pinakaalan ko na trust rating na government employees sa Albatana. Good morning, matabi kibig bigkas, Marciliana Ima. Alamakaw, nasilman, good morning, tabi kan mabalik na kapitan, kan balagay Alcala, good morning, tabi kapitan Esther Landisa. Makamurumulo baga mga tugang araw, kaya napigobligan po kaming mag-submit ng salin. And after that, mga tugang demi aram, kung siya na napapanumulan sa mayang salin, sa ako ang pagkaram ko, pigupareling kumando mo sa mga salin ko, in that ako na, malakong ibang properties. Basta yung importante sa kuya, igwa ko kipang tabang sa mga nagaragad sa kuning tabang. Dako? Imagine na 25 million a day. Kada kulkit ang katugangan na nakapila para mga tugang magagad kipang tabang kibulong, pang bakal kikabaong, kung ano-ano pang kaipuan. Tapos ka muna nagpapasasa ang pirak ni Juan de la Cruz.
1: You are listening to 90.7
0: Rap Danilo Agripa kan Barangay San Sakay Legazpi. Good morning. Marinaga mga tugang ako po si Jess Magallanes. Matul kan mga pagbabarita ang unyan pong alawin Miyerkules, Pit sa 22, Mother of Perpetual Help Dia. Sa headlines kan mga barita, Asalado Local Committee hearing ni Kinatawan Carol Sigay, nisnab kan mga taga Aleco. Kinatawan Carol Sigay na ipang pinal decision kung sa planong pagyasa privado kan Alba Electric Cooperativa. Mayor Risha Mismael, igwapang naka-reservang daga para lipatan kan mga pamilyang nakaisar sa barangay Oroset kan Legazpi. Maabot sa 1.7 million na mga kaakian ang nabakuna o natawanan din na... Una di award mingnakan Department of Health sa Bilog na Bicol Region. Legazpi PNP nagpatalin sa mga persona nagpapatakot manunungod sa bomb threat. Mianta Santo headlines man kan mga barita sa Lado National, BP Sara Duterte na sa Luas Camp, Palapinas sa Ukraine na kinubamay sa nagpaabot din pakikinubamay sa pagkakakilan kan duwang Pinoy si Ferrer sa Unified 911 dapat gamitin sa oras din kalamidad sigun sa Department of Interior and Local Government. Senador Robin Padilla, kinundi na ang pangkukulog. Ang pangkukulog busubot kan China sa Philippine Coast Guard. Agresibong ilo kan China sa West Philippine Sea, kinundi na kan Estados Unidos. Yanta Santo headlines man kan mga barita sa Lalo International, 20 persona gadaan sa pagbabaha sa Afghanistan. Mianta Santo headlines man kan mga balita sa Lado nin Karawat, Manny Pacquiao, Pacquiao Mayweather rematch sa pinagtutubutan na magiging record sa magiging record breaking event. Mianta Santo sa Lado nin Showbiz, Richard Asiman, Barbie Imperial mata unin tabang sa mga Bicolano. Oy, good morning kasi jokes Nunez. Yan mga tugang ang headlines kan mga balita ni Talis mo pakalisi nagkapilang hanap buhay.
2: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bukol ko sa matres at saka sa leeg. Lumiit na po.
4: Dati
3: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos...
4: Days ka na umiinom ng mga supplement ko?
3: Mahigit 1 week na po.
4: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
3: Medyo lumiit na po.
4: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
3: Malaki ng konti sa gulit.
5: Ang Mings Mall at Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo
6: para sa Premium Quality Refill Ink. Punta na sa Import Enterprises.
7: Installs Continuous Ink System, Refill Ink and Toner,
8: Documents Printing,
9: Plastic Lamination,
10: Xerox Clear Copy,
11: Rush ID Picture,
12: Photo Printing,
13: Printer Repair,
14: Scanning.
15: Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin
16: ng brand new printer with Continuous Ink System,
17: Paper Cutter,
18: Laminating Machine,
19: Photo Paper,
20: Sublimation Paper,
21: Calling Card,
22: Pigment Ink,
23: Sublimation.

Solution Inc. Cleaning Solution, Premium Epson Inc. at marami pang iba. Tandaan, Bastat Inc. Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa servisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: Dave, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong na inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na po nga 35 minutos sa makalisa na alas 5 nin pagkaagad.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
1: Balik po kita mga tugang sa programa, eksakto na po nga 35 minutos na makalisa na alas 5 nin pagkaagad.
0: Urago Barreta Express. Mga baretang lokal. Local news.
1: Ngunyan sa detalyes na kan mga bareta asalado lokal na imapundo si Kinatawan Carol Siga, Chairman kan Committee on Energy sa Sanggunyang Panalawigan kan Albay, na din naagadan kay magkakandigong paliwanag ang Albay Electric Cooperative or ALECO manunungo sa tunay na kabuktakan kaini matapos ang gilibong agma meeting kan nakaging aldawa. Ang mga nagluluwas sa impormasyon na liwat ining isa sa pribado asin piling lumaog ang boyte sa Simanan Meralco. Ini ang naging paig ni Kinatawan Carol Siga sa gilibong interview sa Kanuragunusa. Magigirumduman na kanakaging aldawa o kanakaging kaging Lunes sa nagpapuding committee hearing si Kinatawan Carol Siga, alaga niya malamang nagpailing ang mga personalized kan Albay Electric Cooperative sa panginginot niya ni Wilfredo Boxita. Kasabay kay ni sinabi pa ni Siga na dahil siya mapundo sa kuna din ako kaki magkakandigong paliwanag ang ALECO ninhulit na siya man ang pigahapot kan mga Albayano, partikularmente ang kamugtakan kan supply ng kuryente sa bilog na probinsya kan Albay. Sa iba pang detalis kan mga o sa may relasyon na balita ay pang final na desisyon si Kinatawan Carol Siga kung matugot siya sa pribado liwat ang Albay Electric Cooperative. Ini ang naging paig ni Kinatawan Carol Siga sa ginibong interview sa Kanuragunusa. Sayang silabi na kinakaipa na magpayag muna kay magkakandigong paliwanag ang mga representante kan ALECO, particularmente ang general manager kaini na si Engineer Wilfredo Boxita. Sayang silabi na alarma siya ni Nuliman tan biglang naglangkaw ang signal sa kuryente. Asin iba pang mga problema ang pinagatubang kan ALECO alagada. Diyan nagtataw ng kasimbagan ng maniamiento kani particularmente si Engineer Wilfredo Boxita. Magigirumluma na kanakaging aldaw nagpaapuding committee hearing si Kinatawan Carol Siga. Alagad inisnap ini kan nasabi ng mga opisyalis kan ALECO. Sama kayong kong amiga, good morning tabi kami kang Emily Abate, asin man si Balik Elino yung sabalik. Good morning, madi asin man sa kang magayunay na anak. Good morning, ki Gracious Piloya, kan Kilikaw, Kilikaw High School. Kantay 8 minutos na makalisa na lasing ko din pagkaga. Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal, siniguro ni Mayor Isha Mismayala na igwaki malilipatan mga familyang papaliyon sa barangay Horosite kan de Gaspar City. Ini ang laging paig ni Mayor Isha Mismayala sa ginibong pagatubang kan mga taga-media kan sa kanakaging aldawa. Magigirumdumon ang nagkapirang residentes kan barangay Horosite. Ang pipali na sa lugar na siling natutugdugan o tugdukan na. Nihulit na pagsadili subutin ni Kinsarong Pribadong First Persona. Ipinaliwanag pa ni Mayor Ismael ang inot na 67 pamilyang maapektaran ang iguanang malilipatan na kung saan maistar in mo malipat ini sa barangay Bangkeruhan kan syudad ni Legazpi. Ipinaliwanag pa ni Ismael na ang 67 inot na matatawa ni Ngarong ang pirmerong batch kan mga pamilyang mawawaran ng istaran sa barangay Orosite kan Legazpi.

39 minuto sa makalisan na lasing kunin pagkagamaygot na pinagbabantayan sa kunyan kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology or FIBOC sa ang bunganga kan Bulkan Mayon matapos sa makamariparo na nasusulat ang bunganga kaini. Inianaging payag kan official ang inianaging payag ni Maliton Bornas kan FIBOC sa sayang sinabi na medyo na alarma sila din hulit na medyo nasulat ang bunganga kan Bulkana. Ipinaliwanag pa ni Berno sa presente mantinido manggiray sa alert level 3 ang kabugtakan kan Bulkan Mayon na. Yan tasanto sa may relasyon na balita, mantinido nga lang kao manggayin mga aktibidad na kan Bulkan Mayon. Sigon sa informasyon, mantinido manggayin ni sa alert level 3 as in lalagad na nagdakulan mga aktibidad kanin sa nakalisa 24 oras. Sigon sa naging paikan Facebook sa kaiguan ni 20 volcanic earthquake sa kaibanan tracing volcanic tremors na nagduran ni sarong minuto bago o ba nagduran ni sarong minuto. Kasabay kay ni sinabi pa kan Facebook sa lemang ganyan na pinagahali ang posibilidad na magkaiguan ng major eruption ang Bulkan Mayon.

0: Yang tersantong sa ibang pangdetalyo sa mga balita sa lado lokal, minabot na sa 1.79 million ng mga ka-COVID-19 individual ang nabinipisyan ng deworming program kan Department of Health Regional Office Number 5 po kanakaging bulan na Enero. Inilaging pa ni Daryl Barani ang Regional Integrated Element Control Program Coordinator kan Department of Health. Sayang sinabi na may gusto na nakikipag-coordinate sa mga barangay official kasama niyan mga eskwelahan takani magsagib ng deworming sa mga kakiyan. Ipinaliwanag pa kanasabi ng official na ang mga lugar na pinagsagibon na ng pagbabakuna kan pag-deworming kan Department of Health ang nanginginot ang probinsya kan Camarines Norte, pangdo ang probinsya kan Catanduanes, as in ikatulo ang probinsya kan Sorsogon. Sinabi pa kanasabi ng official na ngunyan na taon palago silang pinagsagibon ang deworming sa lagkapirang eskwelahan, as in maigot man sila nakikipag-coordinar sa opisina kan Department of Education. Magigiramdumang na ito ang sinabi ni Mr. Prolantina ang tagapagtaram kan Deped Abay na kinakaipan ni Gunin magkakanin kung konsente ang mga magurang kung ipapapurga nila ano sa ilang mga kakian na. Parang tayo 1 minuto sa makalisa na lasing ko din paggagangunyan sa ultimo detalis kan mga balita sa lado lokal, maampag din magkakanig kung kapinalidad. Ang sisema na piso ng mga karaunigwaning bomb threat or bomb choka, inialaging pa ni Police Colonel Arthur Tagtag, ano ay si Officer in Charge kan Legazpa City Philippine National Police. Kasunod ka nangyaring bomb joke na nangyari sa Divine Word College kan nakaging Aldawa. Sayang sinabi na maampag sa pagbalga sa Presidential Decree No. 1727 o anti-bombing joke o threat law. Yan mga tugang ang detalis kan mga balita sa lado lokal, ang detalis po kan mga balita sa lado nasyonal, pakalis po din hanap buhay.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago. Urago.
0: Ang oras po mga tugang sa Radyong Uragon, eksakto na po nga 43 minutos na makalisa na lasing ko nin pagkaaga.
3: Uragon Barreta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka nasyon. National News.
0: Ngunyan sa detalis na kan mga balita sa lado nasyonal, pinagkumpirmar kan Office of the Vice President at si Vice President Sara Duterte ang nasa luwas ngunyan kan nasyon na sayang overseas trip. Inialaging paig kan na tagapagtaram kan Office of the Vice President. Magigiramduman na si Vice President Sara Duterte ang naampang ngunyan sa artikulo sa trial. Manungod ka na pat na article of impeachment na silang pa kontra sa iya. Mientras tanto sa may relasyon na balita, sinabi man kan Palacio Malacanang na aprobado kang presidente ang trip ni Vice Presidente Sara Duterte pun sa puon kan olio di sa isa sa good 31 kang presidente ng taon na. Sigun sa laging pahing Presidential Communication Office Undersecretary si Pampiparas Press Officer Clay Castro na personal trip ni Vice Presidente Sara Duterte ang pagtataonin travel trip kang Palacio Malacanang na kung sa'yo nakatalaan ni magbusita sa relasyon kan Qatar, Germany, UK, Northern Ireland, sa Netherlands na aprobado kan Office of the Vice o na aprobado kan Office of the President.

Hoy, Marina Kamantabi sa Maigo, sa silang papabuting good morning sa bilog ng mga taga-Busay, si Punong Barangay Moni Duwa, si Man Good Morning kay Albert Baseta. Mianta Santos sa iba, pag-detalis ka mga balita sa lado nasyonal, nagpabot maling pakikilamay ang imbase kan Ukraine sa pamilya kanduang Pilipinong si Ferren na nagadaan sa drone attack ang Russia sa commercial ship sa Black Sea. Siguro sa imbada, na sobrang kamuduan na silang namamatian matapos na mangyari ang nasabi ng insidente. Magigirumduman na inot ng sinabi ni DMW Secretary Hans Kaklak na duwang Pinoy si Ferren ang nagadaan sa giliwong pag-atake kan Russia sa Black Sea.

0: 45 minuto sa makalisa na lasing kundin pagaga sa iba pang detalis kan mga barita o salado na siya inagad kan Department of Interior and Local Government o DIAG sa publiko. Nagibo na pati kan sa ng pagada sa anong man ay incidente ang Unified 911 Emergency Hotline. Ninuliman sa maimportanteng papel kaini. Sigun sa laging paing ni DILG Secretary si John Vicribulia, kinakay po na aprobitsan kan publiko ang paggamit kan 911 para matising ang mga personalidad na pinagdesignar kan gobyerno, particularmente kan DILG. Sinabi pa kanasabi ng official na ang 911 ang nandang magtabang sa pagkan polisya, bombero, medical, at man risk team gamit ang nasabi ng hotline. Kasabay kay ni, sinabi pa ni Secretary Rimulya na panagos mo na nakikipag-coordinar ang Department of Interior and Local Government sa kabus sa mga local government unit para matawan kay magkakandigong kaaraman ng mga local officials sa paganda kung igwanin kalamidad. 46 minutos sa makalisa na lasing ko din paggagang unyan sa ultimong detalis kang mga barita sa Lado Nasional. Oy, good morning tami kamigong Cesar Marfil o Cesar Mantis Lengkasaw. Sa ultimong detalis kang mga barita sa Lado Nasional, siniguro ni dating House Speaker Sen. Late Representative Martin Romualdez na ang pangunya ang kasong plan din na isilang pagsayakang Office of the Ombudsman. Ini ang naging payag ni House Speaker Martin Romualdez kasunod ka man nagluwas ang informasyon na desidido si Ombudsman John Vicri o si Ombudsman Crispin Rimulya na mapanimbag ang nasabi ng kong dating Speaker manunungo sa pinagsasabing flood control controversy. Sinabi pa kanasabi ng opisyal na siyang pigdatago sa anuman na proyekto kung kaya na siya magpaimbisigar sa gigibon kan Office of the Ombudsman. Sige, kamo mismo mag-arayutan.
1: Uhagon Pareta Express. Mga pareta sa ibang nasyon. International News.
0: Ngunyan, sa detalis na kan mga barita sa Lado na o sa Lado International, umabot sa 20 person ang nagadaan, mantang mabot man sa gato sa person ang nawawara. Dalakan may iwasan na flash flood na nangyari sa Afghanistan. Sigun sa impormasyon, nangyari ang nasabi ng insidente ka nakaging Lunes, olyo 20 kang presenteng taon. Kabilang sa mga lugar na grabing naapektaran, kanasabi ng pagbabay ang Taliban, Kasabay kayo ni sinabi man kan officials kan Afghanistan na palagos man silang magibok yung magkakandigong tabat na magibok yung magkakandigong paagi para matabangan ng mga apektadong pamilya.
1: Buhagon Barreta Express. Barretang Sports. Sports News.
0: 48 minuto sa makalisa na lasing ko din paggagang unyan sa detalis man kan mga barita sa Lado din karawat na kulang pagtubod kan MP Promotion CEO James Manhura na magiging blockbuster ang pinagsasabing laban ni Orimatch si Damani Pacquiao si Man Floyd Mayweather Jr. Sigun sa naging payag ni Matura, nakulang sa pagtubod na dadag sa unilintabo. Nagigiramduman ito ang pinagplano ang pagkakaigwaling rematch kan duwa sa maabot na bulan na September na konsain gigibunin ni sa Estados Unidos sa magigiramduman na inutang naglaban ka na kaging 2015 ang duwa. Nunuli man na yung managing rason para mapirde si Manny Pacquiao ni Floyd Mayweather Jr.
1: Uragon Barreta Express. Barreta

0: Hoy, marina ka matabi kay Angeline Divora. Ngunyan sa detalis na kan mga ultimong detalis kan mga barita sa lado ng show. This day, masilibar kan sayang kompleanyo o magiging simple as in bongga ang magiging kompleanyo ni Barbie Imperiala. Hindi naging paig ka na sabi lang actress. Sayang sila mo din siya naikibagayaring magarbong birthday celebration na ang sayang gigibon kundi mabalik siya sa probinsya Canalbaya si Man sa Bicol Region para magtaon din magkakanigong tabang. Ipinaliwanag pa ni Barbie Imperiala na magiging kasaba niya sa pagpasiring digdi sa Bicol Region sayang your rumored boyfriend na si Richard Gutierrez. Oh yeah. Sinabi pa ka nasabi ng aktres ang sayang lugar na tinubuan, particularmente ang probinsya Canalbay, ang saro sa mga bibisitaw niya para magtaunin magkakandigong ayuda sa mga tios na mga Albayano. Yan mga tugangan ka, telepunan detalis. Kan mga pagbabalita, ngunyan pong aldaw ni Nueva Miercoles, pizza 22, kan bulo na Hulyo 2020-26. Sa liwat po, sa araw kan mga nakasaba niya ito sa programa asin sa pagbabalita. Sa lawasan si Manoy Andi, asin man si Manoy Alan Lopez sa Saitono. Sa mga nag-text, sa like sa Facebook, sa lamatunan tabiling marhay, nakasabay ko man sa lalo technical si Manoy Choco Diaz. Duman sa tower si Manoy Jones Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, minawalat kang tataramon. Dahil bali sa yumahan, dahil sa napagtugaan. Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano!
0: Adios, Maray Naga, Bicolanja.
2: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y. Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center. Kapeng natural, tunong-tuno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
3: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Means Cafe. Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
4: Lady Lane.
3: Taga saan ka, Mami?
4: Santa Cruz.
3: Mami, ba't ka nagpunta dito? Ano yung dating sakit mo?
4: Hika po.
3: Tapos?
4: Puso ko.
3: Nagpa-palpitate? Madali ka bang hingalin? Madaling mapagod? Mga ilang oras na lang ang tulog mo sa hanggang umaga?
4: Madali ka?
3: Dalawa, tatlo? Nagigising ka agad? Ilang taon na yung maming ika mo?
4: Dalawang taon.
3: O, saan ka na po nagpagamot?
4: Ayun na sa doktor ko.
3: O, kumusta gumagaling? O, kaya nagpunta ka na dito? Ilang buwan ka na sa aking umiinom ng mga supplement? 1 month? Nagkakape ka po? O, ilang beses mo inuinom ng kape ko?
4: 2 beses.
3: Okay. Mami, kumusta na ang hika mo after 1 month? Andiyan ba ba? Wala na. Hindi ka na hinihika? Hindi tulad noon na ano ba yun noon? Everyday ka hinihika?
4: Hindi po. Isang 3 beses.
3: So ngayon, wala na. Yung paghingal mo, kumusta? Hindi ka na napapagod. Kumusta na ang pagtulog mo?
4: Masarap ng tulog.
3: Mga ilang oras na?
4: 5.
3: 5, pataas. Oh, ang galing ni nanay. Ano? Sige nanay, nagpapainit ka ba araw-araw? Thank you, nanay.
5: Hello, mami. Good morning. Anong pangalan mo?
6: Maria Montaliana Surubulio.
5: Taga saan ka, mami?
6: Santiago.
5: Mami, ba't ka nagpunta dito? Anong sakit mo noon?
6: Nahihilo ako. Tapos, nanguhina. Pagkatapos.
5: Hindi ka ba nakakatulog maayos?
6: Hindi ako nakakatulog ng maayos.
5: Yung pag-CR mo, normal o hindi?
6: Hindi.
5: Ano masasakit mo?
6: Yung tuhod ko noon, mahihina.
5: Hindi ka na masyado makalakad ng maayos? Nakailang buwan ka na sa akin?
3: isang buwan. No? After 1 month, mami, na pag-inom mo ng supplement ko, anong masasabi mo na nag-improve sa'yo?
6: Lumakas na po ang...
3: Lumakas ka na? Oh. Kumusta ng pag-CR mo? Normal na?
6: Normal na. Araw-araw na.
3: Yung pagtulog mo ba? Nag-normal din?
6: Nadagdagan yung oras ng...
3: Dati ilan lang?
6: Kaminsan, nagkalimang oras.
3: Ngayon?
6: Anong gano'n?
3: Oo. Tapos, kumusta na yung mga masasakit mo?
6: Okay naman.
3: Wala na? Yung tuhod mo, kumusta?
6: Okay na, tuhod ko.
3: Ano sabi mo, nagbagsik ka?
6: Bumagsik. Ano sabi ko, anak, nanay, maray-ray na pag nangyayad ko, aura mo ngayon. Mukha mo, ano na.
3: Anong iniinom mong kape?
6: Ano yung kape?
3: Saan mo tinitimpla?
6: Sa, ano?
3: Alkaline. Masarap?
6: Masarap.
3: Gusto mo lagi magkape?
6: Ayun na, parang na-addict na.
3: Sige, nanay ha. Hello, Mami.
1: Hello.
3: Good morning. Anong pangalan mo?
1: Marito Vista.
3: Ma'am, kumusta po? Kanday ka pa nagiinom kape, pero ang beses ka mag-CR sa sarong simana.
1: Dua
3: lang? So, ibig sabihin, every 3 days ka nagsi-CR? Anong pagmati mo pagday ka nakaka-CR? Day, nagkukulog ang payo mo, ang tulak mo, nalilibong, garo day ka, ma'am, gari ka, ano day, nagkukulog ang tulak? Okay, kang nagkape ka na, kang means kape, pero beses ka na mag-CR ang aldaw.
1: Minsan duwa, ang aldaw.
3: Maayos sa pagmate, magayon.
1: Nakatag yung mga tabi.
3: Sita,
1: wala mo yung ano ko kayo ni?
3: Ang sit pag-CR mo. Pero beses ka nagkakape.
1: Ano? Duwang news, laada na nga ako.
3: Masira mo kasi ano? Madam, ano pa sasabi mong natabangan kang means kape sa imo, eh, naliog mo?
7: Ay, pagparainom ko po, eh. Ano po?
3: Kape. Oo, nagsalit sa goiter mo? Oo, pero araw mong may goiter ka, nakahiniling meron.
7: Pero madam, ito ka na kung manila ako, nagpatsikap ang kainig. Sabi, ugat daang nasore.
3: O, kaya nagbutog.
7: Kaya nagbutog. Pero kaso nagparaino na kang kape. Yun,
3: nagsalit na siliog mo. Ano?
7: Salamat po ako sa kape mo, may ano.
3: Ay, very good ang kape. Ano pong pangalan mo?
7: Angelina po.
3: Oh, ba't nagpunta ka dito? Ano yung naranasan mo sa kape kaya ka nag-decide na magpa-detox? Anong mga sumasakit yan?
7: Mga doktor, amat ako din na nagsasakit. So, pamamanid ko sa kasabi ni doktor, kolesterol ko na.
3: Oh, numarad ni dermitis mo, buda kamay mo?
7: Opo, yan.
3: Haloy na yan?
7: Oo, basta lang.
3: Oh, ngayon, amatas daw ang kolesterol mo. Anong binili mo sa kolesterol? Wala?
7: Doktor, basta tinda.
3: Hindi, nawala. Yung panid, hindi. O, sige. Anong binili mo sa akin?
7: Kape pa lang.
3: Kape? Ilang box pa lang na inom mo?
7: Ano pa lang? Kasi mayroon pa din ata.
3: Anong nasa shake?
7: Bumingin na.
3: Okay. So, ano ang nangyari dyan sa kamay mo na wala ng pamamanid at sa paa mo?
7: Nawala sa kamay, sa paa. Mayroon pang kamitid.
3: Konti. Ilang sa shake ka pa lang?
7: Naka-ano pa lang ako?
3: Aning na sa shake? Wow, isang box pa lang, hindi pa nga naubos, may pagbabago na, ano?
7: Tapos, doon mo mo, ano ko ng katong basta din sa high blood. Parang, labi kong lasing.
3: So ano, iniinom mo pa?
7: Nagiinom pa ako, Dok.
3: Okay, kaya nag-decision ka na magpa-detox. Yes. Para mag-ano ka lang, natural. Nanay, kumusta? Ano po ang patutuo mo sa kape?
8: Ayun sa kape po, maganda po.
3: Ano na, anong?
8: Masakit-sakit yung tuhod ko. Ito, umano, gumagaling-galing na siya.
3: Oo, tapos ano pa?
8: Yung eye drops for pangpatak sa mata.
3: Mm-hmm.
8: Nagliwanag po ang mata ko.
3: Bakit? Malaba na?
8: Mabasa ka? Nagbabasa ko ng cellphone. Bubul-dubul yung litra.
3: Ngayon?
8: Ngayon, nababasa ko na.
3: Very good na, ano? Okay, sige.
9: Si Cyril Campili Magallanes na sarta biya kung mami. Kung ba kayo din nakaping means kape na talagang marayin tapin yun. Kaya kanilot nga ni, nag-testing ako sa premier talaga, nag-testing ako sa rambak. Kang nainom kang agong ko, nawara ang pag-anin niya, ang pag-ingal niya, maski nga ang mga parang papagal siya, nawara, sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon, tapos gusto ko talaga inyong kape. Grabe ng kape, sinubukan ko. Wara man talaga si Ann. Ito lang ang gustuhan ko na kape na aprobado.
3: Hello, sir. Anong pangalan mo?
10: Si Jeffan Maldo, Barangay San Agustin, Wasari.
3: Anong kagandaan na itulong sa'yo ng juice at kape?
10: Ano sa maganda sa pagpagmating namin? Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabiling ito, pati ako, naging...
5: Meron ka. Anong maganda dyan sa'yo?
10: Nakakatulog po ako.
5: Nang maayos. Nang yung pag-CR?
10: Yun po. Yun yung maganda nun. Sana araw-araw na akong CR.
5: Dati, ilang beses? Masa isang
10: tulog.
5: Linggo?
10: Tatlo.
5: Tatlo lang sa isang linggo?
10: Opo. Minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga.
5: Nakakadobli
10: pa.
5: Ay, wow.
10: Nakakadobli pa.
5: Ano, so, masarap ang tulog?
10: Dire-diretso na po yung pag-CR.
5: Thank you.
11: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hatid sa inyo ng Miss Wanga Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
12: Ang Miss Wanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8:05 p.m.
11: Ang Miss Wanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Barak 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
12: Ang Miss Wanga Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Barak Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Miss Wanga Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabalosa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
13: Mas sabikulado o ragun!
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Minutos na pasado alas 6 nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo dadagugon. Ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon, Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon, Bullseye.

0: plano, pula gorda.
1: Tá bem grande, pula gorda.
2: Dragon, Dios Marraina Aga.
3: Good morning!
2: Medyo marlumluman kalangitan tango niya na amay na pagkaaga tabi, ano? Baad medyo magparipo arat yan. Bata, sabi kang pag-asa, igwapo ning LPN eh. Nakusan ako nakalaog na sa PAR at yan, i-check ko daw sa DOST pag-asa ko nakalaog na sa Philippine Area of Responsibility. Ito pong LPA na halangkaw po daan chance na ma-develop into a tropical depression. Yan. So abangan tayo yan. Ta, siyempre, uran ang dulot na naman kayan. Ta, sa initial na pag-monitor ng tracking kani pasiring duman sa Northern Luzon. Yan. Sa bagay, kay puwantaman ang pag-uran-uran. Bagano. Maray na aga, tabi muna, Sendo Gabos. And syempre, ni Puan Sendong Lingkod, Manolito Sanchez, at your service. Aldaw na kita nin Miyerkules, petsa 22 sa bulan po kan Hulyo, taon 2026. So may mga special na okasyon ngunyan aldaw. Sana mag-enjoy kamo and maugmah ang celebration sa anuman ng mga okasyon na yan.

0: Ayan, syempre duma naman sa mga may importanteng lakaw ngayon pong Miyerkules. Asikaso na at an oras baga, makaskason man magdalaga ng oras. Ansima na nga ni, umala ta Miyerkules na naman baga tulo. Saga, Webis, Bernes, so tapos na. Ansima na na naman. Arani na naman, paglaug na kan August, sunod na bulan, bear months na, tapos Christmas na naman kita, Kenny. Ano daw nag-alat sa tuya ngo niya na Christmas 2026? Arog kaning sigian marahal na naman, ano, ta sugira duman sa Iran, dahi man na pundutabi, nagdadagos manggiraray, kaya mala bagata nagralangkawan na naman nga ni supresyo kan petrolyo kan Martes. And iyo yan ang magiging mitsa tangarig magralangkawan man ang mga prime commodities and services. Umalatig wa nga ning anunsyo digdaan manibela Kuya Jukes na sabi may transport strike da sindang unyan puundlo unyan na 22 sagot sa agang 23. Hinda ko lang digdi sa Legazpi, sa Albay, sa Bicol, kung igwa manggayod arog kaya na memrosinda sa grupo kan Manibela, so transport group ini, ni Saitoso leader kaya ni Balbuena, ta iba mambaga sa grupo kan Piston, ni Modi. O kaya inda siya na kung digdi yo, apektado kita digdi sa transport strike ninday ni Pungo ni Naldo kung may grupo man digdi kan Manibela. Iyan da tabi mga tugang sa indang transport strike na duwang aldaw, iyan po da por medyo ta nagsikad na naman ang paglangkaw kan petrolyo, presyo. Iyan ang sinasabi ta eh. Maraman ta naman kaninyo, so mga driver na naman sa nan may ayuda, Kuya Jokes. Na apisar kita gabus, apiktado man, kanarog kaya na sitwasyon, bako. Maray na sa nangani, sinda ta may mga ayuda. Kita pa anuman. Apura kayan mga tugang, ano ang mga bareta niya tungon niya naldaw na pwede tang pagurulayan sa mga naka-line up ko digding issue. Saro ini siya dakulang bareta sa lado lokal. Ini pong pagkaka-appoint na, officially appointed na, kan Palacio Malacanang sa paagi mismo ni His Excellency the President, Ferdinand Marcos Jr. May silyo kan Palacio Malacanang, pig-appoint na po si Joey Sarti Salceda bilang siya po Secretary kan Presidential Legislative Liaison Office under the Office of the President. Yan, kaya ansa iyang inya na titulo, Secretary. Yan. Secretary Joey Salceda. Naging governor, naging congressman, ngunyan secretary na. Matindi ano. Sige ta, subaybayan ta ang mga trabaho, asin man magiging papel na gagampanan po ni dati congressman, governor, ngunyan secretary Joey Salceda na. Dakulang unra ini kan Albay, sa posisyon na ini kan ni Salceda, ni Kong Joey, ano. Dakulang bagay po ini mga tugang, ta, kumbaga siya po ang maserbi digding tulay sa mga legislative agenda kan executive kan presidente, and siya po ang magiging kumbaga intermediary, siya ang magiging tulay sa kongreso, Congress, House of Representatives saka sa Senado. Yan kung ano po ang mga maray na mga programa kan presidente na kinakaipuhan din lockdown sa kongreso. Yan, siya po ang kaya dyan, in charge. Secretary Joey Sarte Salceda. Yan, may kuha na nga ni, may post na sa FB. Kaya amay pirmian mata ni Kong Joey. Secretary, yeah. Bago, medyo lawi-lawi kita kani mag kuwan pa sa primero, medyo lawi pa kita kani mag pronoun. I mean mag apod sa iyang secretary, pero to, sanayon ta na tayo na yan eh. Natuod baga kita gob o kaya kong. Kung ngunyan ta secretary na siya, medyo may pagbabagong kadikit sa iyang titulo. Pero karon mas bagay yung pagilingon, ano? Secretary. Ano kaya, ano pang ibatang mga bareta digdi? O inilinog na, naglinog na naman. Sus Marisip, talagang palinog-linog dyan sa Klaberia Masbate. Ano, dahil napupundo ang linog dyan, ha? Naglinog na naman kaso banggi alas 9:48 nin pagkabanggi, 4.3 magnitude. Apuera kayan kasuod mang hapon alas 2:09 naglinog man sa may sirangan na partikan tabako. Sige talaga rilinog-linog mo niyan ano. Maray ko na nga ni ang bulkan mayon taday ng gayo baga medyo nagtuninong na kanakalis na mga aldaw sige ang maragubrub ano. Ngunyan medyo day ng gayo ah. Wala na akong maray nadadangog na kuyan sound hali sa mayon volcano. Ano na daw nangyari? So, kan nakalis bagang si mga na, harus talagang maghapon, maski matanga, banggi, sige ang ragubrum. Oh, pero ngunyan, medyo nagtunong-tunong na, wara nang gaya kitang nadadangog. Hindi ako sana dyan sa mga arani dyan sa pamitisang Kambulkan kung may gwapa ka mong nadadangog tabi. Yan, sa mga lugar kan matanag, mabinit, yan. Kumusta dyan? Sa may parting anuling, sa bagay, wala naman nag-i-star dyan kayo, tapi na ay rebakor na. And apuera kayan mga tugang sa iba pang issue, ano pa yung iba tang issue, national na ini. PNP nagbiberipikar na tabi sa nagluwas na report na jata si Atong Ang nakaluwas na kanasyon na naman. Nako, nakaipsot na. Kung totoo ininyo na nakaipsot na naman sa Pilipinas si Atong Ang nakaluwas na, bukol na naman ini sa mga autoridad. Ano na kamo? O, sabagay, pigbiberipikar pa man sa nadaa. Ramon tango na kung ano ang resulta kang verifikasyon nila, kung totoo da eh. Pero ang sakali man, ako nakaluwas na naman ini, bukol na naman ini. Sus Mariusip kita. Anong klasing bantay yan? Ano? Kung nakakalusot, napigbabantayan mo, nakakalusot. Anong klasing bantay yan? O, maray sana si BP Sarat, igwa po nin Travel Authority. Ah? Gustong sabihon, tinugutan na makapagbiyahe. Nailing mo na yan, nasa sapog sa impeachment trial, pero pa-relax-relax lang, travel-travel lang. Ah. Ah, pasiring po sa inini, sa Qatar, sa Germany, United Kingdom, Northern Ireland, saka Netherlands. Yan, maray pa ang BP, ano? Ta, sige sana ang biyahe-biyahe. Pero sabi sa mga komentaryo, kwanda yan, sa diring kwarta man kan Vice Presidente, dahil manda dyan kwarta ang gobyerno. Ay, dapat. Dapat lang. Alangan man na kami ang magastos palan. Ah, sa buwis kan mga Pilipino, ano, kasi ni swerte. Maray ko, ang gagastosun mo, kwarta kan mga DDS, okay lang. O yan, maglalakbay sa iba-ibang bansa, Qatar, Germany, UK, Northern Ireland, saka Netherlands, and Vice President. Sabi sa comment, ah, sana dahil nang magbalik. Pambira mo rin. Jata, dahil na daw magbalik. Ah, pambira mo rin, ano? Sa ibang mga comment duman sa post, ah, sana wag nang bumalik. Yako matindi abo ng paulion. Ah, sana daw wag nang bumalik. So iba naman, ang ibang comment, o kaya pagbalik daan niya, kung mabalik pa, dapat mag-resign na daa. Nailing mo na yan. Ano? Grabe ang mga comment, tabi, mga tugang. Ano pa yung iba kung mga naka-note digdi sa issue tango niya na aldaw, duman sa pag-aparisir ni Melvin Matibag kan NBI. Yan. O sige. Aratsan sa natabi naman iyan and digdi muna kita sa pagpaabuta kan sa tuyang mga bareta sa tuyang Buenamanong Bareta.
1: Buenamano Bareta Headline.
0: O yan ang headline kan mga bareta. Enot sa lado lokal, Abante Bicol kay RD Taol Feedback Mechanism inilunsar na kan BJMP. Divine Word College sa Ligaspe, ligtas na, clear na sa anuman na bomb threat na nangyari po kan nakalis na daw. Bareta Nasional, Kong Joey Salceda, pig-appoint na bilang secretary sa Presidential Legislative Officer ni Presidente Marcos. Bareta Internasyonal, Iran, liwat na inakusaran ng Amerika na nagbaylar sa pinirma ninda ng Memorandum of Understanding. Diyos maray na aga, ako po ang sino magiging tagapagbareta Manoy Lito Sanchez. Diretso na sa detalye kan mga bareta, enot sa lokal. E pinaglunsar na kan Bureau of Jail Management and Penology, BJMP. Bako iniso BJMP na Bong Rebilla, Jingo Estrada, Marculeta, saka su letter P. Ah, iba po ini, so BJMP talaga ining tunay. Ito pong BJMP digdi sa Bicol, answerong feedback mechanism na pigapod na Abante Bicol kay RD Taol. Iyan po ang programa ninda, feedback mechanism. Tangaring po silang mapadali ang pag-resibin in anuman ang mga komentaryo, mga reklamo, suwestyon. Magin pag-rekonosir gikan sa publiko sigon kay BJMP Bicol Regional Director, Jail Senior Superintendent Jose Gemelo Taol. Ang paglunsar ka na sa aming programa ang parte kan sa iyong objeto sa BJMP na palagos na magtaonin ligtas sa sindikalidad na serbisyo sa bilog na riyon. Pwede nang ipadarakan si Simon ang sendang mga mensahe sa pagikan smart contact number 0929-299-7510. Sa Globe naman, sa cellphone number 0905-28-0604. Second pa kay RD Taol, ang gabos na maresibi na mensahe ninda, asin man mga kunano-anong concerns, ang direktang makakaabot sa iya mismong opisina. Tangaring tulos na tawanan in magkakanigong atensyon sa good action. 18 minutos, makalis ang alas 6 na ni pagkaaga. O yan na, ang barabaktot na report ni Your Honor. Dahil ng transparency sa paggugobyerno sa probinsyal duman sa Camarines Sur. Talaga. Sabi daw, kunata, Your Honor, sige daw, pasok.
2: Yes, Manilito, good morning, malumlum na pagkaaga, medyo mauran-uran, digdi sa Camarines Sur.
0: Siyo man, digdi mauran-uran baga. Baad mag-uran-uran man nga, digdi aratsang gayon.
2: Sana. Anyway, mga patay man ako ngunyan, sana sa Adalanday, ma.
0: Ayun. Dahil bali, okay man yan, tanganing mapresko kita sa kakaipuan taman ang uran-uran talaga sa panahon na ini.
2: Eya ba yan? Manilito sa itong impormasyon mo niya na pagkaaga, dahil na nagtutubod ang mga taga-Camarines Sur na iguan ng transparency ang Kapitulyo Provincial. Malaan, kasuhapon, nagsundan na ning kaso si dating Bukal Carlo Batalla kay Governor Henry Villaperte, mga miyembro kan sangkunan na panlalawigan, asin ang busy o vice governor na si Sal Fortuno Jr. na kung sa'yin dainan yung transparency ang panggugobyerno kan probinsya ng Camarines Sur. Susukay batalya, pinagsunod niya ang kaso sa ombudsman sa mga pinangaranan niya to na mga persona ninulita dainan yung nahiling na transparency ang probinsya ng Camarines Sur. Ni may kuya na, may Marcelo na, may trastantong ang mga miyembro kan media na nakikritika kay Governor Henry Villaperte, pinagkasuhan na kung sa iniwini ang nasarong bagay na nangyayari digdis sa Camarines Sur na kung sa pinagsabi pa ni Batalya na nag-utang na naman in billions of pesos ang probinsya na Daiman Aram Kanwata Camarines Sur kung sa'yong pagkakagastuanan ini. Pinagsabi pa ni Batalya na dapat magimata na ang mata Camarines Sur na kung sa'yong magkaigwaman lamang ng transparency sa mga masunod na taon na nasa Mita probinsya. Marcelo na kaya? Ini ang pahayag ni dating Bukal Carlo Batalya digdi sa Camarines Sur. Mga tugang-dugan niya ito informasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsha, Basa Bicolano, Oragon.
0: Salamat, Your Honors, sa imong barabaktot na report na yan.
1: Buena Mado Barreta, mga barreta ng lugar. Local news.
0: Sa iba pa niya itong mga nagkakalagagang barreta lokal, idiniklara na na salbado na, clear na, mayo nin anuman na peligro nin pagsabog ang Divine Word College of Legazpi matapos na ni sinagibong bomb clearing operation kan mga otoridad. Segunyan sa payag kan Legazpi City Police sa pamamayo ni Teniente Colonel Arthur Tagtag Jr., bandang alas 11:05 ninaga kan nakalis na pet sa 20 kan makaresibisinda nin report kadakod kan sa long mensahe na ipinadara sa Facebook page kan Divinian Frontier and Senior High School gikan sa Facebook account na Minsantropy. Sa nasambit na mensahe na bigpadara nagpatakot ang nagpadara kan nasambit ng mensahe na magsasagibo subot nin pambabadil asin matanom nin bomba sa laukan nasambit ng eskwilahan partikular sa mga building kan senior high school saka junior high school. Pinagkukuliktar ang nasambit ng patakot sa subot bako patas na pagtrato nga nagkapir ang mga teachers kan maneamento, estudyantes asin mga kaklase. Pero dapat makuan ini, may hararong pang investigasyon dapat dyan. Ta baka kung naroon mo na sa mga issue bagangon niya sa mga eskwilang, kaya baka bullying na naman, ano? So dapat makuan yan, maarama na maray. Mientras tanto, sa iba pang mga barata lokal, ipigbuyagyag ni Mayor Hisam Ismael kan Legazpi City na nakatalaan na dagdagan kan lokal na gobyerno kan Legazpi ang iba pang mga pasilidad sa Sawangan Park bilang parte kan panagos man na pagpagayon asin man na pagparambong kan turismo asin lalo pa na magdakol ang mga nagpapasyar sa nasambit na lugar. Segon sa alkalde, obeto kan proyekto na mas pang mapagayon ang park asin maging mas komportable asin attractive para sa mga residente maging sa mga makakahiling sa paagi kan social media asin mga magagayo na mga bareta may kinaraman sa parke. Segon pa sa alkalde, bako sa nakaini mapapagayon ang eksperyensya kan mga mapasyar kundi makakatabang pa sa pagpakusog kan turismo sa kapadagos na pagtalubo kan Sawangan Park bilang saro sa mga mayor na tourist destination digdi sa siyudad kan Legazpi. Mientras tanto, pinakusog man ang Interfaith Harmony and Inclusive Governance sa Bicol Region matapos ang opisyal na groundbreaking ceremony kan 1.4-hectare property sa Ginobata na itinaw kan Provincial Government Canalbay sa pakikipagtabangan kan LGU para sa mga Muslim o kaya Muslim community. Nasambit na daga, nakatala na ikonstruir ang pinakaenot na Muslim Cultural Center and Training Hub sa Bicol Region na magsiserbing sentro sa pag-preservasyon kan kultura, pagpalakop kan kaaraman asin pagpapatibay man kan identity kan mga masunod na henerasyon kan Muslim Filipinos. Sa sarumensay, pinaabot ni National Commission on Muslim Filipinos, Secretary Sabudin Abdurrahim, ang sa iyaman na pasalamat sa gobyerno probinsyal. Sharing man sa Ginobatan LGU, para yan sa pinagkukonsiderar kaining sarong sacred trust saka sadaka hariya. O kaya ambot sa biyon daa charity na nagpapadagos ang biyaya sa maabot pang mga panahon.
1: Mga baretang lugar.
0: Apwara sa Cultural Center, babangaon man ang 1.4 hectares na propiedad tagarig bugtakanin NCMF Field Office, ngarig na mairaniman ang serbisyo ka National Government sa mga namamanwaan, pati naman sa Halal Slaughter Hub sa Kasarong Muslim Cemetery. Nagpayag din pagkauyam si Albay Board Member Carl Ziga matapos na subot na imagsipot ang mga representante gikan sa Aleco sa committee hearing kan Committee on Energy sangguni ang pandalawigang kanalbay. Sigon ki Board Member Ziga ang namamayo sa nasabing committee o beto kan hearing ko ta na matawan ang linaw ang mga issue na kinakampang kanaleko kasabay ang ralangkaw na singil sa kuryente. Ang pirmi na siya ng brownout na namamatian kan mga konsumen.

0: Alas 8 sagod alas 5 nin hapon sa Malinaw Auditorium. Kasabay sa mga serbisyo giyatod, iyo ang PSA, PhilHealth SSS, Pag-ibig DTI, PESO, RHU, siniba pang programa, kan lokal, asin mga ahensya nasyonal. Magkakaigwaman in libreng medical services, eye check-up, konsultasyon, national ID registration, business assistance, sa siniba pang serbisyong pampubliko pa sa mga residente. Obeto, kadaktibidad. Naidulok ang mga pangenot na serbisyong ini kan sa tuyang gobyerno sa mga namamanwaan bilang party kan celebrasyon kan Alinaw Festival 2026.
1: Buena Mado Barreta. Mga bareta sa laog kang nasyon. National News.
0: Time check muna kita. Eksakto na 28 minutos. Lampas alas 6 na ng pagkaaga. O naman sa mga may lakaw na naman tabi na mga importante ngunyan na Miyerkules. O si kaso na. Mag-init ng tubig, magpamahaw na, magkarigos na, and larga na. Ngunyan sa mga bareta ta sa lado nasyonal, opisyal ng pig-appoint ni President Ferdinand Marcos Jr., si Congressman, dating Congressman ba ya, Joey Sarte Salceda, bilang UNAPUAN Secretary, Presidential Legislative Officer na may ranggong Secretary sa Presidential Liaison Office. Second sa appointment na petsado July 20, ngunyan na taon, magiging panginot na connection siya kan Malacanang. Asin kongreso sa pagbusol kan mga priority project o mga programa na kinakaipuhan ang konsentimiento o kaya ang lockdown na dapat hali sa kongreso. Pwede sir na siya na magpuuna sa iyang trabaho ng mga oras matapos na may sumiteran sa iyang oath of office sa Office of the President asin man sa Civil Service Commission. Sa sarapang bareta, nakatalaan man na makipag-meeting si Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa China sa paagikan Foreign Minister man na si Wang Yi. Initangarig na pag-ulayan ang bilateral relations entre kan Pilipinas sa China, inanunsyar nini ni DFA spokesperson ASEAN Matters Dominic Xavier Imperial. Kasabay kan week-long meetings as in conference kan mga foreign ministers kan ASEAN digdi sa nasyon na madurar sagod sa Hulyo 24. Abo man na panginotan kan opisyal ang tiripon kan duwang diplomat kan Pilipinas sa China ini matapos siya na haputon kun kasabay sa pag-uurulayan an manungod sa pinalawas na AI generated video kan China Daily na naglaladawan sa mga Pilipino bilang mga kabalang asin man na dahil nagrespeto sa 2016 Arbitral Award na pinalawas kan The Hague na pabor sa Pilipinas.
1: Buena Mano Barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Labiyog tambareta sa lawas kan nasyon, liwat na inakusaran kan Iran. An Amerika, huli da sa pagbaylar kanis sendang pinirmahan na Memorandum of Understanding. Sinabi ni Iranian Foreign Ministry spokesman Esmael Baghai na gabos na mga aspeto kan MOU an binalgar kan Estados Unidos kan nagtalikod na simana. Kung kayo nakusaran man ni Baghai, ang US na nagbubusol sa mga barko na maggamit nin parallel o parallel route sa Strait of Hormuz. Nasamit na rota mas arayo sa rota na tinutugutan man kan Iran. Ay, inda kita. Iyan na problemang iyan dyan. Apektadong maray kita. Sige na naman ang ralangkaw kan mga inda. Sports Balita!
1: Buena Mano Barreta, Barretang Sports.
0: Amay ang pagtatapos sa kampanya kan German o kaya Germany, ay alat, German, iyo tama,

alima na si cyclist na si Florian Lepowicz. Para yan sa sayagotang pangaturugan sa 2026 Tour de France matapos siya na maaksidente sa Stage 16 Individual Time Trial. Pulis na nasambit ng insidente dahil na niya maipagpapadagos ang sa iyang paglaban sa nasambit ng karera na naging dakulang kamunduan sa iyang team asin man sa mga taga-suporta sa iya. Kung kaya sa ibong kanipig lalauman na makakabangon inipong si Lepowicz asin liwat na magbabalik sa competition matapos ang sa iyang pagpaparahay.

0: Buena Madu Barreta, Barreta Artista.
1: Sa chikata ngunyan na pagkaaga, pigurulayan ngunyan sa social media, ini pong aktor, sabagay, kuha na ini, haloy na ining naging sensational maski kedto. Ini pong aktor na si Baron Geisler, matapos na mag-viral na naman ang sarong comment kan sa iya pong agom mismo na si Jamie Evangelista sa Instagram. Napag-araman na nagkomentaryo ini pong si Jamie sa collaborative Instagram post ni Baron kasabay ang sarong aesthetic clinic kung sa ina hihiling ang nagsasairarom ang aktor sa facial treatment. Tulos man ko tayong pig-delete, alagad liwat na luminakop ang mga screenshot ka nasambit ng komentaryo. Ngunyan sa Barreta at Salud, panagos pa magrarayan pagbabakuna sa ikadawang simana na Candywise League Tastigdas sa mga aki na may edad 6 to 59 months old na mayo pang 5 anyos ang edad. Nagpagramdom na naman ang DOH na ang pagpapabakuna. Ang epektibo po na ang paagi, tangarig na maprotiran ang sino mga kakian kontra tigdas. Mayo manin na dakulang side effects, alagad pigga siguro kan DOH na andaan mga health workers ninda. Na magtabang kung igwaman na mamatian na bakong maray ang mga kaakian matapos ini na mabakunahan nasambit ng Ligtas Tigdas Vaccination Program. Yan natabi na naman mga kauragon, mga tugang, ang satuyang mga tampok na bareta ang unya na agang amay na malumlum na Miyerkules. Sabay naman ng bareta. Nagpanday ta mga baretang yan, News Director Annalyn Silada sa papo ni SM Rod Perez. Partner ta dyan sa technical side, pipe na, Joko Diaz. Siyempre sa partner naman, naman sa mga transmitter niya to, Tower, si George Valderrama, saka si Rain Bartolo. Ako po sa inyong naging tapagbarata, Manilito Sanchez, Mabalos, and please stand by lang, magpapadagos pa kita sa program.
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Para sa inyong quality refill ink,
6: punta na sa Import Enterprises.
5: Installs, continuous ink system, refill ink and toner,
6: documents printing,
5: plastic lamination,
6: Xerox clear copy,
5: rush ID picture,
6: photo printing,
5: printer repair,
6: scanning.
5: Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Anong pangalan mo?
8: Si Deb po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR. Mga 2 days sa pinarog yan. Yun yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturo ko, magayunin ha. So, tula ako talaga. Kablaw ko daw ako. Then, nagsalit talaga. Sapa.
9: Ang main Sinulog San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
10: Mula pa noong taong 1996, ang Jeremy Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeremybalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Jeremy Balon Travel and Tours in Jeremy Balon Travel and Tours. Keeping

0: nagbabatingaw sa interong Kabicola. Ini ang istasyon kan mga Bicolano. 90.7 Radyo Urago. Urago.
1: Time check, alas 6:41 na rin pagkaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: maurano na dyan sa luwas. Bata, medyo nagmotor-motor sa nagita na naman. Ta, mahalan na krudo na naman bigla. Ano? Nagpapatak na naman mga kuya na. 80 na naman lampas. Diyos ko po. Ano kita kani kuya jokes na kuyang kita nagmotor-motor siya naman pero bad mag-aratsyan, mag-uraw naman tangarig tis makalarga naman kita aratsyan. O duman sa mga maralaw sa trabaho ninda, sa mga mamurotor-motor dyan naman tabi medyo likay kita ta biglang buminulo so makusog na uran ha. Kundi sabi ta nga ni okay man yan ta at least makapurepres ko ang pagmati-mati ta e napura kayang kay puan taman talaga uran-uran ta grabe bagan init kung mga nakalis na mga aldaw naman. Sige, welcome po. Yaw na kita sa ikaduwang kaptang na mangkang programa. Yaw na kita sa second part. Iriba na pa kita sa good 7 o'clock today. Re-restorya lamang kita kan mga issues sa lokal, nasyonal, kain kinakaipuan pang international, di sige. Sabagay sa lado international, ang mga barita man sa nasugira duman sa Iran, itong pigtataga abang-abangan ta kung ano ang mangyari, ang kamaabutan ta man sa na dyan, siyempre baka kung matapos na and ano daw kaya nangyari daw, una tabaga pwedeng magkaigwana ning maray na urulay ko ta, nasabi may mga deal na sinda, ito pala na nangyari, deal. Kaya nangyari, burumbahan na naman. Kaya pati so petroleum products ta, siyempre apektado na naman ta, dumanpig kukua, and iyan siyempre nagralangkaw na naman bigla ang presyo. Kaya ako nga ni nag-amay-amay pakargang gasolina kan nakalis na si Mana bago mag-Martes, mga Domingo pa sana nagpakarga na kitang full tank. Tanya ako, mabawas-bawasan man sana ng diit, pero diit na sanaan sa tuyang gagastusot, diit man sana nababawas, nagamutor-mutor na sana naman mo na. Kundi ko naarog kaning sige manan ura na naman, ano, medyo masakit yan ang kalaban pag nagmumutor eh. Anyway, iyon na yan. Daitang, daita man yan ma, di kita maginibuta, nature yan eh. Basta importante, buruhay pa kita. And still fighting. Sa mga kasakitan sa buhay, aral daw. Bye. Ibaba ang presyo kan bye sa Albay. Ay inda kita. Pero aram mo yan ang isyong iyan tabi mga tugang very legitimate ha kung na paano yan ha saka ako unta sa day talagang mahal. Igonin mga nagsasabi na nagmahal da kaya por medyo ta arog nga ni kaining nag-ulan to ang presyo na naman kang petrolyo pero na iba man sa nanaloy ngunyan pasinama na Martes baga kanakalis bagang mga bulan si Manal bako naman baga ababa naman baga so presyo kang petrolyo sulamente naglangkaw na naman ngunyan na Martes na 10 pesos garitulong si Mana, so sigidang langkaw, pero ang pinakalangkaw, iningo niya na Martes, 10 pesos, so yun ang mga nainot na increase, bako managayo sobrang langkaw. Kaya pamugtakta pa na ito ang naging rason na naman, gari grabe mang gayod na nasubran man sa langkaw ang presyo talaga. Take my hand, follow me. Kaya iyo yan. So sa kuya nga ning sisirisiminto, hindi ko pa natatapos. Nabugtakan ko pa sa naning kuyan. Nabugtakan ko pa sa naning pudkaini. So purma pa sana. Mamislada pa, bata so siminto uto duman. Baka dahil man lugod magparakusog tabad kung umuran magtubig duman sa pigbugtakan kang siminto. Magkaturubigan ito, mabasa. Mamislada kita kanisala sa oras. Yan. Kaya dapat siguro ini pong issue na ini ang pangun kan provincial government Matanos. Sa bagay yun. Ayun na bagay ni kaninot pa bagang mga aldaw. Yun na ini so mga issue. Ano? O kundi kung ini pong nakalis na aldaw, surali dyan, na an inagranga yun na naman yan ng aning halangkaw na presyo kan bye-bye. Ano daw kung anuan maray na solusyon daw kayan? Ha? Nata yan, taarog kayan ang nangyari kaya digdi sa Tusalbay. Kaya ni nga ni pagkaka-appoint ki Kung Joey, sabi ka di ibang komentaryo, siguro nga kung si Joey, kung iyo nga so swerte na kuta na iyo nga naging gobernador, siguro ganyan nga, dahil kitang problema dyan sa isyong iyan, ano? Sa mga quarry-quarring iyan. Ta, kan panahon niya ngayon na siya nagtukaw dyan sa Kapitulyo, dahil man na issue ngayon dyan sa quarry. Ngunyan sa naman abang ribukan issue sa quarry tadig di Salbay. Sabagay kung hurup-hurupon man ang ganyan to, yung man ang ganbagano. Kan nagtukaw na mga gobernador kanakalis ng mga aldaw, Nando Gonzales, Joey Salceda, Al Francis Bichara, dahil man ang ganyan. May mga issue man, dahil man nawawaran issue. But bako manarog ka ining ngunyan na panahon na ini. Kung nata yan ta nagpara langkaw, oh, sabihon ta pa, nasaro sa mga nakakontribute sa paglangkaw, ini pong gira sa Iran na naglalangkaw sa petrolyo, so okay yan. Pero apuera ka yan, ano pang iba ha? Na minalangkaw na maray? Kan baga da'y pa man nagigira baga so duman sa Middle East, di yun na baga ng issue. Oh, kundi medyo nakomplikar sa na kaninganing nangyari ng gear duman sa Iran na nagralangkawan so piresyo kan gasolina. Oh, pero kan panaw na dae pa man baga so gira dae yung bagan issue na digdi manungod mang girari sa quarry. Oh, yun yan ang sa tuyang na dapat maurup-hurup na tayan taarukin kita digdingon yan sa albay. Na apuirakan libre man siya na pigtataokan bulkan mayon dyan ang gulping maray na mga aggregates. Pero pag abot sa mga end consumer intirong kitaman siya na digdi sa albay, yaon mo na kita mismo sa lugar. Pero nata yan taharugin ano. Kari man sa kuryente baga, ilingang ang kuryente ta digdi sa albay. Nata ta nagmamahal ang taripa o rate kan kuryente ta digdi sa albay, apisar na kung tutuson ang geothermal, hali digdi sa albay. Dahil man pati kita klarifikadong maray sa tuya na mga syudadano sa albay, kung ano ang biyaya o anong pakinabang ta dyan sa geothermal, birang iyo ang host, kaya hindi di mismo sa probinsya, iyan na mga geothermal plant sa Tiwi, and then ining sa Bakman, o Manitobacon na lugar. O ano ang pakinabang ta dyan? Ha? Ang Manito Albay sa nangani, kansarong si Manag itong barita na sinurat ni Ate Annalyn, na biru-biruon mo yan, ang Manito palan, apisar na yaon na dyan ang Bakman, yaon na dyan ang geothermal, pero ang bultay kang kuryente, babaon, nailing mo na yan. Nayaon na sa inda mismo dyan sa lugar ninda. And apura ka yan, so Aleko, ang kuryente na nag-aabot sa inda, low voltage. Ultimo nga ni ngayang electric pan, dahil nag-aandar, bagaman nga mag-aandar, gari na so napipiritan sa ng talibong kan ilisi, kan electric pan. Ailing muna yan, ano? Yun ang pignangalas taman digdi talaga. Natata, apisar na yaon digdi ang source, natata, gari kita panlagod ang sisakit na maray. Imbis na dapat kita mag-enjoy. And sa, eh, taman siguro sabi ko na libre, ta gabos mo niya, wala man libre mo niyan, baga ba ko? Oh, kundi sa rasonableng presyo man, kantidad. Ta kita na eh, magkita nagsasabi na libre ang kuryente, libre ang bye-bye, graba, na eh man, mabayad man kita, ta igwa man kitang pambayad, dawa pero paano, basta an importante man, so rasonableng kantidad man. Kung sobra man talaga, siyempre, dapat si Say Magayon, maagrangay. Oh, apisar na yaon ligdi mismo sa tuya. Kaya yan ang pinangalas na bagadigdi. Magkuryente, mag-aggregates. Yaon ligdi sa tu, sufficienting mara, yaon na ligdi sa tuya. Geothermal plant, quarry materials, yao na digdi sa tuya, pero natatak mahal pa. Iyan ang daita maintindihan, ano? Ha? Ano ang masasabi kan mga opisyal ta digdi na dapat kuta na ipaglaban in daya na kumo kita yaon mismo digdi, na dapat kita an mag-enjoy kayan sa paagi po nin barato and suficiente na mga paggamit o serbisyo and kita nagagamit ta, nag-i-enjoy kita. Day bali na sana sa ibang lugar ta iba naman sinda duman. At least digdi sa tuya, at yaon nga ni digdi ang source, bako? Oh, alam mo ang kuryente. Digdi po nagagigikan ang kuryente ta sa pagikan geothermal plant, madalagan sa national grid, Luzon grid, ibabalik digdi sa tuya kung ano-ano ng mga pinatong ng mga charges. Kaya pag-abot digdi ang presyo ta sa babayadan ta, paliog na. Kadakol ng mga charges, halabaon ang electric bill ta. Oh, bako? Apoy rapayang kan systems loss na daita man pigagamit, pigaharabas kan mga paraikit ning kuryente, si kita nagbabayad. Oh, bakong makulog sa buot yan na mga arog ken daw na pangyari, bako? Kiisay an kuya niyan, kiisay na negligence iyan, kiisay na kapabayaan ang mga arog kayan na nagsusuprir sa mga ordinaryong syudadano, which is dapat nga ni iyan mga arog kayo na bagay, dapat pigbabantayan kan mga local official taligdi, tangarig at smiling tamanan sa indang pag pagmakulog sa tuya na kaya sinda dyan yaon sa pwesto ninda ta magserbi sa mga constituentes ninda. Ano ang maray kayan? Kaya iuyan ang daita masabutan digdi sa tuya, simple man sa nabagakuta, no? Tayo na kita magparaisip kung ano pang mga komplikadong bagay. So basic lang, yaon digdi sa tuya ang source. Kuryente, uni ang geothermal plant, igwa sa Bakman, igwa sa Tiwi. Ano nga nitong sa Tiwi, Kuya Jokes mo niya, na geothermal company ng ito? Lingaw na ako garing. So source can aggregates, quarry, baybay, graba, etc. Libre uyan dyan, hali sa mayon. Kaya yan ang pinyang alasta na ta mahal, imbis na mag-enjoy kita, tayaon digdi sa tuya, gikan ang mga recursos na ini. Ha? So ano yan, day kaya kan mga local officials niya to, pamugtaktang day kaya, ano maray nagibuhon? Natangarig kita, kumbaga, magkaigwamang kita nin, sabi ko nga ni Day, mang kitang nagahagan na ilibre sa tuya, tadao para paano, mabayad mang kita, we are willing to pay. Ha? Basta surasunabli mang kutang babayadan. Tagari, bako mang baga fair na hali mismo sa imo, pagkatapos, pigga ngaya ginamitan sa naning makinarya dyan kung ano, pagkatapos ibabalik sa tuya, finished product na, pero mahalo na. Oh, saan ka man nakahiling king? Grabe mang gayon. Ha? Day lamang pigsa alang-alang na, oh, kamo dyan, tahali dyan sa indo ining mga produktong ini, kuryente, graba, bye-bye. Ha? And presyo dyan, special price. Ha? Discounted price. Oh, mga arog lamang ko tabaga, Kendi. Medyo mariray man baga sa pagmati-mati. Bako? Natis na enjoy ta ang mga siring kaning bagay kumo yaon digdi sa lugar ta nagigikan ang mga siring kaayan tabing mga utilities and produkto sa quarry. O ibong-ibong eh. Yaon digdi sa albay. Kaya kan mga panahon baga na so albay puputula na kan kuryente taday nakakabayad. Grabe so mga repair. Ano na nga ka mo dyan sa albay? Nata nga yata puputulang kamo dyan ng kuryente, i-disconnect, taday nakakabayad, napisar ngayang yaon dyan sa induhali ang kuryente, iyo baga, insulto baga, saan ka man agad nakahiling nahali na digdi, tapos puputulang ka kan servisyo kang kuryente, taday ka nakabayad, nailing mo ng kalukuhan yan, ha? Katarantado ang baga, dapat nga ni kita ang nagkukontrol ka yan. Dahil nindo ka mo pagpara di ka huwag para urag-urag sa muya ta halian digdi sa muya kung habo sabihon mi na pundo niya pundo yan. Bako Kundi, ano mo na, gulpi ng mga reglamentos na pigsusunod dyan, bako man yan araw kayang kasimple. Gulpi na nin governing laws na dahil po nin makikiaram o kaya dahil pakiaram ang mga local officials. Tasakop na yan kung ano-anong mga batas. Pero yun na nga ni yan. Simple yun nun man sa nabaga. Sabi ko nga ni, dahil ito na pagpara ikomplikar ang mga sitwasyon pangyayari. Dahil nakaipuan ta na pagpara pasakitan pa. Ipasimple yun ta na sana. Dahil daw yan tabi, pwedeng magibuhan remedyo. Sa bagay, kung ani, dapat nga ni, kahit tupa gayon, ano, bakungon yan. Taano pa. Kaya, inda sana, kung igwapa ni imposibleng paagi yan, tapis na nahali digdi sa tuya, natayan ta kita nagsusuprir. Yung man sana yan ang dakulang kaputan tabaga sa sadirit na digdi salbay. Magkuryente man iyan, magbaybay, magquarry materials. Yung man sana yan ang simpleng kaputan ta. Natata kita nagsasakit dahil kita basta-basta maka-afford kan mga babayadan na apisar na yaon digdi sa tuya, hali, gikan, iyan pong mga rekursos na iyan. Iyuman sa na iyan, ang pinakamayor na hapot niya to, natataarog ka iyan, ang nangyari. Ayan. Siguro ba, may magsimbag sa tuya, nadain na yan makakabalik, kung ano pa ang nangyari, iyon na yan. Kung ano yan na sa presenting sitwasyon ta, arog na yan kayan, dain na yan mababago. Ayan lang. Yan lang ang mangyayari dyan talaga, matius na sana kita, magsuprir na sana kita, taarog na palang niyang kayan, dahil na yung ma-remedyo yan, hanggang na sana kita sa arog kayan, magtius na sana kita. Arog kayo ng bagong posisyon ni Kong Joey, dahil man siya pwede makisaw-saw sa mga arog kaning issue na digdita, ang trabaho niya malinaw. Malinaw pa sa bulang kristal ni Aka, ni Kuya Eric, na ang trabaho niya iyo ang pagiging tulay executive sa legislative branch. Lalong-lalo na sa mga legislative agenda kan presidente. Siya po ang malakaw kayan. Malinaw ang sa iya pong trabaho sa pagiging liaison office under the office of the president. Pero pwede man gayon siya maghirihing-hing kay presidente. Baga, bakuta, yaw na siya dyan eh. Under the office of the president na siya eh. Kung ano ang mga concern gayon na manungudig di salbay na pwedeng makatabang si Kong Joey, pwede man ta under the office of the president. Kumbaga sabi nga ni Ken, haranina sa kurun. Ay kaya haranina sa kusina. Madali kang mauringan na dyan Kong Joey, ta haranina kaya yaong ka na mismo sa kusina eh. Madali un maghirihinging sa presidente. Kung ano man ang mga bagay-bagay na, ano na concerning the welfare of Albayanos, pwede man gayon makahirihing-hing sa presidente. Dahil daw, bako. Kaya yun yan, siguro ang pang-ultimo tadigdi yung masasabi na sana sa isyong ini, pag-abot sa kuryente sa Albay, pag-abot sa isyo sa quarry, inda, kung iyon na yan, hanggo sa good na sana kita dyan, kita na ang mag-suprir kanarong kaning sitwasyon, ta iyon na yan. Na dapat, kung ano man ang mga bagay na dapat pigi-enjoy tangon yan, dapat inasikaso na kahit tupa. Ngunyan siguro, so may mga kakulangan kayo, so mga kahit tupa na mga nainot na mga leaders tadigdi. O ngunyan na presente, may maginibo lamang, aber daw. Kung wala na talaga, yan lang. Magtius na kita. Iyon na yan, ang sitwasyon tangon yan, magtius na sana kita. Shout out mo na sa mga nakantabay sa tuya sa FB Live. si First Lady nakaantabay. Ah, First Lady paring jokes. Si Ate Vanessa Diaz. Good morning, Tabi. Ate Bane. Si Madam Unika Iha. Good morning, Madam. Uran. You can win. O maringatan nag-uraw-uraw na, ba lamang kung diritsyo na mag-uraw. Si Kuya Joseph Derrick, perming nakatutok. Yan, sa programa, thank you Kuya Joseph. Yan man si Ate Amy sa Abunda Bahoy, dyan sa Barangay 27, Victory Village South. Janet Belnudo, good morning. At saka si Makiniana Lodovice Evelyn. At saka siyempre si Manong Erning Mular. Mabalos. O sige, param na kita sa programa. Ano jokes? Diretso na. Okay, sige. Mga tugang, param mo na ako. Digdi sa programa niya to sa Bullseye. Digdi po sa programa tango niya na 6 to 7 in the morning. And siyempre, sa day lang po maloy, standby sa mga bareta. Padagos pa na paghabo paabot ni mga darakulang bareta sa bareta alas 7. Ene po ang sendong lingkod, Marilito Sanchez, Mabalos, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano!
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba, hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
4: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2422 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex.
6: Pagbatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Dave, malapit ng anniversary natin.
10: Oo nga no, parang kailan lang.
9: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
10: Siyempre, Lolay's yun.
9: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
10: Siyempre, Lolay's yun.
9: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
10: Siyempre, sa Lolay's yun.
11: Sa lahat ng okasyon,
10: Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park. Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Time check, alas 7, Jess nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulida ang Oragon. Reta, alas 7. Oragon, Barreta, alas 7, Headlines.
1: Aldaw ni Miyerkules, Fetsa 22 sa bulang kan Hulyo 2026, uyang-unyan ang mga panginot na mga bareta sa Bareta alas 7. Headline kan mga bareta sa lokal, 1,000 pound na GP bomb na kuadyan sa Ilawod, Kamali, Galbay. DSWDB call panagos man sa pagheras nin cash assistance distribution para sa Erarum kan uplift program. Pareta Nasional, Vice Presidente Sara Duterte nasa luwas kan Pilipinas. Sa bareta ta sa luwas ka nasyon, 20 katawo ang gadaan sa flash flood duman po sa nasyon kan Afghanistan. Yan ang headline kan sa tuya mga bareta, ang bilog na detalyes kayan pakalis lang gani.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natili nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GerardEBalonTours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours in Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
0: Oragon, Barreta, alas 7, Barretang Lokal. Local News.
1: Nakatugan sa pangarap po ni SM Rod sa paghatod kan mga barreta ang unya na aldaw. Ako muna sa Dumakaibanan, Manilito Sanchez. Sa detalye na kan mga barreta ay notsalado lokal, kinonfirmar kan Albay Police Provincial Office Explosive Ordnance Disposal Unit na saro pong 1,000 pounder na general purpose bomb nadukayan sa Sitio Sugong sa Barangay Ilabod, Kamali, Galbay, kasunma, Hulyo 21. Sigonyan kay Police Senior Master Sergeant Reynold Miraflor, Kanalbay PPO EOD Unit. Alasambit na klase ng bomba ang sarong aircraft bomb na buminagsak gikan sa Panganurun kan mga nakalispang panahon kan tsyempong hapon. Pinahayag ni Miraflor na mantinidong aktibo ang bomba sin pwede sir man girare ining sumabog. Sinabi niya na maray sanang daiman tinamaan ang warhead kan bomba na pwede sir na iyoan magresulta sa dakulang danyos kon suminabog. Mientras tanto, duman muna kita sa mga pag-iribata sa luwas. Mayor Hisam Ismael kan Legazpi City kinumpirmar na naglalangkaw po ang bilang kan kaso ng dengue sa Legazpi City. Ang detalye kang baretang yan, aliki manoy Jess Magallanes.
0: Urago Lahe Reward.
4: Kinong tuluman ni Mayor Isam Ismael, Kansulan ni Legazpi, na kalawang hiliyangkaw ang kaso ng Dengue Nasugat kung pakaimay na kaging aldawa. Inalag yung tag ni Mayor Isam Ismael sa gilimong pakikipagulatan Urago Musa. Sa yun, sinabi na punta ang Madis Cabrinasi matapos sa langkaraman. Naglalangkaw ang kaso ng Dengue Nasugat, purus na siyang nagibok yung magkakandipong pagi. As in, sinayaw ang nagdato lang ni Health Official sa kalimatawan yung magkakandipong solusyon ang nasabi ng problema.
5: Ibot na po sa ito yung sinatari we will be able to do this.
4: Sinabi pa niya Ismael na nagtalaman sa tulagkani ng direktiba sa Pesina City ng Pasi sa pagmimig ni Dr. E.S. Lunes na maigit na makipag-coordinar sa mga barangay, particularmente sa mga barangay na tulagkos sa naging masiguro si mapuguro ng panglakos kan kansa ng dengue sa Sudan kan Bigasli. Nagdag na barita ang lokal. Ako si Jess Magallanes, maas na nitawan na Urago.
1: Nagpapadagos, sagot sa presente ang DSWD Bicol, kansendang cash assistance distribution para man sa programang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o kaya Uplift Program. Ikon kay Michael Jerome Villena, Chief Administrative Officer, Human Resource Management and Development Division kan DSWD Region 5. Nasa 181,263 na target na mga recipients kan programa digdi sa riyon. Mientras sa bilog na Pilipinas, nasa 7.5 million household ang target. Sinabi pa ni Villena na ang uplift sa rong programa kan gobyerno nasyonal na may obheto na matabangan ang nagkapirang sektor kan sa tuyang nasyon na makakuan in cash assistance matapos na maapektaran kanangyaring kariribukan gera duman sa Middle East. Mientras tanto, LGU kan Santo Domingo Albay mabilog man in Task Force Aqua. Aramon taman ko na noon obeto kan Task Force Aqua na ini. Ali Kimanoy Andy Madrigalejo.
6: Nakatalaan ang bilugon kan LGU Santo Domingo Albay ang Task Force Aqua ini matapos na pirmahan ni Mayor Bungbanda ang Executive Order Number 39 Series of 2026 ang Task Force Aqua sarong espesyal na grupo na matutok sa pagbabantay maging pag-aristo kan mga personang naglilistroso sa mga tubo nin pigaagihan kan tubig na minakuniktar pasiring sa mga konsumidores. Ang Task Force Aqua iyo ang maprotektar sa mga source kan tubig nga ni inadaina maotropa ang nangyaring pangtitigbas pagpuputol kan tubig kan nakaaging aldaw kan mga daipan na bibistong mga suspect katuwang kan LGU Santo Domingo ang Santo Domingo Municipal Police Station. Lugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Urago.
0: Urago Lahe Reward. Urago Barreta Alas 7 Barretang Lokal. Local News.
1: Daing huraw ang uran sa lawas sa mga bareta ata. Daing huraw man ang bulos kan mga bareta sa Barreta Alas 7. Piglinaw nga niyan, Legazpi City Mayor Hisam Ismael ang kandaan kan nagkakapira manungod sa subot automatiko na paglangkaw kan buwis. Sa oras daan na maitaas man ang estado kan syudad bilang saro ng highly urbanized city. Sigon sa alkalde, na daiman automatic na malangkaw ang buwis oras na maging highly urbanized city na ang syudad kan Legazpi. Ano man daang pagbabago sa mga patakaran o kaya man taripa sa buwis, ang subot na kasalalay man yung giraray sa magiging disyon kan lokal na gobyerno. Mount Villanueva kanda Naga. Ano yan? MT? Ah, MT. Una ko Mount. Daw niya ako gari day maning Mount Villanueva. MT pala. Ano ining emting ini Kuya Joey? Garisukuan ini, kalye ini dyan. Ah? Kalye ini, Villanueva Avenue gaya dyan. Dyan po, duman sa Naga City and papagayunon and magiging pilot project. Lalong-lalo na duman sa pagtalbong kan mga wire, kable sa irarom kan daga. Abe daw, aramon tan detalye sa ka-follow-up kaining baretang ini. Your Honor, Manny Joey, go!
0: Urago Live! Reward!
7: MT Villanueva kan siyudad ni Naga ang papagayunon pilot project kan DPWH sa ipinabot na impormasyon ni Alcalde Lenny Robredo na ana abinyo na MT Villanueva ang saro sa pilot project kan DPWH na papagayunon. Iguainin mga amenities, iguainin na rampa para sa mga PWD o PWD. Iguainin ilaw, lalo na pagkabanggi, maiwas sa lugar. Iguainin bike lane, na kunsain makukuha ang MT Villanueva sa mga nakakapira na University Belt. Digdi siyudad ni Naga, kung kaya may posibilidad na maginmagayon ang nasambit na lugar sa pilot project kan DPWH na pinaglalaoman kan siyudad ni Naga na hindi mangyayari ngunyan na mga aldaw o bulan. Ini ang sarong pahayag ni Alcalde Lenny Robredo kan siyudad ni Naga sarong proyekto o pilot project kan DPWH digdi sa siyudad kan Naga. Dugang na itong impormasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsa, Basa Bicolano, Oragon.
0: Oragon Live Report.
1: Sige, mabalos sa Manoy Joey sa baretang yan. Panagos pa sa iba pa mga bareta. 300 man ang mga indigent solo parents dyan sa Banuan kan Kamalig ang nagresibi ng tig 6 mil de pesos na tabang pinansyal sa ginibong payout kan petsa 20 unya na presenting bulan dyan yan ginibo sa Kamalig Command Center sa Barangay Salugan. Sakop ka na sa bit na tabang ang subsidy para sa bulan kan Enero sa good Junyo 2026. O beto na makatabang ini sa mga solo parents na nampang sa manlain-lain man ng mga kasakitan sa pagbuhay. Sigon sa lokal na gobyerno, ang mga beneficiaryo ang mga restradong solo parents na dai kasabay sa Pantawid Pamilyang Filipino 4Ps as in may bulanan man na income na mas ibaba sa 10 mil de pesos o mayo nin anuman na regular na trabaho. Uplift program payout kan DSWD. Wala tuungo niyan ang mga payout na naman ah. Pero dahil lamang kita makasawisaw ka ni Kuya Jux lamang sa tuya man, ano? Nagpapadago sa Legazpi City. Bad lamang kung makasabay na dyan ang mga senior. Manialan, pasok!
0: Urago Live Report!
8: Nasa ikaduwang aldaw na ana ibig sasagibong payout kana Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program kana DSWD Bicol sa siyudad kana Legazpi na ibig sasagibo sa Pacific Mall Event Center. Kasong hapon no Hulyo 21, 2026, sobra sa 600 na benepisyaryo gikan sa 15 barangay kan siyudad ni Legazpi ana nakaresibi ng 2,000 na cash assistance gikan sa nasabing programa. Sigun sa DSWD Bicol, ang mga kwalipikadong beneficiaryo makakaresibinin parehong kantidad kada bulan na sagkod sa bulan na Disyembre. Kunsain sa masunod na bulan, isasagibo ana distribusyon ka na nasabing cash assistance sa paagikan na digital payment system. Tangan inang maging mas marikas, ligtas as in epesyente, ana pagtataw ka nasabing ayuda. Sa irarom kan uplift program ang mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps as in walang gutom program nagresibi nin sarong beses nin 2,000 na cash assistance mantang ang mga tios as in near poor na dahil nakakaresibi nin regular na tabang gikan sa gobyerno ang naibali sa pagkan na Community Based Monitoring Service o CBMS na iyoan na makakaresibi nin 2,000 pesos kada bulan sagkod sa katapusan kan taon. Mga dugang na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituro, Basta Bicolano, Oragon.
0: Oragon Live Report.
1: Kabilogan man na 743 na mga benepisyaryo sa Daragal Bahay nakaresibi man in tabang pinansyal. Nailing mo na yan, puro tabang pinansyal baga. Asin pang kabuhayan sa iraram yan, kan walang gutong program, asin man Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program sa Barangay CP Covered Court. Anasamit na programa inisiyatiba nga ni kan DSWD sa may katuyan ni na matabangan na sintawanan ni ayuda ang mga pamilyang nangangaipo ni nalabing naapektaran kampadagos manapaglangkaw sa presyo kan mga barakalon. Serarom kan pagdistribuer nakaresibi ang kada pamilya nin kabilogan 5,000 pesos na tabang binaranga sa mga minasunod 3,000 para sa WGP gagamiton tangarig tawanan nin oportunidad ang mga benepisyaryo na makabakal nin masustansyang pagkakan. 2,000 pesos man para sa uplift na sarong one-time cash assistance. Pasiring kita dumlan muna sa Party Kansur Sugon Orientation Seminar sa Trafficking in Person isinagibuman sa Kapitolyo Kansur Sugon. Yaon duman sa nasambit ng seminars ang sa tuyang Radyo Ragon Correspondent Kuya Dondon Araliano.
9: Uragon Live Report.
10: Bilang partikan padago sa pagpapakusog ng kampanya laban sa human trafficking, nagsagibo kaswapon, Hulyo 21, Martes 2026, ang Provincial Government ng Sorsogon sa Panginoot, ang Provincial Social Welfare Development Office o PSWDO, Capacity Development Orientation on Victim Identification and Cases of Trafficking in Persons o TIP sa NGC Room, kaupod ang mga representante kan manlain-lain na partner agencies ubeto kan orientasyon na pahiwason ang karamal sing kakayahan kan mga representante sa tamang pagtukoy pagrespondi asin pagtataon ni na angkop na serbisyo sa mga biktima kan trafficking sa pagi naman kan tamang koordinasyon sa pagtatabangan kan mga ahensya mas napapakusog ang mga lakdang para maprotektahan ang kapakanan na sing karapatan kan labang sa Sudanon laban sa anuman na klase kan human trafficking. Ali Didik sa Radyo Ragon 90.3 Sursugon, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Uragon.
9: Uragon Live Report.

0: tangarig ng mapagayonan sa indang paghanda, asin pagpabakal, kansendang mga produkto, mga lutong masiramon na pinangat. Segon sa LGU Kamalig, ubeto kang programa, napakusugunan kabuhayan kan mga lokal na negosyante. Asin mas pang ibusol ang bistong industriya kan pinangat. Nasaro sa pinag-urgulyo kan lokal na gobyerno na lokal na pagkakan, nagikan sa sendang banuan. Oras tamunal sa Bilog na Pilipinas, alas 7.28 na nin pagkaaga. Ang mga barata nasyonal as in international sa Kaibapa, pakalis lang galing.
1: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge, amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
2: Miragod Pagreta, alas 7.
3: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
4: Ngayon, naman po nito kay Puhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inunod, bulit, ayaw na po, ikinismo, kakumunidad din doon ang malinig as in bastanteng tubig.
0: Sakto na alas 7, medyo nin pagkaga.
5: This time check is brought to you by Liveraid Salimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover. Boys,
2: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
0: Alamat naman naan mga Darakula Pambareta, pangyari sa bilog na Kabikulan sa anom na probinsya kan Region 5 sa pagi kan Ronda, Provincia. Kaibanan ta si News Director Annalyn Celada.
6: Nagsagibo ang lokal na gobyerno kan San Andres Katando Anas nin door-to-door na paghiras nin social pension as in cash gift para sa mga senior citizens bilang parte kan padagos sa pagtaong servisyo sa mga may edad sa banwaan sa pagkikan magkakatuwang na paghiro kan officer for senior citizens affairs, municipal social welfare and development office, DSWD social pension team, National Commission of Senior Citizens, as in sa tabang kan Philippine National Police, matrayumpong nahetod ang mga benepisyo sa mismong harong kan mga benepisyaryo. Yang restant, arrestado ang saong 33 anyos na lalaki na binisto sa alias na Kenneth na saong street-level individual huli sa pagkakadiskubre kan pinagtutubo na siya buwas in drug paraphernalia sa isinagibong routine security screening duman sa Matnog Port sa Barangay Kaluokan Matnog Sorsogon kan Hulyo 18 ning Banggi. Sigon sa panginginot na investigasyon na diskubre ang sarong heat sealed plastic sachet na may laog ng pinagtutubodan na shabu as in duwang glass tube na pinagtutubodan na drug paraphernalia matang nagsasairaram sa regular na x-ray baggage screening sa entrance security checkpoint kan Pantalana. Pulos na nakipag-coordinar ang mga tawuan kan Philippine Ports Authority sa Matnog Municipal Police Station as in sa Philippine Drug Enforcement Agency. Mantang duwang datong miyembro kanu People's Army an suminuko sa mga otoridad sa Bicol bilang parte kan padagos na kampanya laban sa insurhensya. Sa saindang pagsuko, itinukdo ninda ang lokasyon kan sarong pinagtataguan in armas asin mga bala na tulos man ma-recover kan mga militara. Sigon sa mga otoridad, pinaglalauman pang makakatabang ang pangyayaring ini sa pagmamantinir kan katuninungan asin seguridad sa bilog na rehiyon. Ako po sa Nenin Silada, 90.7 Radio Uragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Uragon.
2: Tuhod! Siko! Baywa!
7: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan.

0: right move. Uminom ng Artisin araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ragod Pangreta alas 7.
2: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
1: Uragon Barreta alas 7. Barreta Nacional. National News.
3: Sa mga tarakulat ng Barreta Nacional, kinumpirma kan OBP o kay Office of the Vice President na si Vice President Sara Duterte ang yaon ngunyan na sa sarong overseas official trip na may mga nakatalaandaang aktibidad na atindiran duman sa Qatar, United Kingdom, saka Netherlands. Kasabay digdan subot pagpartisipan sa sarong forum na pakikipag-ulay sa mga Filipino community as in iba pang mga okasyon. Sigun pa sa OBP, mayo manin gagamito na fundo kan gobyerno para sa bilog na biyahe kan Vice Presidente. An sa iyang pagbiyahe, ginibos sa ibungyang kan impeachment trial sa Senado. Formal naman ang nagtukaw bilang bagong Porsa Armada kan Pilipinas sa Chief of Staff si Lieutenant General Antonio Navarrete. Isinagibo kasudma July 21 ang official turnover of command ni Navarrete konsen sinalidan kini ang nagretiro na si General Romeo Browner. Napagaraman na nagtapos na o natapos na ni Browner ang tulong taon kini na fixed term bilang hepe kan Porsa Armada kan Pilipinas.
1: Uragon Barreta alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
3: Sa labas kang Pilipinas, dahil mababa sa 20 katawo ang nagadaan matapos na madistroso ang o kaya sa nangyaring matinding flash flood sa North te sirangan na parte kan Afghanistan ka nakalis na Lunes July 20. Sigon tabi sa Taliban run government na pinakadakulang distroso ang record sa Peron City ang kabisera kan Nuristan. Para pa sa mga nagadaan, dahil mababa sa 80 katawo ngunyan ang reported na mga injured. Yan hulihan sa biglaan na paglangkaw asin man makusugon grabing maray na pagbabaha. Aratyan ang mga bareta ta sa kinabaling karawat showbiz asin iba pa.
4: Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako ng papasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay doktora.
5: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
1: Uragon Barreta alas 7.
6: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
7: Ang arte, arte.
8: Ganon? Ganon yung nakita ko sa kanya sa Reese's Pieces.
1: Uragon Barreta alas 7. Barreta Sports. Sports News.
3: Dig kasagitan sa bareta at sa krawat. Bako sa Philippine Basketball Association o kaya PBA, mailing si Gilas Pilipinas forward Mike Phillips, kundi iyan sa Japan B League. Ini makalis an formal naman na pagfirma na kan 6'7" na Phil American sa sarong 2-year contract. Tangarig siya makapagkawat sa Kyoto Canaries nin B League. An 24 anyos pa sana na dating Kamador kan LaSalle Green Archers sa UAAP. Iyo ang ikatulong Pinoy player na makawat para sa Canaries team matapos sinda na sinda guard Matthew Wright saka forward Jamie Malonzo.

0: Dragon Barreto a las 7. Barreto Artista. Showbiz News.
1: Sa showbiz, daima nakaligtas ang aktor na si Joshua Garcia sa mga netizens matapos na makamali siya na subot daima nakaka-follow sa Instagram in nasambit ng aktor sa account ni Vice President Sara Duterte saka Senator Alan Peter Cayetano. Big unfollow na kan aktor ang duwang darakulang personalidad na ini. Ini po da nagugat kan mapansin o kaya mamalisyahan kan tambak na mga netizen ang pag-repost kan aktor sa nagkapira mga TikTok video na may relasyon sa impeachment proceedings kontra sa Vice Presidente na kadaklan subot ang gibok kan mga DDS. But sabihon ini po da sa mga diehard Duterte supporters. Kung kaya ugmahon si Harry Roque, ay DDS pala nga si Joshua. Kung kaya huli ka ni, pirang social media users, anday na subot mahiling ang pangaran in the BP Sara, siringman APC, sa following list kan aktor.
0: Dragon Barreta a las 7 Barretang Salud News.
1: Pinag-celebrar ka Department of Health CHD sa Bicol, a National Infection Prevention and Control o IPC. Iyan po sa simanang ini 2026 sa tema na pagpapakusog kan monitoring, kolaborasyon sa katibay kan mga sistema laban sa impeksyon. Tampok sa selebrasyon ang IPC TikTok saka photojournalism contest na pinartisiparan kan mga rural health units, infirmaries, district hospitals, siriman DOH hospitals, region 5. Tangari po dang maipahilingan sa endang mga pinaka magayon matibay na paagi sa infection prevention, siriman patient safety. Nagserbi man na importanteng plataforma ang online meeting kan mga health facilities sa riyon, tagarig na makapagheras nin mga epektibong estratehiya asin pinakamatibay na aksyon sa pagpautog kontra kan infection o infection prevention and control para yan sa mas ligtas asin di kalidad na serbisyong pangsalud.

0: Dragon Barreta a las 7. Kamugtakan kan panahon.
1: Sa kamugtakan kan panahon niya to, piglalauman na magahatod ng habagat o inipong southwest monsoon in mga madampog na kalangitan na may hatod man na mga warak-warak na pag-uuran. Kasabay pa ang pagkikilat sa pagdaguldol sa may parte kan Mindanao sa Kapalawan, ngunyan na Miyerkules, sigunyan sa pag-asa. Base sa datos kan State Weather Bureau, na kakamati manin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran na sin pagdaguldol ang bilog ng Mindanao, Western Visayas, Negros Island, Central Visayas, Maginang, Palawan, huli po yan sa habagat. Kaya nagpatanid ang pag-asa sa posibleng pagbabaha asin pagrasay nindaga na dulot kan katamtaman sagod sa mga makukusog na mga pag-uuran sa nasabing lugar. Yan natabi mga tugang, mga kauragon, ang kabilugan kan sa tuyang mga bareta na sa edog na antabayanan sa bareta alas 7 ngayon ng Miyerkules, Fet sa 22 sa bulang kan Hulyo 2026. Nagsurat kan mga bareta niya to si News Director Annalyn Celada. Siyempre kasabay taman ang sa tuyang bilog na news team. Komponido yan kan sa tuyang mga report sa luwas kasubago. Ali ki Manoy Jess Kagawad Magallanes. Manoy Andy Madrigalejo. Your Honor Joey Sarcia. Manoy Alan Lopez Asaitono saka Kuya Dondon Arellano. Chairman sa tuyang Ronda Probinsya, News Director Annalyn Celada. Sa pangarap po ni SM Rod Perez, na iyo po ang sayong regular anchor sa Barreta alas 7. Salado Technical, Joko Diaz, Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Kupo muna sa inyong nakaibanan, Manilito Sanchez Babalos. Kansay na pong bagantabay.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, tong Best Cafe Green, gumaganda pang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
8: Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga
7: na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
8: Oo! Tama ang narinig din nyo.
7: Extended na!
8: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
7: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
8: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
7: At a grand prize,
8: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: Pero teka, hindi lang yan.
8: Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
8: Itodo lang inyong pagsali.
7: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
8: todo ang saya,
7: todo ang papremyo. Premyo.
8: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station
8: sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
9: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.
1: 7:47 na din pagkaga.
10: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
11: Uni na ang programang balansyado ang pagtukarkan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Uragon.

0: mawala.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Medyo nagbulos po ang uran sa Legazpi City, as in iba pang party gayud kan albay. Sa mga lugar niya to, kumusta dyan sa 1st District and 3rd District? Kung kamo po inaabot maning uran-uran ngunya na amay na pagkaga. So mga maluwas, so mga mabiyahe, so mga mamotor lalo na, medyo likay-likay naman kita, de magparapaururan, ta dipisil ngunya na panahon kung magkahilang-hilang pa, ha? Masakit ang pagbuhay-buhay, mahal ang bulong, and gabus, mahal man eh.
2: Gayun!
1: Kaya mag-ingat na sa nagita na dahil po magkahilang and pirming maray ang satuyang pagmati. Kaya gabus kita maglikay as in dahil po magkuyan, magpa... pabaya sa sadiri. Para pabasa, magpamarakan basa, magsangli tulos.
2: Tulos mabangon.
1: Sa pangaran po mga tugang ni SM Rod, sa inyo pong regular anchor sa programa, welcome yao na kita sa programang Bangon Uragon. And deribana pa po kita sa oras na alas 8 ngunya na Miyerkules.
2: Kulturang Bicol noon.
1: And urulay-ulay lamang kita kan mga bagay-bagay na sabi nga ni kayan nakaka-apektar sa satuyang aral daw na pagbuhay-buhay.
2: Kaya madyan.
1: Sa bagayan impeachment ay na, di ko lang aram kung iyan pong impeachment na nangyari ngunyan sa Senado, iyan po ano may kuyan man epekto sa aral daw tang pagbuhay-buhay, ano sa iling po nindo. Ayan pala na aral daw na gastos sa Senado kayan Kuya Joko. Kuyan, nasa laog-laog ang 25 million pesos per day sa gabus lang na gastos dyan sa Senado. Maski bako sa impeachment, maski susend ang regular session, igaw baga kayan, lingawan ko lang kung sa itong Senado na nagbuyag-yag po kaya na ang kwarta pala, ang kantidad na harus iyo po ang nagagastos kan gobyerno sa mga araw kaya na nasa Senado, nasa 25 million daily, ha? Pero biruun mo yan, grabe, ano? Kaya dakulang kantidad po ang pig-aalokar sa mga araw kaya na okasyon dyan sa Senado pa lang. Samantalang kita, harus kung pwede sa nang grabe ng pagtitipid ka sa buhay, ani makarauso na kita na makaantos ang sa tuyang kwarta budget sagod sa masunod na surilduhan. Grabe, ano? Pero ano sa iling nindo mga tugang ang mangyari po sa impeachment trial sa Vice President? Ano, may mga nagruluwas na kayang senaryo na ang sabi pwedeng nasa katahawan kan impeachment trial magdimiter sa pwesto. At least ngaya, kung magdimiter sa pwesto ngaya ang Vice President, siyempre natural tapos naman ang impeachment, resign na nga ni bakantin ang posisyon sa Vice President. May mga siring na senaryo and sabi kan ibang mga nag-obserbar na kung mag-resign ang Vice President, at least may kumpa siya, may pagkakataon na maglansar kan kandidatura niya sa susunod na eleksyon. Kumpara ngaya kung idagos ang impeachment trial, na posibleng duwaman sa nan mangyari. It's either conviction or acquittal. Yan man sila ang duwa dyan na mangyayari sa katapos-tapusi kan impeachment. It's either acquittal or conviction. Kundi pag-abot baga sa conviction mga tugang, ang kawing-kawing kaya na penalidad is day ka na pwede na magpugol nin anuman na posisyon, elective or appointed position sa gobyerno, sa gobyerno, pagserbi sa gobyerno, sa gobyerno niya to. Kaya yan lang ang medyo kwan dyan, pigtitiritimbang siguro kan mga siyempre handler kan Vice President, mga advisor, kung ano ang maray na opsyon. Kaya bangan pa, duman sa bareta na ngaya may official travel permission ang Vice Presidente sa iyang pagbiyahe sa luwas. Sabi ka ibang komentaryo, sana dahil na magbalik. Abo na pabalik ko ng Vice Presidente. O bagaman nga, kung sakali magbalik, sana nga, kuha na, diretso na mag-resign na. Inda ko sa natara mo ang mga araw po kayo ng mga senaryo kung sakali man, medyo bago sa tuya because dahil pa manin nangyari gayon sa istorya kang Pilipinas na Vice Presidente nag-resign sa iyang pwesto. O digdi sa tuya, so mga presidente, iyo po ang nariribayan por medyo ta araw kayan nganing na-impeach. Iyo yan so mga nangyari digdi sa tuya. And in the case of Ferdinand Marcos Sr., so ama po kan presidente ta ni Bongbong, napatalsik siya because of people power. And then so mga nagsunod na mga presidente na nahali sa pwesto is impeachment. Like Joseph Estrada. So yun yan mabi mga tugang ang mga pangyari taligdi sa historikan Pilipinas pag-abot sa mga nahali sa posisyon na mga haralangkaw na leader ta presidente. Pero sa vice president, wala pa man eh. This is the first time kung sakali na may mangyari pong siring kayan. Kaya, well, day taparam. Kung baga, haros minapuruunan pamansanay kung pamansanay ini saro pamansanay ng among the four articles of impeachment ang nakasalang sa impeachment court kundi ano mo ang saro digdi sa medyo pigiling kayang magabat na siguro magiging rason ito pong pagpaluwas nin subpina kan Senate kan impeachment court duman sa mga bank records, tax records, saka inipong sa AMLAC records. Tadyan ngaya madidiskubre ang talagang grabing maray na nakumitir na kasalan kan Vice Presidente, especially sa dakulang pundo kan gobyerno, asin man pag-uutik sa iyang salen, sa yaman, na ma-reflect yan sa iyang salen, saka sa tax records niya, mga bank records, dyan po mahiling ta na mga Pilipino. Kung ano man ang God ang katotohanan sa mga akusasyon na inis sa iya. Kung kaya siguro, yaon na po dyan so, sa iya mga abogado na nagkukontra, yaon dyan so mga senador, kung nga ni duman sa limang senador na nagfile pala ng kumbaga motion gayon or petition, petition na pugulan ang pagpaluwas kan mga tax records. Kung isabi sa mga eksperto, yung mga nailing ko dyan ng mga komentaryo, pero malabo na na i-apilar. So, pinaluwas na desisyon na isubpina sa mga financial records kan mag-agom na Vice Presidente sa Caman Scarpio. Pero, alat-alaton ta. Sabi nga ni Kayan, kung iyo ini ngaya so naging pinakamayor na rason kung nata ta na-impeach na tanggal sa trabaho as Chief Justice si Renato Corona Kento, haros arugman nga Ken Kabaing ang pwedeng maging impact sa Vice Presidente oras na mabuksan ang mga records na ini. So yan ang abangan ta and ano talaga ang mangyayari. Duman sa senaryo na ngaya inima resign, hindi taparam. Today, maning kumbaga mga kwanbon man sana, kumbaga possible senaryo na pigsasabi, kung sakali. Ya, kung mag-resign ang Vice President, ano mangyari kayan, Kuya Jukes? Si Sen Masalida. Yan ang medyo sabi tangani, bago kita sa siring kaya ng mga sitwasyon, digdis po sa satuyang nasyon. Bakong arog kan sa presidente, naturalmente, pag wala sa presidente, ma-take over sa vice president. Sa vice president, kung halimbawa arog kayan sakali na may mangyaring mawara sa vice president, ako na-impeach or nag-resign, and question dyan si Sema Salida. Halawig pa man eh. 2028 pan election. 2026 pa lang kita. Nasa kabangaan pa lang kan 26, 27, 28, haros 2 taon pa. bago ang eleksyon sa nasyonal. Kaya medyo naninibago kita sa siring po kaya na senaryo kung iyan po talaga may mangyari o kung dahil man, naturalmente yung impeachment trial will proceed sagot sa makaabot sinda sa sendang desisyon. Mga tugang, may kwan lang ako digdi. Importante lang akong isisingit na kwan ini, makisuyo ako kay SM na i-anunsyar ko lang po ining hiring dyan sa kuyang negosyo. Ta gusto ko nang may bagunang mag-attender dyan muna na caretaker. Kaya samantalang ko lang po ining pagkakataon na ini na mag-anunsyar ning job opportunity. Hailing muna yan. So, duman po sa mga nagaanap kitrabaho, kung gusto po nindo magtrabaho, lalong-lalo na sa mga matyaga magtrabaho, taro mo kaya ngunyan minsan ang mga nagaanap trabaho sa primero, maray. Pag nagaloy na, medyo iba na, bako? And iguaman mga nagaanap trabaho, na pag nakalawag na sa trabaho, madaling magsawa, minakuan tulos, minaharabo tulos. Kaya iyo yan, baga ano, pag may trabaho ngayon, mamutan mo ang trabaho mo and magkuhan ka, mag-decidir na maghaloy sa trabaho. At, minsan, pag naganap kayo ng trabaho, pag may trabaho, habo na magtrabaho. Iyo man agad, baga ano. So, i-anunsyar ko lang po na mga tugang, ini pong sa kuyang anunsyo digdi, ini pong hiring sa din caretaker, babae at saka lalaki, caretaker and then babae attendant ano na inipo diyan sa Munica Residences. Duman sa mga interesado, at least kuan man sana ini mga simple man sana kuan digdi requirements, at least high school graduate and syempre so tartatao mag trabaho sa laog kanharong. So mga pagsigid-sigid, pagpunas-punas, pag purpok-pokan martilyo, mga araw kaya. Sa babae, siyempre, so, tatao maglinig-linig, magsamod-samod, magsigid-sigid. Yan, magdaradagnas. Ha? And then, siyempre, so, tatao po makipag-ulay-ulay sa mga kliyente, sa mga customer. Tangarig, so, mga medyo sabi nga, ikan malambing and may diit na karinyo sa mga client, sa mga customer. So, naghahanap po ako nin babae sa kalalaki, caretaker at saka attendant. Kaya duman sa mga interesado, pwede po kamo magpadarakan sa endong buy data. Simple siya ng buy data. Sabi ko nga, maski dahil ng buy data, personalmente, pwede po kamo magpasiring dyan sa Munica Residences. Dyan po sa Barriada Road, yan, Bitano, Legazpi City. O kaya pwede ka mo mag-upload sa coordinate sa cellphone number 0920-302-6780. Hanapon sana po nindo dyan si Angel, yan. And siya po ang in charge sa mga gusto po mag-apply sa trabaho. Okay, sige, bago kita magpaaram, yan muna ang siningit ko lang na importanteng anunsyo, job hiring sa mga gusto po and gusto magtrabaho. Oh, at least high school graduate, okay na yan. Basta importante, tatao magbasa, magsurat, and tatao makipag-supiga-apod na interrelationship and makarinyo sa mga customer. Sa pangaran man siyempre, kan sa tuyang nagtiyaga sa programa. And yan po dyan si Ate Marisa Andes. Good morning from Baryu ni Barangay Istansa. Si Kuya Raya, nakaantabay, ang bilog na pamilya, ang bilog na angkan. Dyan sa Barangay Dita. Watching, listening, Pamilya Salcedo, dyan po sa Barangay Dita, Legazpi City. At saka si Ate Janet Belyodo. Good morning, Mantabe, madam. Oras na, tagari kita magsuruwayan sa programa. Sa aga, yaw na po si SM. Ta, medyo may kwan lang, inatindiran biglaan. Kaya kita po muna, so nag-take over sa iyang program.